Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: Doc, ako tabi sa pasyente Mingo ka nagkaanting taon. Ayun, naramdaman ko na ika. Tata, anong problema? Ihapot ko lang kuta, Doc, kung pwede na akong magkarigos.
1: Mas sabikulado o lagun?
2: Tuhod, siko, baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pare.
1: Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction, ha?
0: Ano ba sekreto?
2: Wala, pare.
0: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
0: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
0: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
0: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano, pare?
2: Para mag-coffee break, pare.
0: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
0: O ito,
2: share tayo.
0: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga, pare ko.
0: Ilib ako sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
0: Ang sarap ng natural.
3: Available
0: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Reliving your memories.
5: I can see the pain living in your eyes.
4: And the songs that made you smile.
5: Though I can.
4: And the feelings you won't let go.
5: Without it just begun.
4: Rockin' Retro Morning.

90.7. Orang ng news, 4 minutes before sumakit ang alas 9 ng pagka-morning. Here have it, how deep is your love? Uy, talaga namang super deep ang pagmamahal. Dahil yung trending na trending na ano guys, na kanyang kinakasama na sinasaktan yung kanyang anak. Hindi daw balak magsampa ng kaso. Napakalalim talaga ng pagmamahal. Grabe no, minsan hindi mo masabi guys, kapag ikaw yung nagmamahal, talagang hindi ka makakapag-judge. Grabe, ganun sila magmahal. Na kaya nilang patawarin na saktan, na sipa-sipain yung anak nila. Tapos ganun-ganun lang. Ganun ba talaga kapag nagmamahal? Yes, magandang morning sa lahat ng mga nakatutok sa amin dyan simula sign on hanggang ngayon. Yes, para sa inyo mga guru greetings, sige na, push na, send na sa amin number na 0913556393. Dyan lamang kayo guys, and here's a Billy Ocean. Suddenly, stay tuned in only here on a Big Double Line 90.7.

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radyo Uragun.

Kami nabulay 90.7. Orago na niyang sa tamang oras. Labing anim na minuto makalipas sa alas 9 ng pagkamorning. May nabulol pa ang first time. Yan, so batiin natin ang lahat ng mga certified listeners natin, lalong-lalo na dyan sa Ilawod, Daragon. Yan, hello dyan sa Irish Karinderia. Magandang morning. Hello sa lahat ng mga manong drivers natin na may rutang Rawis B and Daragaligaspi. Lagi silang nakatutok dyan at talaga namang nakikinig dyan sa Irish Cantinang Ilawod, Daragon. Yan, so magandang morning din dyan sa ano guys, sa Rosales Itri. Hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Hello kay Aryan, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang morning! And syempre dyan sa Pacifica Agrivet, nakikinig din at talaga namang napakalakas ng monitor. Yan, hello dyan sa mga napakapupogi at napakagagandang staffs. Hello kay Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. Syempre hindi din papahuli. Yan, sabi ng mga taga-Anislag, Banyadero Relocation Site, present din po kami. Uy, lalong-lalo na sa Rodriguez family. Good morning! Good morning, good morning sa lahat ng ating mga certified listeners. Ayan man, sa mga kakagising pa lang, hindi pa nagigising yung buong kaluluwa. Magandang morning pa rin sa inyong lahat. Yes, tuloy-tuloy lang guys. More great songs are coming your way. So here's Rod Stewart, When I Need You. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Orago.

0: Labs ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamit mo! Cellphone mo to!
2: Mas sabigurado o hagon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Oracon Retro Morning.

Hey, you're still listening to Big Dong Online 90.7 Oragon. Ay, apakagandang pakinggan. Ako'y sa'yo at ikay akin lamang. Yes, magandang morning sa mga napangakuan pero napako. Okay lang yan. At least pinangakuan ka. And syempre, hello din sa lahat ng mga nag-prenup pero hindi kayo yung ending. Napakasakit, Kuya Ed. Till now, di pa rin maka-move on ang buong sambayan natin. Tapos sabi na, hindi pa daw nasi-screenshot yung face ng babae. Eh, nag-private na. Curious ang lahat kung sino ba yung ipinalit, mga beshi. Pero, ano ba? Anong tawag dito? Okay lang ba? Porket maganda, mas maganda yung ipinagpalit. Eh, matatanggap na ba natin? Kasi minsan yung mga Pinoy, binabasehan nila, ah, kaya naman pala iniwan kasi ganito, ganyan, mas maganda, mas sexy, ganon. Ganun ba talaga yun, guys? Tapos tatanggapin na lang na iniwan. Grabe naman yung iba makapag-comment, mga be. Pero di man lang natin nasilayan yung pagmumukha ng girl. Alam ko at alam nyo kung sino tinutukoy ko. Yung trending ngayon. Pero maiba naman tayo, guys. Dito tayo kay Mariel Padilla. So, eto guys. Kinumpirma ni Mariel Padilla ang asawa ni Senador Robin Padilla na hindi pa magre-retire sa politika ang kanyang asawa. So, yan lang naman mga kaibigan. Just to confirm. Kasi marami nagsasabi na magre-retire na. Pero eto, sinabi na ng kanyang may bahay na hindi magre-retire si Robin Padilla. So yes, mga kauragon, yan ang aking chika-chika. Diyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Backstreet Boys, I Want It That Way. Para pa din sa inyo mga group greetings, sige na, push na, send na sa aming number na 0961-355-6390. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7.

0: din.
1: Ano?
0: Tatatandaan mo na ang mga gamit mo. Habang ko na. Mahalin ako rin eh.
1: Pundungyaw kang mga pasali mo ah.
0: Iyo, termina sa lapusala. Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin. Termina sa lapusala.
1: Aw, dyan ka mga sasala sa pipe mong an.
0: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Mas sabikulado o ragun?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hi Kim! Tumating po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
7: Wala na
6: yung bukol.
7: Bukol. Tapos yung kape.
6: Opo.
7: So ano nakatulong sa iyo yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
8: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbo Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
14: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
14: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
14: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
14: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Reliving your memories.
16: I can see the pain living in your eyes.
15: And the songs that made you smile.
16: No, I
15: and the feelings you won't let go.
16: We've only just begun.
15: Ragun Retro Morning.

nga ni po in summon, ora ka na niya sa 4 minuto before sumapit ang alas 10 ang pagka-morning. Malaman sa'yo ang lahat. Yes, hello and hi sa lahat ng mga certified listeners natin out there. Yan, tama nga naman, wala man sa'yo ang lahat. Pero sabi nga ni Erwan Yusuf na si Ann Curtis daw ang boss sa kanilang bahay. And sabi nila kung na-o-offend ba daw itong si Erwan Yusuf because of the work of Ann Curtis. Pero ang sabi naman ni Erwan, bakit niya pagkikialaman, bakit niya babaguhin, eh nakilala niya si Ann Curtis na ganun yung trabaho niya, guys. Artista na siya simula nung makilala niya. So, bakit niya babaguhin, bakit niya pagbabawalan, di ba? Tama nga naman. So, dapat kung minahal mo siyang ganun, pero wag naman over-over, guys. Dapat yung may limitasyon din. Kapag may asawa ka na, eh, may limitasyon din yung mga bagay-bagay. Pero wag naman to the point na babaguhin niyo sila. Kung gusto nila magbago para sa inyo, para sa iyo, why not, di ba? Dapat ready ka dun. And yowza, para pa din sa inyo mga guru greetings, sige na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Yowza, magandang morning dyan sa Fuentes family, Alcantara family, and De La Torre family ng Danlog. Magandang morning. Uy, magandang umaga din dyan sa Lorna Lagrimas, Karinderia ng Dika, Legazpi City. Sa mga gustong bumili ng Best Cafe Green, pwedeng-pwede kayo dyan, guys, bumili kaya sa Lorna Lagrimas, Karinderia. And syempre, batiin din natin ang Almeida, si George Almeida and Jeannie Almeida ng Almeida Meat Shop dyan sa Dita. And syempre sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Inteya, Boras, family ng Barangay Dita. Good morning! Uy, tutok na tutok din ang Advincula, Dones D, Juneda Perez, dyan sa Prieto Diaz. Ganyang umaga po sa inyong lahat. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan. Ayan, sa mga may pinagdadaanan ngayon, eto yung para sa inyo. Luha by Aegis. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Orago.

0: Pigilan mo na nga yan paglalasin mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit?
1: Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Masabikulado o lagun?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Banda ng lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
8: EGP!
7: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
8: EGP!
7: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
8: EGP!
7: Tama! Ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na!

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

90.7 Oragon and Yaza, Remember Me This Way by Jordan. It's 10:15 in the morning. And kasama niyo pa rin ang babaeng nakaka-L. Yaza, batiin ko muna ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Maruroy Daraga. Siyempre yan, lagi nakatutok. Dyan kay Maynay Lidia Astillero sa Makinana Family, Amarante Family, Bahamunde Family, hello po and hi sa inyong lahat. Yan, hello din kay Jason. Yaza, tapos na nga mga kauragon ang voters registration noong May 18, 2026. Yan, para yan guys sa BSKE or Barangay and SK Elections. Pero eto guys, sinabi naman ni ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na eto guys, muling magbubukas or ang posibilidad na pagbubukas ulit ng voters registration sa Feb 2027. Para naman yan guys sa national or May 2028 national and local elections in the early months of next year. So ayun guys. Oy, malapit na. Sa November 2, 2026 ang sanggunian, ang barangay and sanggunian kabataan elections o BSKE. Kaya sa mga hindi nakapagrehistro ha, agahan nyo naman. Next year sa Feb 2027, muling bubuksan ang voters registration. Sayang naman guys, nung karapatan yung bumoto. Kung hindi nyo mapapractice at hindi nyo maiboboto yung karapat dapat. So ha, aga-agahan yung mga kauragon para naman hindi masasayang yung karapatan nyo at yung bilang na iboboto nyo. So yes, yan lamang guys ha, sa mga hindi pa nakakapag-rehistro sa Feb 2027, mag-rehistro na. Kaya here's a song, Wheel of the Wind. Huwag na huwag aalisin, huwag na huwag magdilipata. Makakasama niyo pa rin si Lady L till about 11. Keep it right here, only here on 89.7. Oragon.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: 99.7, Oragon and Yells. It's exactly 10:36 in the morning, and you're still with Ligayo on the Radio. Take on me by A1. Yells, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga manong drivers on the road na talaga namang tinatahak ang mainit na panahon. Minsan nakikita ko nagpapahinga sila. Alam na siguro nila kung anong oras yung mga walang pasahero. Siyempre sayang naman, no? Kung isang pasahero lang ang dadalhin mo paligaspi, kung isang pasahero lang padaraga, di ba? Kaya yung iba talaga namang ngayon nakikita ko, dati nung hindi naman tumaas yung gasolina, guys, eh talagang ruta sila ng ruta or round sila ng round. Pero ngayon natuto na silang magpahinga, guys, kapag alam nilang wala namang pasahero. Yeah, so para pa rin sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Lady Alpabati, Tabi, happy birthday kay May Sarian. Uy, happy birthday, May Sarian.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays today. Happy birthday. Siyempre, happy birthday sa aking nanay. And happy birthday kay Ma. And sana ay happy ka ngayon. Simple man yung handa. Happy birthday sa lahat-lahat na mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays today. Happy birthday din sa anak ni Kuya Joko Diaz. Sana ay makarating dito yung handa. Feeling. Pati ba naman yung handa ng anak mo? Iaasa pa. Charot. Kung meron di, thank you. Kung wala, hayaan na natin, guys. Celebrate nila yung birthday. Happy birthday once again sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang kaarawan ngayon. Kaya dyan lamang kayo, Heroes All for One. Keep it right here, only here on BWN 90.7.

0: Love, sige pa rin ko ng bigigin mo naman Inday.
1: Ah, okay.
0: Wait lang. Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday.
1: Siksihon, ang puti.
0: Ha?
1: Sinirip mo? Sabi mo siripon ko.
2: Mas sabikulado o hagol?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
1: Tulong.
0: Tulong beses na siya inatake. So, per me 200 ang BP?
1: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
1: 30 or 80.
0: Tapos, per me nagpa-blood chem.
1: Yes.
2: Ang main salon sa Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main salon sa Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main salon sa Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
5: How can I convince you?
4: And reminisce the songs of your time.
5: Take me as I am.
4: Right here on Uragos Sabado Retro. Sabado Retro.

sa lahat ng mga tumutok simula sign on hanggang ngayon. Yes, abangan nyo na guys ang programa ni Manu Jess Magallanes, ang programang New Normal, 11 till 12 noon yan. At makakasama nyo ako ngayon mamayang hapon, alauna hanggang alas 3. So yes, dyan lamang kayo ha. Just sit back, relax, and here we got a song, Hawak Mo Ang Beat by DJ Mogo. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Orang.

0: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silimarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: si Linda. Ano po ang masishare mo about sa Nen's Cafe?
1: Napanakulog ang sa kuya. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Yung sana ang tigang maintenance ko. Sa dahil pa manap nagang maintenance ko na high blood for me, normal ang dugo ko. Normal for me ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Block 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner, Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 6:11 ng pagkanto.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys.
3: Unida ang programang Kompletos Ricados. Tutugaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon, susug sa tamang impormasyon. Inian, bagbago normal. The new normal. Kuya na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
4: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kan sangguniang panlalawigan kan albay.
5: Good morning!
6: Urago!
7: Basta Bicolano, Uragon!
8: Basta Bicolano, Uragon!
7: Basta Bicolano!

0: Sa labat po sa nga rangkansa ko ng panalawig ni Kanal Mayan sa panginut pangatawag ng device si COVID-19 ay ko kasabay na po ang kinatawan kantulong de sito kang probinsya. Talagang tabay na po ngunyan ang pagkorto. Maray na morning. Sana tabi na sa maray kamong kamuktakan sa mga oras sa ini. Medyo mainitilitan kamuktakan kan panahon. Sabi mga tugang kan pag-asa, gari makakamati ikutungan kay 46 sa head index. Hindi mga tugang sa syudad kan legas basing sa nakapin na pagparte kan Bicol. Ngunyan pa magkakaigwana po kan preliminary hearing po sa session hall kan Senado para mga tugang sa impeachment complaint. Kontra po tabi mga tugang kay Vice President Sara Duterte. Pag na-acquit, ano ang reaksyon nindo? Mataram naman yan mga tugang sudong padi. Ngayon mga hudas ka mo, mas hudas ka mo. Kaya makatolik, kaya ma-church work kay, but sometimes pag-araw ka ni mga tugang na sitwasyon, makakataram ka mga tugang kinegatibong reaksyon. Pag-araw ka ng mababasa mo. Sabi mga tugang ni Agot, Isidro, Tres, Ando, Andose, Antres, sila mga tugang na senador. Gabos mga hudas, mas mga hudas ka mo. Tanay nindo na sa sabutan kung anong pigtataram nindo. Prangkahan ang mga tugang na taramon. Kung bastos ka mo, bastos nga niya ka mo, minapos ka mo sa social media.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
0: Si Jess Magallanes po ini, kasabay ko sa Laro Technical. Si Manoy Topayda, niya dumang sa Tower, si Manoy Jones, Valdio Rama. Kunigwa po ka mo ning komentaryo, action question. Pwede po ka mong mag-apod sa muya. Pwede ka mong mag-message sa muyang text line.
1: Keep me together and believes without a doubt.
0: Kung ika nagtabang na, aliyon mo magparapang tamo mo, kansi mong pagiriba, kansi mong kapwa, dahil ka magparapang tamo sa buhay mo. Dahil ba, kung nagtabang ka na, bako na porkit tinaratinabang mo, tatamo-tamoon mo, anititara mo mga tugriya na kayang kaunon pa kanayam. Kaya makonsensya ka kansi mong pigdataram, bako ka man perfectong tamo, bako ka man santo, bako? Nakakariparo ko kan kapalpakan ka, diba? So kapalpakan mo, dahil mo na nariparo. Yan mga tugang pinagapod na mga tawong syunga. Yan mga tugang pinagapod na mga tawong balasubas. Mga alipuris, mga tugang ni Judas.
1: I always thought you were the best. I guess I always will.
0: Matabang-tabang ka pagabot mga tugang ning oras na tamuon mo. Kung ipakaon mo sa ayam man pigdataramo, gari mga tugang dahil na maako. Kayan mga kaurag na tawong.
1: Sometimes we took the hard road, but we always.
0: Ang gabos sa pagigibo mo sa kapwa mo, maibiltan yan sa mo. Sa bagay, kung deka mga tugang kigibo, sabi ka mga gurang deka man kita tao. Minataram-taram kapag una mo'y kanantawang pinakamaurag na tao sa kinaban. Kung magtabang ka, kung nantilaw mo, itaw mo, bako natatamoon mo kung may initan lamantak.

0: Ang lokal na gobyerno kan regasyo preparado ng mga tugang para sa mga pambato kan kasyudad para mga tugang sa palarong pambansa nagigibon mga tugang duman sa Agusan del Sur. Sabi nga niya, kasabago kan report mga tugang ni Alan Ilico aeroplano sa sakayan may allowance pang 10,000 lang.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Sa mga negosyanteng bukas na kansa ng establishmento ni negosyo, good morning. Ingat lang tabi kamo sa mga para utang. Ingat lang tabi kamo sa mga para mudul-mudol.

0: saan nangyari.
1: Oh, now so apera po kay Mayor Mick, ang legal counsel kay ang legal officer kanya kay Daraga Mayro man para po sabi nga niya kung talagang gustong disiplinahon, Mayro po sir.
0: Iyo tabi, iyo tabi.
1: Oh, so ngunyan po, di pa man sa doon kasimbagan si Mayor Vic, kunyata at di pa natatawon kay magkakanigong penalidad, ining duwang ini na sabi nga ni talagang lantada na nailing nila na yan nailing duman sa ang kapabayaan?
0: Kasuhapon lang po yan na ginibuta and siguro within this day, pwedeng ipadara na yan kagsanggun niyang bayan. And alaton ta po ang magiging reaction o action na gigibo ni Mayor Vic Manungod dyan.
1: Oh. Now, kamusin araw kayo natapos na po sa papel kang sangguniang bayan, so nasa chief executive na po ini?
0: Iyo tabi, na nakasubmit naman tabi kita kay report.
1: Oo. Sir, kan magkandak po ka mo kay Nikki Investigation, isa po ang mga kasabay mong miyembro kang sangguniang bayan?
0: Normally, siyempre sa Committee on Laws, tabi.
1: Oo. Sige po silang mga members mo kang committee mo?
0: Ang Committee on Laws, ang member ko tabi si Kagawad Bilo, si Kagawad Bob, si Kagawad Junonyes.
1: Okay, oo. So, okay po lang, maray pala ng pag-iriba. Sabi nga, nasa maray na kamukta ka lang sa mong mag-iriba sa Committee on Laws.
0: Gabus man tabi yan, siyempre, Jess Marhay.
1: Hindi man, kami po nag-observer kami, sabi nga niya, kami nag-observer kami kan mga nangyayari sa palibot because sabi mga kami mapanuri kami, hindi kami mapanira.
0: yan tabi, Jess, kanya-kanyang apresyasyon, pero tawan tagabos na miyembro kang sangguniang bayan yung presumption na they work for the benefit of the Daraganos.
1: Now, ini po na doon, nagpahayag lamang sa indo, na aro kay ni Samuya, ini ang naman Samuya ang role, ni nagigibuhon mi, para masettle na aro ka na problema.
0: Wara man tabi, Jess, until now, and dapat bilang mga servidor kang publiko, dapat pinalo up ninda na nagbayad ito, na organisasyon, and nagibong ang barang kung ano para mataparan itong sala na nagibo during their administration.
1: Oh, saro pa sir dumana kasurba na nakataw sa kuya kay ako personally nakataw sa kuya kay nakulaon atensyon. Ito tabi na na-discover ninyo na daiman lamang kinagbayad ang STL operator sa Daraga since na ang Daraga saro sa mga local government unit ng Albay na may pinakadakol na koleksyon ang STL.
0: Actually tabi, Jess, ito base ito sa pagsasabi ni Kagawad Joey na imbestigaran base man ito duman sa taram sa Committee on Games and Amusement sa Panlasangguniang Panlalawigan.
1: Yeah, chaired by kinatawan ni Maronilla.
0: Opo, and since nag-request siya na imbestigaran, ako baga, Jess, dahil man ako aabo sa mga arog gaya na bagay na imbestigara. Kaya respond kita duman sa challenge na imbestigaran. So, maimbestigar po kita. Kaya sa ngunyan, para mientras na dahil pa naiimbestigaran, dahil nang una kita mataotabi ki opinion, and until after na magkaigwa ki imbestigasyon, sa katabi kita matao ka sa tuyang opinion.
1: Yes, kasi very clear duman sa naging pahayag ni Kinatawan Maronilla na aday nag-remit. Sabi nga ni, aday malamang nag-remit sa mga local government unit. Kaya sabi ko, napapanahon as in tugma ang topic sa sangguniang bayan kan talaga true kagawad na makasinag. And then, ang laging pahayag man ni Kinatawan Maronilla duman sa sangguniang panalawigan.
0: Iyon tabi, Jess, tama yan. Siyempre, kung may mga bagong operator na agad ning permiso na mag-operate giraray sa tuya iyan na haputon kung nata if ever natutuo na dahil nare-remit ang share para sa LGU nata dahil nare-remit so dapat i-explicar tabi yan.
1: O tanak ka urong kuman kasapon si Kagawad Bob, sabi ni Kagawad Bob talaga ngayang medyo urala awig sa lugar ala awig sa panahon na dahil malamang nag-remit sa LGU. And then sabi ko, malinaw sa charter kan PCSO na pag nag-operan ang STL, automatic ang local government unit iguaning share.
0: Iyo tabi, tamay porsentahe man niya na dapat itao. Dahil siyempre, para yan sa pag-operate kang pag-core and siyempre pag-operate man sa mga social services na pwedeng itao kang munisipyo.
1: Oho. So, kung in kaso pa lang sir, magkaigwa na ka mo ki investigation, talaga magkanda ki investigation. So, once na igwa man ki negligence yung mga previous administration,

0: Ano po, may rate po kamong maghabol duman sa operator, kang STL, para po magbayad sa daraga?
1: Hilingon ta tabi, Jess, kung ano ang kaluwasan. Para mientras, hilingon na kita tabi mataon ng opinion, and by the time na magkaigwa na kitang maray asin klaradong mananaw sa issue, sigurado na mataramtabi tulo sa kusayim.
0: Actually, ang pagkakaramisan, gari na pundo itong operation kang nakaging alaw, and then pigpahali sa lagas because sabi nga ni Deki tamang vinyo, Deki uniform, Deki tamang papel na gagamit dun sa mga koridor. Sabi na pili sa daraga. Nagkataon lang na medyo na pundo sa daraga.
1: Yan po ang data pa po na aaraman and it was only yesterday na nagluwas po ang issue na yan.
0: Oo. Pero po, as a chairman sa Committee on Laws, willing man po sa iyong makipag-coordinate ang chairman kang Committee on Games and Amusement?
1: Dapat tabi, kaya naghagad kita na it's a joint committee undertaking kang Committee on Laws and Good Governance and also Games and Amusement. Na involved po digdi ang arog kaining issue manungod sa regulated gambling.
0: Oho, kasi nadagugo ka sa hapon na magsurat ngayon para magagad kang report, magagad ka financial report what happened sa previous operation kang STL sa daraga.
1: Iyo tabi, dayan ang babasihan kang satuyang investigasyon. Diyan magtutuon ang satuyang investigasyon. Kung iwa na narisibi ang banuang kang daraga, kishare, dumanhali sa STL operation sa daraga.
0: Iyo nga ni, kasi number one kayo kami as para sa ano, sa media man, medyo nanginginot kayo ito ang daraga, and then po lang, yun mga LGUs na sabi nga ni, dakulan remittances kan operator.
1: Iyo tabi, tadakula ang munisipyo kang daraga. Saro sa pinakadakulang banwa, digdi sa probinsya kang Albay. And insofar as number of inhabitants are concerned, pangduwa ang daraga sa numero kang dakul na nag-i-start.
0: Ako sir, personally, 101% ang support ang itatawa ko sa iyo. Because aram ko man sana bilang chairman sa Committee on Appropriation, aram tama sana nakabrut na ang pundo kang daraga. Ika, nagigibo ka kayo magkakanigong paagi, nagigibo ka kayo mga move para magamit sa tama ang pundo kang daraga. Siguro sir, kung nagamit ini sa tama, nakolekta sa tama, siguro maski puro paano makakatabang man lamang ini sa operation kang LGU.
1: Iyo tabi, Jess, and normally, araw kang pigigibo ni Mayor Vic, na ang mga proyekto dapat dumuman sa mga daragenyos mismo. Minipisyuhan ang mga daragenyos.
0: Yes. Now, sir, sa next question ko, sir. Now, kumusta na ngunyan? So, findings po, mga pigibo pong committee hearing, kasi among committee, by then committee of the whole, with regards po sa mga nangyaring transaction sa munisipyo headed by the municipal accountant. Because, according to him, ang solamenting aram, ang gibumasa nila mag-record. Now, ano po ang pinaka-latest update kayo, sir?
1: Pigahalat ko po so transcript of notes, stenographic notes, kang mga prosedimiento, tanda'y man kita pwedeng mag-ibuki report, tanda'y itabi kita ang basihan na mga dokumento. Dumang kita mabase kan sa tuyang report, nahihilingon ta, ihimayon tatabi itong mga kasimbagan, kasi yung mga dokumentong pig-sumitir.
0: Oo, na isusumitir po sa, through your committee o through sanggunian bayan na po? Sanggunian bayan secretary?
1: Ang giraray po sa committee na pinamamayuhan ko, ang Committee on Appropriation, pagkatapos Committee on Laws.
0: Oho. Okay. Next, sir. Now, kaso hapon, nadangog ko sa iyo na kasi ugali na yan, routine na yan, kang nagkapi ng barangay sa pag may mapiesta, mapasaling resolusyon na nag-aagad na magpatupadan niya sa barangay para fundraising. Now, kaso hapon po, naging magayunon po ang sa iyong paliwanag with regards po naman sa pagkataon ng permit kan sangguni ang bayan, because sabi mo nga ni ang alkali ng right na magtaon ng permit kundi ang sangguni ang bayan. Now, ngunyan po, kumusta na itong sumanga nag-a-reply dyan na natawan po ng permit o nagtaon ng permit ang sangguni ang bayan kung igwaman?
1: Sa totoo tabi, Jess, pag igwang araw ka yan, permit kitang may reservation sa satuyang pagtao ki konsentimiento taigo pag ang existing na municipal ordinance. Pero ansa kuyang pigahagad lang na base sa reklamo kang mga barangay officials kang nagkaigwa ki committee hearing na ang pigtatao sa inda bakong commensurate duman sa income talaga na nare-receive kang mga nagpapabulang. So ang pigahagad ta na baguhon ang sistema na ang barangay dapat matawan ning nakakanigong magayo na porsyento share diyan sa pagpadalagan. And dapat ang porsyento na yan na pitataw sa barangay ilaog sa general fund kang barangay para mahiling kung paano ang paggasto kaiyan as in sa ingagastuson ang mga araw kaiyan na bagay. Dahil pigre-report, although officially it's reported na nagkaigwaki
0: tupada.
1: Para tupada o pabulang. Pero duman mismo, tabi Jess, sa appropriation ordinance, na pigre-review ko baga sa mga appropriation ordinance kang barangay,
0: na
1: ibarang ako nahiling duman na share from cockfighting activities.
0: Linaog mo sa other income?
1: Wala nga ning other income akong nahihiling kung anong other income na yan.
0: Yan sana.
1: Eh yan ang gusto taming maisihan tabi Jess and maprotehiran taman ang mga barangay na magkaigwaning maray na income o share sa mga arugaan na undertaking.
0: So
1: ang ikaduwa pa tabing punto dyan, medyo day ako uyon sa interpretasyon na ang local fiesta kasabay ang barangay fiesta. Base nga ni sa kuyang explanation tabi Jess, kung araw ka nang mangyayari sa sarong taon 260 aldaw bulang.
0: Nakatiklot pa sa kuyo sa computation mo kaso hapon
1: yun tabi. Kaya sarong regulated ng cockfighting matugot ang batas na sobrang kabanga kang taon igwa ka iyan.
0: So we have 54 barangays in Daraga. For example, kung mag-request sa nakadasan, ikaw na kisang 54 beses sa sarong taon. Kung tig sa larong
1: sa... Yan. Sa kung tulong aldaw, 54 times 3.
0: Nasa 100. 54 times...
1: 160 plus.
0: Yes, oho.
1: Kaya ako, ang aram ko tabi, Jess, and dinipig susunod na kang ibang mga LGU, dahil nga ni sa issue na yan, napig kukwanta, pig re-raise. Ang sa indang pananaw, Sabado sana ang pwedeng itaong aldaw sa may mga piyesta. And dapat tawan maning maray na pag asikaso sa mga barangay na dakul mambarang ang share, and at the same time, dapat ang babayadan sa munisipyo medyo dakula man.
0: Oo. Tang pagkakarami pa ano sir kaya, halimbawa nga nagtao kami ng resolution sa sanggunang bayan, nag-request kami, pig-approve na, makomply kami kay mga requirements, mabayad kami. Pag misan mataram so nga, ako nang yung mapadalagan kan tupada, mataw nga ako sa inyo kay a certain amount, so, the whole duration kan patupada sir.
1: Sala tabi yan, dapat specific. Ilingon sa gabos ng negosyo. So income, may porsyento dapat natultol ang barangay.
0: So at least mogma kami because nararipara mo talaga sir ang araw kanyang sitwasyon, araw kanyang problema. Because sabi nga ni, iunay niyang pigtudan. Kung di ka naglaw gina sa gunang bayan, di maraman kung paano ang proseso.
1: Iyon sabi, Jess, makuubos ng sasino na iyon ang pigtudan, iyon natabi ang legal.
0: So, huwag ba kami ano? Kasi kaswapon talagang sabi nga ni, very productive. Dakulang nanoodan kan mga, dakulang naaraman kan mga Daraginyo through this program na naipabot ni po ang mga kamabutan plano ni Kagabod Magkasinag para sa mga taga-Daraga.
1: Iyan tabi, siyempre, kung daing partisipasyon ang satuyang mayor, dahil man yan mangyayari. Kaya pasalamat man ako sa satuyang mayor na firming yahon dyan sa pagsuporta sa tuya. And kung ano man ang satuyang nahihiling, siya very supportive. Kaya pasalamat ako tabi kay Mayor Big. Kaarog ka yan ang sa iyang pagpadalagan. Very transparent and always think of accountability.
0: Pero ako sir, malambing gali sa mo. Ining nangyari dyan sa Daraga Community College because sabi nga ni, kinakay pa naman panimbag ang mga taong nasa likod dyan because all of the nata, iguamansin na mga kwarta. Nyata talang nangyari larong ka na wagay.
1: Iyo tabi, Jess. And I hope makiurong kita kay Mayor and inihunta kung anong pwedeng mag-ibo tabi dyan.
0: Ako paano sir, nag-apot na ako sa civil service. Na-interview ko na si Director Daisy. Sabi niya, ang araw kan pag-renan ng trust and confidence sa sarong chief executive, sa sarong department head, pwede man pala yan sir, i-floating. Ano sir?
1: Iyo tabi, pwede man tabi yan na basta mag-agi sa due process. So, bigyan sabi tayong due process, siyempre, susunod dun man tabi, girara yan.
0: Baka siya sa Daraga, nasubra na kita kay due process.
1: Mabuot pa na si Mayor, yan lang kung minsan, pag sobrang mabuot, siyempre, may mga limitasyon man. Pero sa hiling ko, the Mayor will correctly apply what is in the law, and that's

0: susunod niya kung ano ang nasa pantas.
1: Iyo mga kapag minsan ang job process na yan, pag minsan iyo ang nakakaaloy, sabi ko pwede man sa nang gibuhon, arog kayan, mga job process na yan. Kaya pag minsan, imbis na sabi nga niya, magiging smooth na kota ng operation, but because of that, medyo nakakagwakilakol na problema.
0: Yun tabi, party na yan tabi, yes, kang demokrasya, arog talaga kaya ng demokrasya.
1: Oo. Sabi ka ng sarong barangay kagawad, di ako na napagsabito ng pangaran niya, salamat tabi kagawad, makasih nagtayaon katabi, naririparo mo eh. Ngunyan, sana, nga na, sana po kami nakanamiting arog na kagawad, arog si mo.
0: Salamat tabi, yes, and siyempre, sa ipakita magiging susunod ng taas idol. Siyempre, ang kaurun ko sa rohiyan sa mga titingala ng maray na kagawad sa barangay.
1: Oo. No. So, paano, guys, ining modified ordinance, ano po, map and ordinance, so, dire-diretso na pa ang implementation kayo. And nakaigwa ka na po kimiting kayo sa mga barangay official in other law enforcers?
0: Ma-meeting po kita sa aga. Pag-schedule ta May 21 para tawan ta kay guidance ang gabos na barangay officials and mga pulis kung paano tabi i-implementar ang nasabing ordinansa.
1: Bata, nakamonitor naman si Kagawad Mark Dilumin kan Balinad. Ano Kagawad Mark? Pwede ka naman mag-implementar kayo ng modified map and ordinance kan Daraka? Kadakol kami, sir, ng mga barangay officials na nakamonitor sa imo ngunyan, talagang dakulaw na sa mo yung naaraman, especially in terms of legislation na kaipan po kan sarong barangay.
0: Salamat, salamat, Tabi, Jess. Oo, basta yaunan sa inyong suporta, yaong kita dyan sa pagtabang para sa ikakarahay kan sa tuyang banwa.
1: Nakamonitor pa dyan sa imo si Kapitan Narsing Monreal kan Barangay Pandan kan Daraga.
0: Ayan, sa rumah niyan, sa pigihidulota. Na kapitan and hands-on na kapitan.
1: Oo. Sabi ko nga ni sir, kan nagtukaw si Kap Narsing, so ilaw duman sa atubangan kan cover code kan pandan, talagang pang-ilaw pa sa nailing muna kongura no kasinsero ang barangay kapitan, barangay official sa pagpapag-implementar kan proyekto.
0: So sir, sabi, arong kayan ang mga maray na servidor publiko.
1: Oo. So sir, salamat po nuning maray na pagtaon ng oras. Unless, sigwa ka pa po tabi na dagdag na information. Please go ahead po.
0: Okay naman tabi, Jess. Salamat sa imong tiwala. As in, daing sawang pagtabang sa tuya para mapakarayta ang sa tuyang banwang daraga. Kasi sa ipamanan magkatarabang at tabi, Jess. Kundi kita-kita man sana.
1: Sabi nga ni bago magtabang suligas, pidaraga na muna. Kita-kita mismo sa daraga.
0: Tama, tama, tabi, Jess. Eyo. Kaya salamat na maray, Jess, sa bilog na suporta na pigtatao mo. Salamat na maray.
1: Salamat na po. Okay, mga tugang, saro sa pinakamatibay na kagawad kan banwanin daraga kagawad ayan makasinag. Sabi nga ni iba nang may alam. Eyo? Kaysa naglaog ka dyan, sige man sa nampakyut mo, bako ka man nga ni cute, si kagawad makasinag, cute na yan mga tugang. Pero talagang pag-abot sa pag-serve. Talagang iyaon yan mga tugang sa banwan kan daraga. Eyo po?

0: your side. Siyempre, mga tugang, si Mayor Vic Palete, kan ba ang maaling talaga, nagpapabot man tabi? May mga meeting pa tabi. Sige po, tabi, ano, sa daraga po, nagpapabot ng good morning si Mayor Vic.
1: Cause when we were together, we made the dream come true.
0: Ngayon man ang gadbaga tabi, Sir Jess, marauton talaga na tamuon ka, dahi bali mudahon ka, dahi ka sa napagtamuon, napagpigtamu ka, gari ka na, dahing serbing tao. Iyon ba nga po?

Yan po pag misa nalo, siguro sa kapag mga barangay official sa buton tabi nyo ang pagigibong bubong yan, pinagigibong lakdag. Especially mga tugang ini po tabi na so anti-apple ordinance. At least mga tugang kan siguro nagmumonitor man, iguaman kayo mga tao ng DILG. Namonitor sinugol siguro mga tugang sa mga programang pinagpapautok kay LGU Daraga. Naging ano mga tugang, naging mareso implementation.

Sa lewatan nagpapabutin good morning sa kuya mga namumuto na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano kasarabay na po sa kuyang bilog na pangiriba sa council. Gari narumduman ko yan tabi na pigasabi mo Sir Jess, gari sige mo ng tuga targa kayan o tikulo niyo. Yung mga pigataram ko sa programa ko mga tagang Ural daw, dahil bali sa yumahan, dahil sa napagtugaan. So, di ba mga pong maraot na magsayuma ka, pasensya ka tabi ngayaro, karo kanyaro ka. Kaysa papaasahon mo, magduman ka, kukonsumo ni makonsumo mga tugang kioras, mapagal, eh dapat mas mali paprangkahon mo na kaysa pagpapaasahon mo mga tugang. Sa iba ngayon, dahil bali sa yumahan, dahil sa napagtugaan, kaya yan ang moto ko sa buhay ko. Dahil bali magsayuma ako, pag dahil ko mga tugang kaya, mataram ako, ipo. Ha? Yan mo sana ang pinaka-importante mga tugang kundi mo kaya magtaram ka because na dahil mo pa asahon, prangkahon mo. Iyo? Kaya pag minsan magduman ako sa nagkapirang okasyon, pag pinatugtog na ninyo mga tugang and one friend, yan nga tabi si Kagawa Jess. Iyo baga sa kanya, very memorable mga tugang sa kanyang one friend because hindi mo mailigang sarong tabo na maray sa nasa imo pag may kaipuan, pag tapos na lingaw ka na. Iyo baga, ano, makaati mga tugang sa arong ka na style.

0: one friend left. Lang tisi balas ko, good morning, kinang Erling, kinang Yoli, kimanay Vilma, kimanay Belen. Good morning, asyaman kimading Mila, o mading Mila, nang Mila, good morning. Asyaman kimading Soleng, mading John, mading Erna, good morning. Asyaman pinakamagayon ming tanod, good morning, kimet. Namasi libarkan sayang kompleanyo mga tugang sa maabot na pizza 27 kan bula na Mayo. Happy birthday mga tugang si Francis. Si Giovanni nagpagibo ng mga tugang kimagayon na tarpulin.
1: Happy birthday!
0: Mami Lalara, good morning. Asin sa gabus sa teachers, salagang tabay nyo na pagkaudto. Paray na ututabi sa indo gabo. Sabi nga ni mga tugang gabus, may po tabing na araman. Ang gabus mga tugang na abilyad, minagponyan mga tugang sa mga teachers.
1: Happy birthday!
0: Kaya Mamila, good morning tabi sa mo. Siguro pag narurumduman si Mamila kan sa mga estudyante, kung bako ko ngayon kay madam, di ako makakanood magsura, di ako makakanood magbasa. Ano ang present tense, ano ang future tense, ano ang past tense, ang pag-imo mga tugang kisentence, ang pagturo mga tugang kikanta. Kung ika nasa elementary pa, syllable by syllable. Ano ma'am, ano Mamila? Siguro, kay Mamila, expert dyan, ano? Imagine, mabilang ka mga tugang, makanta ka, sabi mga istansa by istansa. Ano yan, narumduman ko sa mga teachers ko when I was in elementary. Sabi nga ni mga tugang ni Kagawad, ayan, saro si Kapitan Narsing Monreal sa pinagangaan niyang kapitan. And good morning, Mantabi, kay Kap, Manu, Mirandil, Kanbalinad, Manu, Ikoy, good morning. And good morning, Mantabi, kay Edin Daria. Then good morning, asiman, kay Ununuwa, dyan mga tugang sa Dunsol, Sorsogon. May the dream come true. I had only one friend left I'd wanted to be. Good morning man kay Kevin Soto, maray na agad daw tabi sa bilog ng mga takid ako. Sabi mga tugang ni Kevin, and good morning man tabi kay Elmer Lucreda. Talagang tabay po niya na paggawad to. Ano ono nuwa, kagawad ka man dyan sa inyo sa Dunsol? Helps keep me together. Axel Dilo, Dalos, good morning. Ilan sa kuyang kapamilya? Ini saludo ako dili sa kapamilya ko. Ini talaga mabuti ning aki. Good morning, Kinong. Maring, and of course, good morning, Mantabi, kay Mary si sa amiga, good morning. Asin ang pinakamatibay na Kapitan Kan Barangay de La Paz. Good morning, Tabi, Kapmir Marhalino. Kapmir, good morning. Asin man kay amigang Mary si sa nalagang tabay na pungo niya na paggoto. Sa kabus, Tabi, na may birthday ko niyan. Happy, happy birthday. May pabaili kami mga tugang sapit sa Mindy Trash na nganing magkaurugat nun magkaurunat unat lamang ang burulo ko na ugat.
1: Good morning!
0: Kagawad Mark Dilomen, good morning. I guess always... Kagawad Rolly Madridu na kan Barangay Kimantong, good morning tabi amigo. Napungawon ako sa amigo, amigo. Dahil lamang kita amigo nag-irilingan. And I feel that way still. Sometimes. Ngunyan po ana pagkahapon ma-resume mga tugang ma-convene na po ang Senate bilang impeachment court. Now, sabi nga ni Congressman Lawrence Defensor, saro mga tugang sa mga prosecutors, ang House of Representatives. Now, kamo po tabi ng mga paraantabay kung ngunyan na pagkato. Ano nagtutubo daw kamuna ang mga akusasyon kontra mga tugang kay Vice President Sara Duterte, totoo? Because ako mga tugang, this is my personal opinion, I don't believe na bako man sa I don't believe mga tugang na issue ani piglalaban nila. Ang gabus na alegasyon na piglalaban nila mga tugang, bako man alegasyon kundi mga tugang political prosecution, because nailing nila mga tugang na pag-abot ka ng eleksyon, ini ang magiging laban pag-abot ka ng eleksyon mga tugang, because till now ang administration mga tugang day nakakapili kipindi ng pangbato, because nailing nila mga tugang kongura na po kakusog. Kaya yan ang kaipuan na sarong babae. Dapat mga tugang igwa ka mo kipaninindugan, igwa ka mo kimakusog na prinsipyo para mga tugang ipaglaban nino sa dung nasa buot. Makuna, minatiplok tulos ka mo ngayon. Araw ko rin yung mga tugang si Mayor Jim Ang Hoko, talagang Anson, minarosilbir kang problemang pinagatubang kan mga taga-banuan kang ginawatan. Makamurumundo ano, tanay lamang mga tugang kinaglaog na kama income sa kaban kan munisipyo kan daraga. Tuman mga tugang sa operasyon kan STL. Napa no? Ako ko tanam mo, mauna ko mga tugang na may operasyon na kang STL. Because mga amiga ko mga tugang na nawaran ng trabaho, nakabalik mga tugang, bako tabi mo na Ofel? Subarkada ko nga ni mga tugang si Mayong, nakapatapos kay apat na college sa private school dahil mga tugang sa pagiging koridor kan mag-agom. Ano oras po mga tugang? Eksakto na pong 8 bago mag-dose. Himabalik pa ako pakalisi na kapirang hanap buhay.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
9: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post

0: 96 ang Jeremy Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, magiging LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremybalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours in Jeremy Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
0: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansangguniang panlalawigan kan Albay.
2: Ay, ano oras mga tugang? Eksakto na pong 3 bago mag-12. Balik na
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
2: Balik na po kita mga tugang sa programa. Eksakto na pong 3 minutos. Oy, good morning man tabi kay Nang Bernadita Inana dyan sa Barangay Balinad Cantaraga. Iyo, Miyerkules, may session pa kunyan ang Kongreso. Ang Senado mga tugang, pero tatawon siguro kay magkakani kong importansya. Iyon na mga tugang ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para mga tugang matapos na, lumuwas sa mga tugang katotohanan, pero tabi ka mong nagtataram kay mga malalanit, siguro tabi isabuto ninyo ning maray. Dahil nangyari ang kamabutan mga tugang, napatarsikon mga tugang si Cayetano bilang Senate President, nabulilyaso mga tugang suplano, may mga harassment na mga tugang, may mga patakot na mga tugang kay Senador Pia Cayetano, may mga patakot mga tugang kay Robin Padilla, asin sa nagkapira pa mga tugang na senador kan Republika kan Pilipinas arog kay ni ka worst ang administrasyon mga tugang.
4: Good morning.
2: Romdomonino, history repeat itself. Taong 1996-1986 kan patalsikon mga tugang bilang presidente kan Pilipinas si Ferdinand Marcos Sr. Ngunyan 2026 baka mga tugang manamitan man kan sayang akin kaso mga tawong nakapalibot kay Marcos, so mga tawong sipsik, ano tabi ang mga dapat nindong gibuhon? Kung padaba nindo ang sayo nga mo, mag-recommender ka mo mga tugang kitama?
5: Yes,
2: bako mga tugang napapasabuton pa nindo kisala? Sa kadakol-dakol na pig-iisip ka yan. Sa bagay mga tugang nanuma na bagay paglinog mo dapat aram mo. Ano ono nuwa? Diyan sa dunsol sorsagon.
6: Sometimes we took the hard road, but we always saw it through.
2: Sabi mga tuwag ni Joseph Nerek, makandidato manda siya ng kagawad dyan sa barangay ninda.
4: Good boy!
2: Pero kinakaipa na magpaputi ka muna.
4: Good boy!

0: care.
1: Salamat po sa mga taga-Proctress. Maray na agad o tabi sa inyo ka po, sabi mga tugang ni Kevin Soto. Sabi ni kagawad nun ni Marciliana, malingawan mo ngayon jisan ka po. Sige mo nagad paglingawan si Kevin. Kaya kagawad nun ngayon, asin sa ka po sa mga taga-Bicol College na nagantabay po ngunyan ng pagkoto. Salamat po ng tabi sa inyo ka po. Sa palago sinong pagantabay. Sabi kaning nagtat sa kuya, tama ka man agad nga Sir Jess. Di bali nga ako mudahon din sana ako pagtamuon. Ako arog ganun pagkatawo ko mga tugang. Pag ako, pag nakadagog ako ng arogan, gari so na mawar ang pagkatawo mo. Marino to man tabi kay Malay Sonia Magallana. Malay Sonia, marino to tabi sa inyo.
2: If I had only one friend, I'd want it to be.
1: Sabi nila mga tugang, kinakaipan nila magpili ni Maray sa tultol ng mga leader. Sabi nila kang inot pagkakararawan mga tugang si Robin Padilla. Igo ako kay mga barkada, mga professionals, architects, so on and so forth. Ang taramon nila mga tugang, anuman din maaraman ni Robin Padilla bilang senador. Sabi nga ni mga tugang ni Subiri, ang dakilang balingbing, ang dakilang traitor, ang dakilang hodas. Aram ninyo mga tugang bako sa pag-ambog. Katik-smit ko po tabi si Senator Subiri. Nag-update ako sa iya, nag-update ako. But this time, sabi ko nawaran ako ninyo na kang nakagi mga tugang na 2007 and 2010. Kang siya congressman pa kan bukid noon. Pigsasaluduhan ko ni mga tugang, Senador Congressman Subiri, Congressman Defensor. Si Mike Defensor, si Congressman Barasaga. Kaya ito pigsasaluduhan ko ni mga tugang, but this time, kang nagluwas sa mga tugang, ganyan na sasabutan, and Mindanao, si ama niya kan magkampanya duman mga tugang ang Team Unity kanakaging 22 election. Pinasupgan mga tugang ni Marcos, sabay pakaputan. Tapos yung ganyan, masu-usok. At pirang malita naman ang nakuha mo. Tapos ang bukid doon, naging progreso mga progresibo mga tugang ang bukid doon. Kadakul-dakul na proyektong pigtaw si dating Presidente Rodrigo Duterte. Pagkatapos mga tugang ning oras, inudas mo. Ako po, ang prinsipyo ko araw kay ni, maski may kasabihan kitang numanis an island, maski ako mga tugang magsulo na sana sa kinaman, ang paninindugan ko, ang prinsipyo ko, dahil pwedeng bariyon. Maski mga tugang dahil manakakaon, dahil manasisiba, at least mga tugang may pandok pa kong iyang pagsasendo. Ipo?
2: And I feel that way still.
1: Sabi ni Tope, maswerte ko niyan si Weng, tamay atama na kuneho. Salamat po sa ngarang kansanggo niyang palalawigan kanal bahay sa Panginoon mga tugang device, Governor Diday ko. Kasama na po ang mga miyembro kansanggo ni Ana. Sa mga nag-text, sa like, sa Facebook, salamat po nung tabi ning Marhay, nakasabay taman sa programa si Kagawad Attorney Ayal Makasinag Kanmanuanin Daraga. Nakasabay ko sa Rado Technical. Si Maloy Tupay Dela Duman sa Tower, si Manu Jules Baldirama. Ako po si Jess Magallanes. Minawalat kanta Taramon. Ang barangay Pigtatabangan day mga tugang Pigtatabangan. Adios, Maray Noto Bicolandia. Happy lunchtime.
3: Sa Bicolano, Oragon!
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
3: Sa Pikulado,

0: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
1: Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
5: Good morning! Good morning!
6: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
8: Kasangga at Kalusugan.
6: Coming up next!
8: Coming up next!
6: Coming up next!
9: Diabetes. Sakit sa puso. Ilan lamang sa mga sulranin pang kalusugan. Sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang naidudulot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis ng pagkain at inumin. Ipinakikilala Mark Stevia Food Supplement. Sadyang ginawa mula sa kataas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates. Nagbabalansin ang sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan. Mark Stevia Food Supplement. Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan.
10: Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
11: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Hanggang NGMAR Camonias. NGMAR Camonias.
12: NGMAR Camonias.
13: NGMAR Camonias.
14: Camonias.
13: Camonias.
11: Puro sa isang pansog at responsableng mamamayan.
15: Good morning!
16: Wow! I feel good!

0: Aga at Kalusugan. Sumasa himpapawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga.
1: Jimar Camonias.
2: Jimar Camonias.
1: Camonias. Camonias. Camonias.

0: Isa, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagasubaybay sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas.
1: Good morning!
0: Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw mga parents ko.
1: Good morning!
0: Yung mga nakikinig sa bahagi ito ng Kabisayaan, Visayas regions at itong lugar naman ng Mindanao. Kumusta po tayong lahat? Maayong adlaw sa inyong atanan.
1: Good morning!
0: Kumustahin natin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Kalakhang Luzon. Good morning! Welcome sa ating programa.
1: Good morning!
0: Kumusta na po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog. Good morning sa ating lahat, ha? Yung mga tagapakinig nating mga nanay, good morning sa ating mga tatay, siyempre mga tito, mga tita, yung ating mga lolo, yung ating mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning.
1: Good morning!
0: Welcome po sa ating programang Kasanggat Kalusugan at malusog na umaga rin po sa mga taga Bicol Region, ang Kabikulan, ha?
1: Good morning! Good morning!
0: Marami tayong mga tagapakinig sa bahagi ito ng Camarines Norte, Camarines Sur, itong lugar ng Catanduanes, ang lugar ng Albay Province at Sorsogon Province, kasama ang ating mga kasangga dito sa bahagi naman ng Masbate Province, ha? Malusog na umaga po mga parents ko.
2: Magandang umaga! Magandang umaga!
0: Mga taga Samar Province at Leyte Province, maupay nga agahain yung atanan mga kasangga nating waray, ha? Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta po? Maayong adlaw mga parents ko, ha? At kayo po ay patuloy na tumatangkilik ng ating mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na po ang mga taga Calabarzon area, ha? Mga taga Memarupa. Kapag ang babanggitin po natin ay Memarupa, ito po yung Mindoro, ha? Yung mga taga Oriental at Occidental na suki natin ng produktong Marcafe at Marchoco. Tapos yung mga kasangga natin sa bahagi ito naman na ng Romblon Province, ha?
1: Good morning!
0: Yung mga taga Romblon, ha? Talagang number one sa pagkonsumo ng ating mga produkto, lalo ang mga taga Marinduque Province sa mga taga Romblon. Yan po yung ating talagang number one din sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta ng ating mga kapanalig sa bahagi ito ng Metro Manila? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga.
1: Good morning!
0: Kalakhang Maynila, hani. Marami na po tayong produkto dito sa Metro Manila. Talagang sabi, tiyagaan din lamang, ha? Tiyagaan din na makilala yung ating produkto po dito sa Kamaynilaan. At dito sa bahagi ng Central Luzon at dito sa Kalakhang North Luzon. Kilala na rin po yung ating mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat. Pilipinas, good morning. Malusog na umaga po.
1: Good morning! Good morning!
0: Sa mga nagpapadala ng mensahe, sa ating numerong 0918277788, maraming po salamat.
2: Kasangga! Kalusugan.
0: Atin pong pakinggan si kasanggang James Banyaga. Kanya pong ipaliliwanag itong mga nasaliksik niya, ang mga benepisyo ng ating mga sangkap sa ating mga produkto, mga parents kong minamahal. Narito po si kasanggang James Banyaga para naman sa masustansyang detalye ng kanyang sinaliksik, mga parents kong minamahal. Kasanggang James, go ahead.
2: Kasangga at kalusugan.
3: At

0: Buenos días, señoritos, señoritas. Maganda pagkikinig time naman sa lahat ng mga kasangga natin na ngayon na nakatune na naman sa kanilang mga talapitan. Sa mga kasangga natin na mga waray, abay, maupay nga aga sa inyong lahat mga kasangga. Ito na naman po yung kasanggang James Agustin Baniaga, ang inyong kasama na naman sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Tayo po ngayon ay magsama-sama ng 30 minuto in the name of Kasanggang Enjumar Camonias. Abay, magandang pakikinig time. Marhay na aga sa lahat ng mga Bicolano nating mga kasangga at sa mga kasangga naman natin ng mga Ilocano. Magandang pakikinig time na imbag ng bigat tayo amin, Papagayang Mida. Welcome kayo manin, Gagayan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Ipiprograma tayo ng Kasangga at Kalusugan sa lahat ng mga minamahal nating mga parents, sa mga nanay at mga tatay, sa mga lulo at mga lula, mga ining. Magandang umaga. Welcome tayo ha sa ating programang nagbibigay ho ng tamang impormasyon patungkol pa rin sa inyong mga inumin at mga pagkain herbal na atid pa rin sa atin ng JMAR Herbs Incorporated.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Sa ngayong umaga mga kasangga, ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga po ang inyong kasama on the technical side. Magkakasama natin dyan ang poging-pogi at laging naka-markup capsule na si Kuya Hernan Oribe. Okay, maya-maya ang ating mga magbibigay ho ng mga balita patungkol pa rin sa kung ano ho mga nangyayari sa labas. Ano? Ay nadyan ho yung tagapagbalita natin na isa. Walang iba ho yan kung hindi si kasanggang Arvin Enriquez.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kaya sa mga oras na ito mga kasangga, dapat dyan lamang po kayo habang kayo po ay humihigop ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Aba, kami naman po ay nandirito para sa inyo. Live man ho tayo ngayon sa inyong talapitan, maging sa Facebook, sa YouTube mga kasangga. Ay kami po inyong mapapakinggan na samang kayo lupalop ng mundo, samang kayo lupalop ngayon ng Earth, ika nga. Tayo'y sama-sama ha. At pinapaalala ho natin ang mga kasangga natin na hindi pa nakakatikim. Hindi pa po nila alam kung ano meron sa mga produkto ho ng JMAR Herbs Incorporated. Abay, dapat atin hong subukan yan. Nandiyan na po yan sa mga butika po natin. Nandiyan sa tinatawag nating The Generics Pharmacy.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Nandiyan din ho yan sa St. Joseph Drug.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Sa may mga kasangga natin na meron hong mga South Star Drug, ano? Nandyan din po yan, okay? Sa Northern Luzon, Southern Tagalog, the whole Philippines, mga kasangga, welcome po tayo sa ating programa sa umagang ito.

0: panong more Chocomix. 9 in 1 plus 1 chocolate drink.
1: Easy!
0: Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Chocomix. 9 in 1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat. Na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP. The Generates Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
1: KGP. The Generates Pharmacy.
0: Ang lahat ng produkto ng Jimmer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
0: Masayang pamilya. Barkada.
3: Yes!
0: At higit sa lahat, ang buhay na masigla. Pero alam mo ba na sobrang dami na ang nagkakaroon ng problema sa puso? Hindi lang sa relasyon ha, yung literal na sakit sa puso ang pinag-uusapan. Kaya naman Kasangga, dapat may sapat na fiber, protein, and omega-3 ang ating katawan. Tulad ng pamilya ko, umiinom kami ng Mark Juice. May chia seed kasi, punong-puno ng protina na siya ring mag-aalaga sa puso ng bawat isa.
3: Honey!
0: Wow! O kita, pusong mapagmahal at tunay na masiglang pamilya. Mark Juice, 9 in 1 plus 1 drink mix with chia seed. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at drugstores dito sa ating lugar.
2: Kayo'y nakikinig.
4: Kayo ay nakikinig.
2: Sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ang kailan.
0: Maraming thank you sa iyo Kasanggang and Yumar Camonias. Maraming salamat for giving me away once again for this time. Para sa ganoon ay ating maipaalam sa ating mga kababayan, sa ating mga kasangga, sa ating mga kuya, sa ating mga ating, sa ating mga tito at tita, kung ano na naman ang meron tayong balita ngayong umaga sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ang inyong Kasangga at Kalusugan, mga kasangga, lagi po ninyong kaming napapakinggan sa mga talapitan po ninyo dito sa impilan na inyong pinapakinggan ngayon. At hindi lang yan, via Facebook Live po tayo, live na live, mga kasangga. Uy, binabati ko si Kuya Hernan, ang lahat ng nasa likod ng ating live via Facebook, mga kasangga, ng mga programa po natin. Kuya Hernan, saludo ako sa iyo.
6: Kasangga at Kalusugan.
0: Ano, nagkape ka na ba ng Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix? Abay, dapat ka na magkape niyan, kagana ng kape, para sa ganun ay lalo kang lumakas. At hindi lang yun, pwede ka rin magkape ng Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra. Ah, huwag mo rin kalilimutan yung Mark Capsule at yung Mark Up Capsule. Magkaiba po yun, mga kasangga. Baka maya-maya ang tingin ninyo, kaya pagdinig ninyo, iisa lang. Ano? Dalawang klase po yan. Okay? Yung Mark Capsule at saka Mark Up Capsule, magkaiba po yan. Mabibili po natin yan dito, ano? Sa butika mismo dito sa ating lugar.
6: Kasangga at Kalusugan.
0: Ayan yung mga iniinom ng aking kasanggang si Joseph Galutan. Alay, magandang umaga, pare koy. Maraming salamat for tuning in. Ang ating usapin ngayong umaga, mga kasangga, huwag na po natin papatagalin.
6: Kasangga at Kalusugan.
0: Ito po yung L-glutathione. Oh, sino naman ang hindi nakakalimot ng L-glutathione kung yan ang dahilan ng iyong pagputi?
6: Kasangga at Kalusugan.
0: Pero dapat din yung malaman, mga kasangga, itong L-glutathione na ito, hindi lamang ho yun mayaman sa vitamin E. Kasi pagka pinag-uusapan natin ay glutathione, mga kasangga, mayaman ho yan, ano? Sa vitamin E, which is good for the skin. Kaya naman, nung unang lumabas yung gluta na yan, napakarami po niyang uminom at gumamit, mga kasangga. Okay? Sa ating produktong Mark Juice 9 in 1 plus 1 juice drink, meron din po yung L-glutathione. At alamin natin kung ano yung mga kanyang naibibigay, bakit ito ay meron dito. Alam niyo, mga kasangga, ang L-glutathione ay napakaganda po niyan, ano, sa ating liver, mga kasangga. Yung proseso ng ating liver, nagpuproduce po yan ng ikagaganda ng liver po natin. Yan po ay merong glutamine, glycine, ay yung tinatawag na cysteine. Okay, yan po ang meron dyan. Kaya naman, ini-include natin, mga kasangga, itong glutathione or L-glutathione sa ating produktong Mark Juice, ano? At napakarami pong functions na pwede niyang gawin, mga kasangga. Ito po isa yung nagbi-build ng mga blocks, ano, ng protein at sa mga cells po natin, na kung saan ito yung sumusuporta ng ating immune system function, ano? Alam naman natin, mga kasangga, na kailangan ng suporta ng bawat isa ng nakapaloob sa ating katawan. At saka yung pag-form po ng ating sperm cells, mga kasangga, itong L-glutathione pala ay napakalaki po ang kanyang function dyan, no? Kaya naman sa mga kasangga natin, ano, lalong-lalo na yung medyo yung kanyang count ng kanyang cells, yun ang dahilan kung bakit hindi makapaganak. Yun ang dahilan kung bakit laging parang bitin yung bilang, ano, ng count ng kanyang sperm cells, mga kasangga. Ito palang L-glutathione ay napakalaki ng kanyang naitutulong. Kaya tayo po, mga kasangga, dito sa ating programang Kasangga at Kalusugan,
6: Kasangga at Kalusugan,
0: napakasaya namin, ano, na ipinapaalam sa bawat nakikinig sa atin, lalong-lalo na sa mga oras na ganito, mga kasangga, etong mga nakapaloob sa ating mga produkto upang sa ganun ay alam po natin kung ano ang dapat nating mga gawin. Hindi lang yun, ha? Yung liver and gallbladder po natin, mga kasangga, yung nagdi-deal ng mga fats na yan. Alam niyo, ang tulong ng glutathione dyan ay napakalaking bagay po. Sila po yung tumutulong po dyan. Bukod po doon sa

binubuspo niya yung immune system functioning ng ating katawan, mga kasangga, ay yung mga ibang nabanggit natin kanina, yan pa ho yung mga kanyang naibibigay. Alam niyo mga kasangga, dumadami po ngayon yung tinatawag nila na Parkinson's disease. Ano? Yung Parkinson's disease, mga kasangga, yan yung mga tipong hindi makontrol ng isang nilalang yung parts ng kanyang katawan. Magugulat ka na lang kung minsan sumasakay ka sa jeep, sumasakay sa bus, meron yung biglang gagalaw na lang yung mga kamay o kaya yung kanyang mga paa, mga tipong mga ganun. Alam ninyo, nire-reduce po niya yung symptoms ng Parkinson's disease na yan, etong L-glutathione. At hindi lang yun, mga kasangga, maging ho yung ating mga kasangga na nakikinig ngayon, ano? Yung mga medyo nai-stress. Aba, alam nyo ba mga kasangga, ito ho ang magandang i-take po natin. Kasi nga po, nagiging fresh ang ating pakiramdam. Ano? Pagka tayo ho ay punong-puno ng tinatawag natin na vitamin C and vitamin E, mga kasangga. Kasi pagka yan na po ang binag-uusapan, gumagana ng mahusay ang ating pag-iisip at tayo ho ay nakakaiwas sa pagkaka-stress niya po yan. Kaya sa mga kasangga natin ha, na ay nakikinig sa atin, ano? Ay yan ang ating gustong ipaalam sa inyo tungkol sa L-glutathione na yan. No? Hindi lang po yan pampakinis ng kutis, kundi yung mga ating napag-usapan ay kanya pong naibibigay sa ating pangangatawan. Okay, so yan naman. Isang kaalaman na naman po meron tayo dito sa ating programang Kasangga at Kalusugan. At i-join nyo ni James Agustin Banyaga ang inyong lingkod sa mga oras na ito. Back to you, Kasanggang Angie Marcamonias, at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, mga kasangga.

Opo, si Rafael Orozco, Sambalang Gayongos, Palukate, Real Quezon. Ako ay bilim ng Bak Diyos, isang buwan na. Maganda ang resulta sa aking katawan. Naging masagila ako, palakas, at nakakatrabaho ng gusto. Dati ako ay nangihina na ang uminom ako ng Bak Diyos ay bumalit ang aking sigila. Kaya sa aking mga kababayan sa Real Quezon, ating po konsumuhin ang Bak Diyos dahil napakagaling po nito. Sa aking karusugan, palagi akong busog at nakakain nito. Maraming salamat po.

0: halong katas ng prutas with stevia.
1: Mark Capsule, herbal food supplement with vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
0: para always kang healthy.
1: At Mark C, vitamin C plus zinc, ang purong vitamin C
0: ng ating mga kasangga.
1: Mark Up Capsule food supplement. Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready. Mark Stevia food supplement, ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain. Gandang natural herbal soap para sa malinis na kutis. Oh Well Scent Oil Liniment, ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan. Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa JMAR Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
2: Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
3: Si Violeta Barquilla Aguirre ng Mulanay, Quezon, natuklasan ang kapeng may herbal at natural. Malaki ang naitulong ng Marcafe.
4: Nakita ko itong kaping nito ngayon dito sa medical mission dahil ito ang inagamit ko. Gawa ng aking goiter. Pinagpatuloy ko na lang at makinig ko sa radyo ang Marcafe. Ay, ang naitulong sa akin ito yung naalis yung mga masasakit ng katawan ko. Tapos ay unang-una itong aking nasa liig. Tapos narinig ko ito sa radyo, Marcafe. Ito ang pinagpatuloy ko. Pag wala mong akong pambiling isang kahon, ang ginagawa ko ay di-retail-retail. Ay, mga 10, 5. Pag ang mga anak ko ay nabili ng isang kahon, inabigyan ako ng 5, 6. Basta hindi ako nawawala ng Marcafe. Pag ako napunta sa ibang bahay, nagpunta nga ni po ako sa Bicol, sa kapatid ko. Ay, may daladala akong Marcafe doon. Daladala ko yung ilang sasi, 5. At yun ang inakapi ko sa Marcafe na ako.
3: Huwag nang magdalawang isip pa. Tularan si Ate Violeta. Bili na ng Marcafe. Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? I-send na ang natatanging kwentong Marcafe sa ating Marcafe official FB page. At baka ikaw na ang susunod na ma-feature sa ating hashtag Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida!
2: Kayo ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ang kailangan.
6: Tayo ho'y nagbabalik sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ang iyong kasanggang James Agustin pa rin po ang iyong kasama sa mga oras na ito, mga kasangga. Huwag nga ho natin papatagalin ang lahat ng mga kasangga natin na ngayon nakatunin sa atin. Ang bagamay karawan, aba, sa atin natin, sa kuya natin, sa lulu natin, sa lula natin. Good morning ho sa inyo and

0: Kasangaw, sa lahat ng may karawan, happy happy birthday po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pagiki-join na naman ngayong umaga. Sa mga gustong makarinig ng ating verse of the day sa umagang ito, mga kasangga, abay huwag niyong kalilimutan buklatin ang inyong mga Biblia in the book of James chapter 1 verse 12. Alam niyo ba kung anong sinasambit doon? Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tired, he shall receive the crown of life that the Lord hath promised to them that love him. Yan ho ang ating verse of the day ngayon sa James 1:12. Okay, so simpleng-simple lamang po yan. Alam po natin, ang dami ho mga pagsubok ngayon na ating nararanasan, hindi lamang ho sa ating buhay-buhay pang-araw-araw, but even mga kasangga, yung mga nakalipas na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan ng pananampalataya sa ating Panginoon upang sa ganun mga kasanggay magpatuloy ho tayo maglingkod sa Kanya, dahil alam po natin na meron ho tayong hinihintay. Hanggang dyan na lamang po ang ating programa Kasanggat Kalusugan sa mga oras na ito. Maraming maraming maraming salamat pong muli. In the name of Kasanggang Engimar Camonias, ako po inyong Kasanggang James Agustin Baniaga. Nakasama ho natin si Kasanggang Arvin Enriquez and Hernan Uribe. On the technical side, maraming salamat sa inyong pagkikinig. God bless you all and feel you again tomorrow.
1: Inyong narinig ang programang Kasanggang Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong Herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga, kasangga at kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Pasabikulado o lagun!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Dave, malapit ang anniversary natin.
5: Oo nga, no? Parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
5: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
6: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nagtutunan na nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bangka ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
7: Ang MIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang MIMS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7
8: FM.
2: Radio
8: the newest.
9: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry. I ain't your mama.
8: And the most requested.

0: Ma, nagtuto good ka sa first love never dies?
1: Oh, yun ba ka?
0: Kaya nga, di ba ka, ili niya anak ang batugan na sin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
2: Mas sa Bicolano, Oragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Han, tulog na ba si baby?
6: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
5: Ay, sorry ah. Han, oras na.
6: Oras na para.
5: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
6: Ay sige, hintayin mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
5: Oh, ano yan?
6: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
5: Eh, ikaw talaga, Han.
6: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
7: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: itong pinagsaing may goiter.
1: Ito, ito yung maestra po.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, pa lang po. Ito mapabaak. Mahali ang...
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ito, sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bugol? Oo, oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.

0: Uy, pre, si Rui dito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radio Uragun, the most memorable song.

0: Eto na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
1: Isa pa.
0: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya. Lady Ligaya.

Morning Dubai 90.7, Oraga na Nails. It's 16 na minuto makalapas sa ang alauna ng hapon. And kasama nyo na naman yung araw ng Miyerkules. Yes, today is May 20, 2026. Yes, sa programang Oragon sa Hapon, samahan nyo ako hanggang alas 3. Yes, mga ka-Oragon, para sa inyong mga pagbati, sige na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Huwag na wag-aalisin, huwag na maglipat. Here's AG's Too Much Heaven. Stay tuned din only on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: TV?
1: Yes, sweetie.
0: Tandaan mo, may igwa kang ako sa kada pagmatama asing talturog mo.
1: Huh? Ano ka munta?
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
7: Two old friends.
6: Right here on Uragon sa Hapon.

90.7. Ora gunin niya sa 35 minutes after 1. And definitely, you're still with Ligayo on the radio. Yes, magandang afternoon sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on hanggang ngayon. Welcome pa rin sa programang Oragon sa Hapon. At eto nga guys, magpapatupad ang Department of Agriculture o DA ng suggested retail price or SRP na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas bilang gabay sa mga mamimili. So yun, ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nagkaroon na ng kasunduan ng DA at ang mga stakeholder ng bigas upang mabalanse ang kita ng mga magsasaka at kakayahan ng mga mamimili. So ito guys, nilinaw ng kalihim na hindi ito price ceiling kundi isang bagay lamang para sa consumers sa hinggil sa tamang presyo ng lokal na bigas. So kasabay nito, nananatili rin ang itinakdang 50 pesos kada kilo na price cap para sa imported 5% broken rice sa loob ng 30 days simula noong May 15. So yun guys, ipiniliwanag din ng kalihim na ibinatay ang 50 pesos price cap sa landed import cost na nasa 37 pesos hanggang 38 pesos kada kilo. Ayon kay Laurel, may sapat pa ring allowance para sa logistics, spoilage at makatwirang kita ng mga importer, trader at retailer. So yung mga kaurago na, sana nga sumunod talaga ang mga seller. So yes mga kauragon, dyan lamang kayo. More chika pa till 3 p.m. sa programa Oragon sa Hapon. And here we got a song by Westlife. Keep it right here. Only here on Big Double I 90.7.

0: Philippine Standard Time. It's 1:40 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

99.7 na umuraga na niya 5 minuto bago sumapit na ang alas 2 ng hapon. Kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya, ang babaeng nakaka-L. Anyhow, eto ang chika-chika lang mga kaurago na mahigit sa 7.3 billion na halaga na ng cash aid ang naipahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa higit 1.4 milyong public utility vehicle o PUV drivers sa buong bansa. Sana lahat ay mabigyan mga kaurago. Yowzo, para pa din sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa amin na number 0961-355-6393. Here's a song by Rockstar, Parting Time. Natili nakatutok dito lang sa nag-iisang 9.7.

0: Tatay, totoo mo bang may multo?
1: Anak, para tubod-tubod ka iyan. Mayo manin multo.
0: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
1: Ha? Anak naman, mayo man kita ni Yaya.
2: Mas sabikulado o ragun?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambang po, nagpiflex for Plemix. Kampanang lagundi, Plemix!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!

0: pangalan mo?
1: Adrian po. Hindi ko gulang mo kayo sa mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Kumuya ka-operahan.
1: Hindi po.
0: Hindi ka nagpa-opera.
1: Dati po hindi ko manabuho ng parang alapaap.
0: Ay, di nga yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap.
1: Nilikas na po ang alapaap niya.
2: Ang mismo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang mismo nga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang mismo nga Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag protection para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wise pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wise ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radio Uragun.

Kabalay 90.7, oraga na niya sa I Still Believe. Hello, hello sa lahat ng mga certified listeners natin out there, mga kaorago. And salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin simula pa man sa ating pag-sign on hanggang ngayon. And mga kaoragoan, grabe no, kagabi pa guys, patay sindi yung kuryente, baka naman ma-actionan agad ng ating mahal na alik. At eto mga kaoragoan, on May 22, araw ng Friday, nakakaroon ng interruption ng haragoan na 8 o'clock a.m. to 5 p.m. dyan sa entire coverage of Tabaco Substation. Affected area, City of Tabaco, except San Miguel Island, Municipality of Manilipot, except Barangay Salvacion, San Antonio, Sulong, San Antonio, Santikon, and portion of Bacacay, Barangays 1 to 14, Poblacion, Sugod, Panarayon, Hindi, Gubat, Ilawod, Gubat, Iraya, Igang, Baclayot, Baswod, Bayandong, Binisitahan, Baswod, Mainland, San Pedro's, Kahugutan, Pili, Ilawod, Pili, Iraya, and Banao. So yan mga kaorago na magkakaroon sa inyo ng power interruption Tabaco Substation. So yeah, so dyan lamang kayo, mamaya alamin pa natin kung saan kayo magkakaroon ng power interruption sa mga susunod na araw. Kaya dyan lamang kayo, here is Michael Jackson, One Day in Your Life. Ang tiling nakatutok dito lang sa Nag-iisang 9.7.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone.
4: I did my best.
3: It's never too late to fall in love again.
4: Two old friends.
3: Right here on Uragwan sa Hapon.

0: kapot.
1: Eta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

99.7. Orago na niya sa 32 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. At eto na nga mga ka-orago, magkakaroon din ng brownout sa bukas sa araw ng Thursday, 9 a.m. till 5 p.m. Dyan sa Washington Feeder 3, affected areas portion of Legazpi City, Barangays Mangkiruhan, Cagbacong, San Francisco, Buena Vista, Taisan, Maria Loma

Aslog Humapon and Bagakay. Uy, ito naman sa portion of Daraga Barangay Anislag, Canarom, Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Nabasana, San Vicente Grande, and Ibaogan. Samaan ito naman, all coverage mga kaurabon. Uy, tipid tips mga kaurabon, para naman makatipid-tipid sa kuryente, make sure na kapag off peak hours o bago mag alas 9 ng umaga o lampas ng alas 9 ng gabi magplansya para naman makatipid ka sa kuryente. Yun daw ang tamang gawin. Sana masubukan niya. Yes, mga kauragon, dyan lamang kayo. Here we got a song, Unbreak My Heart by Toni Braxton. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: tayo. Nagtutugod ka na kayang bagong din kwarta. Ano gali din sa rin tao? Ay, dai? Di ka lali magagong? May kwarta o dai? Raot, ano gali mo?
1: Mas sa Bicolano, Oragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: The sweetest melodies.
11: So beautiful.
7: And the unforgettable memories.
11: I miss your love since you've been gone.
7: Played in one playlist. You are Oragon Sahabun.

0: 4 sumapit ang alas 3 ng hapon and kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligon. Yes, magandang afternoon pa rin mga kauragwan. At alamin pa din natin kung saan nakakaroon ng power interruption. And talagang yung iba naha high blood. Kasi guys, lagi na lang may patay sindi. Mga naman yung sinan agad yan ang minamahal na alit. And ako eto guys, May 23, 9 a.m. till 5 p.m. affected areas, portion of Legazpi City, Barangays Bangkirohan, Kagbakong, San Francisco and Bonavista. At sama nito naman all coverage mga kaurag. Yes, hello pa rin and hi sa lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Import Daraga. Hello dyan kay Sir Joven Buhatin. And of course, batiin din natin si Kuya Jerome Buhatin and si Ate Jean. May magandang afternoon. Siyempre dyan pa rin sa Ilawo Daraga. Hello sa mga manong drivers natin na kumakain dyan sa Irish Canteen. May magandang afternoon. And siyempre, happy birthday pa rin sa aking mom, sa aking nanay, mama, walang iba kundi ang aking mother dear, si Mother Adelina. Happy birthday! Happy birthday rin sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays ngayong araw ng Miyerkules.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! Siyempre, batiin din natin ng happy anniversary ang lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang anniversary, weeksary, daysary, monthsary, kahit ano pa mga sari-sari yan, sige lang i-enjoy nyo, i-celebrate. Yes, mga ka-Uragon, abangan nyo na ang programa Uragon Express with Rod Rabbit. Kaya dyan lang alas 3 yan hanggang alas 5. Bukas magsama-sama ulit tayo morning and sa programa Uragon sa hapon alas alauna hanggang alas 3. So yes, babush-babush na muna for now. Here we got a song, We Don't Talk Anymore. Keep it right here only here on Big W 90.7.

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Mas Sabikulado Urakon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mabait pero malupit.
1: It's not just about music, it's all about you.
0: Lalo na kung siya'y in heat.
1: Gusto ko yan.
0: Ang kunehong sobrang kulit. Get ready for Raw Rabbit.
2: Yeah. Ako lang to kapatid, walang iba. Ang poging kuneho. Sa inyo na naman ang gamamit ba ng alas 5 ng hapon. And just in case, interesado ka magpanunod sa akin, tawagan mo ako, text mo ako. Pero syempre, mas feel ko kung magdadala ka ng kape dito personal sa istasyon at makikipagharutan ka lalo na, ay, naku na feel ko yung kapatid. As in, close ka agad tayo. Oragon, this is Oragon Express. Kasama si Papa Rod. Ngayon pong napakamainit, maalinsang ang hapon ho ng Wednesday.

0: mas sabikulado o hagon.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Jera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jera D. Balon Travel and Tours in Jera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: You want it.

Wow, what a cool rehash of Ryan Kayabyab's masterpiece, covered by Jared. That's Araw Gabi. Ano kaya gawin mo yan araw gabi, ano? Medyo mananamlay ka sigurado. At saka tipong medyo maratihit. Exactly 33 minutes makalimos na po ang ikatlo ng hapon. Kasama nyo naman si Papa Rod Rao.

0: Ay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Ma'am, pwede po maghapot?
1: Paano, Rito? Totoo po na hali sa ukay ang mga tao? Bako, sana man napagtubod yan.
0: Pero, ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukay ang mga tao?
1: Uy, ay sorry na. Bako man pamilya mo ang pagsasabi ko.
2: Masabikulado o hagon?
3: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 12.21, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
5: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
10: FM.
9: Radio Urago.

We got 13 minutes after 4 in the afternoon. Uy, nasa ikalawang araw kada buwan na magsasama-sama ng ibong napakamainit. Balisang ang hapon ho ng Miyerkules. Again, magandang hapon po sa ating mga rapacoms, mga Jeepney drivers on the road na humahataw na naman. Yung mga biyahing daraga, Legazpi. Ano, feel nyo pa rin ba yung pagmamaneho? Feel nyo pa rin ba yung bawat pagkrudo nyo eh? Alam mong, typical na, parang nauubusan ka na naman. Ako nga, every time I, what is this? Reload my crudo. Parang feeling ko napakabilis maubos. 1,000 lang yan, kapatid, ah. Para gusto ko buong maghapon lang eh. Wala na naman. Tapos na naman ang boxing. Ay, oo. Ang hirap mabuhay sa Pilipinas. Gusto ko na lang maging politiko.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here on Oragon Power Hits.

The Music of Jairo Lim. That's Lumalamig ang Gabi. Lalo na't hindi ka kapiling, hindi ka kayakap, ang saklap. Exactly 33, make it 34 minutes down 4. It is still in the second hour set of our day. It's kind of beautiful, so very hot and sweltering. Wednesday afternoon, the 20th of May 2026. Kapatid, magandang hapon po sa mga repo kong sa ating mga jeepney drivers on the road. Ikaw ay humahataw pa rin. Uy, ito medyo ewan ko lang if you will be taking this sa bagay. Depende yun sa iyong perspektiba. Kung ikaw ba ay DDS o hindi. One, two. Pero kapatid, accordingly, kapasok ng balitang ito, talagang officially denied ng Supreme Court yung po namang petition for TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang NBI, lalo na ho yung tawag dito, Interpol or International Police. Ana siya ay arestuhin at dalhin po naman sa ICC or International Criminal Court para doon ay makapiling niya na ang kanyang tatay, si Tatay Digong. Maraming katanungan kapatid kung ito bang naging desisyon ng Korte Suprema. Eh nangangahulugan din po na talagang may pagkatig and nire-recognize ng ating korte, especially ng kataas-taasang hukuman, yung pong jurisdiction. Jurisdiction ang tawag dyan ng mga abogado. Nire-recognize ba talaga ng Korte Suprema ang jurisdiction ng International Criminal Court?

0: Criminal Court. Pagdating ho naman sa usaping
1: biyahe na pagal
0: War on Drugs ni dating presidente Digong Duterte. Pag nagkataon mukhang maraming susunod pa kay Bato de la Rosa. Kaway-kaway kay Senador Bongo. At saka kay sino pa? Ang alam ko kasama rin sa listahan si Attorney Panelo ng Naga City. Ay halaka kapatid. Oo. At saka si Albayali, naalala nyo? Ito yung mga arkitekto nung drug on war ni dating Pangulong Digong. Sige, para magkaalamat magkabukinga na. Ano nga ba talaga? Mahabang usapin pa yan. Anyways, in the meantime, eto na si Diwata sa kanyang Padaba Takang.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Sir, ano pangalan mo?
6: Dr. Royo po.
5: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
6: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang NINS Nuna Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang NINS Nuna Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang NINS Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: Playing only the best variety from the 80s, 90s, and today. 1, 2, 3, 4! Right here on Uragon Power Hits.
9: Oh, eto ka na naman. Ang iwas ng tingin
10: basta bigla no, ura

The music of Maki. That's Dilaw. Exactly 13 minutes before 5 o'clock in the afternoon. Kasama niyo pa rin po si Papa Rod, Rod Rabbit. Ngayon pong napakamainit araw ng Miyerkules. And we're getting closer to the most exciting part. Marami nag-aabang ngayon po naman sa SOCMED, lalo na no ha, kung ano nga ba ang mga susunod na kabanata. But I understand, it's like Robin Hood Padilla and Bongo, as well as Senator Bato de la Rosa will be the next lead characters in the next days. Kaya abang-abang tayo kapatid ha. Mukhang magkakatotohanan yung pangarap ko sa buhay. Magkakabistuhan na talaga. Dami kasi nagsisinungaling eh. Alam mo na, ayan na, may CCTV footage na. At least ngayon alam na natin kung sino talaga nagsisinungaling.

0: Yeah, Big Double Line 90.7 Radio Ragon Legazpi. Barely about 4 minutes before alas 5 ho ng hapon, ako'y lalayas na muna pansamantara dahil oras na naman. Pero bago ako mag-bye, patiin ko lang muli mga nakatabay sa atin din ngayon sa Rosales Carinderia, especially kay Nanay Doris and of course kay Arian and Manong Nelson. Eh, maraming salamat po sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. Of course kay Papa Joel and Manong Renan. Lahat po na makasama natin din ngayon sa Albay District Public Market. Maraming salamat talaga ha.
1: Thank you.
0: Kapatid, sige po, lapit na. Dingin na po inyong mga labi at bisngi sa inyong mga radio sets. Dahil ito ng pinaka-aabang-abang-abang-abangan, pinaka-mimithi. At ang sabi nga ni Lola,
2: pinaka-asam-asam.
0: Walang iba, ang kiss.
2: Sabay.
0: Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Wednesday night ahead of you.

0: kami tama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tay, anong pangalan mo?
1: Desiderio.
0: Nataanang digdika mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mga San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
5: 90.7 FM.
4: Radyo Uragun.
6: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Ano ang nararamdaman mo?
7: Mata ko po.
0: Hindi mo maibuka?
7: Hindi. Nahihilo ko palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
7: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po. So,
0: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
7: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo?
7: Hindi na po. Namulat na po.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
7: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
7: Salamat, Lord.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Ako po si Corazon Sagali. Hindi pong matapos.
0: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
8: Iyo po.
0: Ngunyan, anong ginibo mo?
8: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
0: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
8: Sige.
0: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
8: Magayon na po ang findings niya.
0: Glaucoma free ka na?
8: Glaucoma free na po ako.
0: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside
0: by Diduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo.
10: Ano pangaran mo?
11: Adrian po. Ang pipagulang mo kayo ay mata.
10: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
11: Katarata po.
10: Kumuya ka-operahan?
11: Hindi po.
10: Hindi nagpa-opera?
11: Dati po hindi ito malabuho ng parang alapaap.
10: Adi mo dyan, naglinaw-linaw na, nawala na sa alapaap?
11: Nilipis na po ang alapaap niya.
2: Ang Main Sinuha Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Main Sinuha Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Sinuha Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Diduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
12: Parang oval.

0: Bulwa at hanggang din sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, puyos na siya.
3: Ang Mims Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Mins Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Mins Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Mins Wellness Center branches region-wide.
5: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtigang ko dito sa Mins Wellness Center. 2 months pala, nakamatay na kang karahayan. Hindi na ko kinatake na parang kumikirot minsan na mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga.
3: Ang Mins Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mins Mall na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mins Mall na San Fermin Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Marami na ang nakasubok.
7: Grabe, nagbawas ako ng timbangin just 2 weeks.
4: Marami na rin ang nagpapatutuo.
8: Walang duda, masarap talagang F&B.
4: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
7: Salamat F&B. Nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
4: Needs F&B, Fit and Beauty. 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.
9: Sir, ano pangalan mo?
10: Toroyo po.
9: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa Mins?
10: Nag-iwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
9: Dati, kinakapos ka na?
10: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
3: Ang Mins Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mins Mall na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
11: Hi Kim, tingnan po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
12: dugo.
11: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
12: Wala na yung
11: bukol.
12: Bukol. Tapos yung kape.
11: Opo.
12: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Mins Cafe?
11: Mins Cafe po at saka Mins Cafe.
12: Yan lang ang iniinom mo.
3: Ang Means of Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means of Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
13: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
14: Love, yes.
13: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
14: Kasi po, yung mata po,
13: malabo.
14: Malabo.
13: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang rinis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
14: Medyo malinis ma.
13: Malinaw, linaw na?
14: Malinaw, linaw
13: na. Nakakakita ka na ng konti?
14: Oo.
13: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
14: Maganda yung eyes pa.
3: Ang Means of Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
13: Ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
14: Oh, no.
13: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
14: Yes.
13: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
14: 30 over 80.
13: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
14: Yes.
3: Ang Means of Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means of Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means of Mga Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
13: Anong pangalan mo?
15: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, tuso ko po noon.
13: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
15: 160.
13: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses. Anong makulog? Tulak?
15: Tulak.
13: Very ano?
15: Mag-auson.
13: O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
15: Nadali naman nagparakulog.
3: Ang Means of Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means of Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means of Mga Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
13: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Consental, ang isa sa pinakamabisang sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Consental ay responsable sa pagpapalaki ng daloy ng dugo sa ating mga utak. Epektibong pangbawas ng pagkabalisa. Nakakatulong din para mabawasan ang stress at probadong nagpapalakas ng ating cognitive health. Ibig sabihin, mas focused ka dahil pinapalakas ng Consental ang iyong concentration at mental flexibility. Consental, isa sa pinakamahusay na sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Means Wellness Center Branches Region 1.
13: Ano pong pangalan mo?
16: Maricel po.
13: Anong na mga nararamdaman mo?
16: Yung mga masasakit ko, minsan parang nagbabara yung mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, magkipaa. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapaltikate yung hindi ako nakakatutog.
13: Ilang oras na lang tulog mo?
16: Minsan dalawa, tatlo.
13: Ngayon, anong unang binili mo?
17: Yung po yung mince coffee.
13: Anong unang na gumaling sa'yo?
17: Pag dumi po, dati minsan din nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
13: Yung pagtulog mo?
17: Maganda na po.
13: Ah, dati ihi ka ng ihi?
17: Opo.
18: Amin sa mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
19: Marami na ang nakasubok.
13: Grabe, nagbawas ako ng timbangin just 2 weeks.
19: Marami na rin ang nagpapatutuo.
8: Walang duda, masarap talagang F&B.
19: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
13: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
19: Means F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fifi and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi.
13: Nanay, anong pangalan mo?
20: Milagros Cleaning. Medyo matangrayan na lawas ang mga damon, ang gitan, tuhod.
13: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
20: Maray po.
13: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
20: Maray ang lawas ko ay garo. Pagpagturo ko pa, okay na lang po.
13: Ayun, sa pag-CR mo?
20: Ayun mo po.
13: Maayos na? Maray so kape?
20: Ayun po.
18: Amin sa mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Amin sa mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
18: Amin sa Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
13: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
17: Magayon ko. Nagralang ko ang grado. Yan po ni Nins Juice.
13: Dati ang grado niya, pera?
17: Ano? Ano ma, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
13: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, o honor.
17: May siyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
13: Tapos healthy.
17: Oo, yung pinagtaba man, siya maksud siya magtakaan.
13: Active.
17: Oh, active. Tsaka ano yung...
13: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, ano?
18: Amin sa mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
21: Si Gagay na dakulakong na matian sa lawas, may mga nagtulog sa tuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam ka lang ang blood sugar ko, nagbakal po ako ng kape, sa umbaks pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Sige, salamat po.
18: Amin sa mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Amin sa mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
18: Amin sa Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
13: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
22: Napanakulog ang sa kuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Iyong sa naamtigan maintenance ko. Sa dahil pa manapunog ang maintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
0: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
1: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: Alam niyo ba na ang Green Coffee Bean ay isa lamang sa mga pangunahing sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Green Coffee Bean ay kilalang may mataas na antas ng antioxidants, nakakapagpalakas ng metabolismo, nakakatulong para maging masigla, nagdadala ng karagdagang enerhiya sa ating katawan, at mahusay ding nagpapababa ng blood sugar at cholesterol. Green Coffee Bean, isa sa mga mabisang sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Means Wellness Center branches region-wide.
23: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Means Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasamang ating mga neuropath practitioners ng Means Wellness Center. Dito sa ating programang ikaw at ang iyong kalusugan sa Means Wellness Center, hindi tayo basta-basta naniniwala sa sabi-sabi. Alam mo naman si Tita Maricel, gusto ko laging systematic at may empirical data. Bago tayo dumiretso sa ating malalim na audit, heto muna ang isang rebel para sa iyo. Dalawa ang bintana pero isa lang ang tanaw. Kung ang isa ay tulog, ang utak ay naliligaw. Ano ito? Siyempre, ang sagot dyan ay ang ating mga mata at ang neurological integration nito. Ngayon, pag-usapan natin ang amblyopia. Hindi ito simpleng malabo ang mata. Ito ay isang system failure sa pagitan ng optic nerve at ng visual cortex. Sabi mo nga, question everything. Huwag kang makikinig sa mga nagsasabing salamin lang ang katapat niyan. Maling-mali sila. Sa kasaysayan ng ating species, ang binocular vision ay napaka-critical para sa depth perception. Kailangan ito ng ating mga ninuno para sa hunting at survival. Kapag ang dalawang mata ay hindi nag-i-emit ng parehang signal quality sa utak, nagkakaroon ng competitive inhibition. Ang utak mo, inaanak, ay isang efficiency machine. Kapag nagitan ng visual cortex mula sa isang mata ay garbage data dahil sa blur o misalignment, gagawa ito ng neural pruning. I-off ng utak ang input mula sa mahinang mata para maiwasan ang diplopia o double vision. Ang amblyopia ay hindi structural problem ng eyeball mismo, kundi isang neurodevelopmental mismatch. Ibig sabihin, hindi perpekto ang lens at retina mo. Kung ang brain-eye connection ay corrupted, hindi ka pa rin makakakita ng maayos. Ito ang tinatawag nating captured science sa mundo ng ophthalmology. Masyadong nakafocus ang marami sa refractive error or salamin, pero nakakalimutan ang synaptic plasticity sa utak. Huwag tayong mag-sugarcoat. Kailangan maintindihan natin ang mechanisms kung bakit ito nangyayari. Ang isang delayed visual processing ay hindi lang basta bagal. Ito ay latency sa neural transmission. Sa simula, ang mga senyales ay hindi physical kundi functional. Poor spatial localization. Hirap ang pasyente na tansyahin ang distansya.
24: Yes! Hello! I'm back, mga ka-wellness! Andito na po ang inyong lingkod, si Ma'am Nins Tosal. Mahina ang signal, ano? Mahina, oh. Nag-loading. Baka hindi ako naka-ano.
25: Baka naka-data ka, Ma'am.
24: Oh, naka-data kasi ako. Sige, ayusin ko. Yes, kumusta po kayo, mga kaibigan? Andito na naman ang inyong abang lingkod, ang inyong kaibigan, ang inyong kasama, ang inyong ka-wellness. Na-miss nyo ba ako, mga sister? Yan, masyadong matagal yung aking bakasyon. 1 week ata ako nagbakasyon. Ah, pero andito na po ako. I'm back. Eh, kasi po, yung anak ko dumating. Siyempre, taon bago nagkita-kita. So, kailangan mag pahinga muna, nag-rest muna. Mahina talaga. Tapos, mga kaibigan, so, nagpunta kami ng Cebu. Yung plano, mag-swimming-swimming. Ayun, pahinga. So, nasobra naman yung pahinga ko. Hanggang ngayon, tulog ako kanina. Talagang kulang kasi yung aking tulog kagabi. Ewan ko ba, ba't kumulang yung tulog ko? Oh, excited ata ako eh, sa mga pangyayari sa buhay natin. Alam mo ah, so, sige po, mamimigay ako ngayon ng isang kape at isang, meron ka dyan na ano, listahan? Isang school supply. Diba mga kaibigan, na-miss nyo yung school supply at ang inyong kape? So, mamimigay

School supplies sa mga batang mag-aaral ng Pulangi Maysua, Barangay Maysua, Albay. Oh, sana makapunta rin po ako sa inyong barangay para naman mamigay po ako ng food packs at mga school supplies. Ayan po ha. By the way, mga kaibigan, kinansel ko po yung bangkeruhan sa Sabado kasi ang gusto po, merong bag na kasama yung mga school supplies natin. Kaya pupunta muna ako ng Metro Manila sa Linggo para mamili ng mga school bags kasi marami na po tayong school supplies. Kaya po, yung outreach natin sa bangkeruhan ay mangyayari na lang po sa katapusan ng Mayo, yan, May 30. So, sino ang bibigyan natin dyan? Mamimigay po tayo ng 100 sa 100 na bata ng school supplies. 200, may mga ticket po yan ha, ng mga nanay ang mabibigyan ng food packs. At 100 na senior citizen ang bibigyan natin ng libreng services at supplement. Yan. Pag gusto ng lahat ng services ma-avail, libreng eye spa, detox, anong tawag dyan? Eye detox, ear detox, may libre pang therapy, may libre pang eyewear, tapos may makukuha pang pampatak. So yan ha, napakaswerte ng mga senior citizen kasi makakalibre sila ng almost 2,000 pesos na services and supplement galing sa NINS Wellness Center. Sige, paki-ano na po ng ating live, paki-share na po para kayo ay pwedeng manalo ng school supplies at mga product kagaya ng NINS Cafe. Pupunta po ako dyan sa barangay ko, sa Barangay Rizal, Barangay Lapu-Lapu. Actually po ngayon, schedule na po kami sa mga barangay dito sa Legazpi City para po makatulong naman tayo sa mga nanay at mga bata, especially sa mga mahal kong senior citizen. Diba? At sana patuloy na bumuhos ang mga biyaya galing sa iba't ibang mga sektor, sa mga mabubuot, sa mga mababait na mga nagdo-donate po sa atin para patuloy natin na magawa itong ating mission. Para sa akin, mission na po ito. Sana tuloy-tuloy ang biyaya na ibibigay natin sa mga taong nangangailangan. Kasi po mga kaibigan, ang project po talaga namin ay para doon sa mga kulang ang sahod ng mga kababayan natin. Halimbawa, doon po sa mga laborer na ang sahod lang po ay meron pang yan, di ba, 350? Driver, 350? Di ba, meron pa ngayon? Hanggang 500. Tapos ang anak nila ay 10 or ang anak nila ay 5. So, 500, taga 100 yung kada bata sa maghapon, kakain sila, taga 80 na lang sila. So, sila po ang target natin. Hindi po natin kayang bigyan lahat, kaya meron po tayong target. Ano? So, sana po yung mga hindi naabot, wag naman po kayong magagalit sa akin or sa mga barangay natin kasi inaamin ko po hindi natin kayang bigyan lahat. Ang isang barangay ay merong populasyon na almost 2,000, 3,000, may 7,000 nga, ano? Oo, doon sa upper na, sa Taisan, kagaya niyan. So, ang binibigay ko lang naman po, halimbawa, pupunta ko ngayong June, doon muna ako mamimigay sa 500 na mga 500 na pamilya. Bakit nagiging 500? So, ang gusto ko sana ay 200 na matatanda na makakakuha ng ating food packs na meron pong 2 kilong bigas, mga gulay at mga wala po tayong ibibigay na mga dilata. Mga bigas lang po at mga gulay. Ano? So, kagaya ng dati natin binibigay, may pipino, may sayote, may upo, may tapayas, may sibulyas, may bawang, may kamatis, ganyan. Tapos bigas. So, isang araw mo na yun na ulam.
Iba, lagyan mo na lang ng karne o pwede ka nang mag-isa.

0: Diba, mahilig ako dyan sa gisa-gisa. At tapos, meron ka ng isang araw na sasaingin sa isang pamilya. Yan. So, yan po. Hindi po namin kayang bigyan lahat. Kaya minsan may nagagalit sa amin. Pasensya na po kayo. Talagang hindi natin kayang bigyan lahat. So, magiging dalawang beses po ang pag-ikot ko sa isang barangay. Halimbawa, yung ngayon na nabigyan ko, ang hindi na po sila pwedeng mabigyan sa susunod. Yung mga hindi pa po nabibigyan. Kaya, nakikipag-coordinate po ako sa mga barangay kapitan. Ngayon, kung ayaw po kaming i-accept ng kapitan dyan sa inyong barangay, hanapan nyo na lang po kami ng leader na merong malaking anong tawag dyan? Natad. At tas doon na lang tayo maglagay ng mga parang anong tawag dyan? O, trapal. O, doon na lang tayo magtrapal sa labas. Basta ang importante, makapagbigay tayo ng tulong sa ating mga kababayan dito sa Legazpi. Alam niyo po mga kaibigan, ang ganda-ganda ng ginagawa kong pag-ikot sa ibang barangay, sa 1st District, 3rd District, ano, lalo na dyan sa Bacacay. Grabe yung tao, almost 400 sa hindi Bacacay at sa ano pa yun, yung isang barangay dyan, Baclayon. O, yan. Napakaraming tao, lalo na sa Santo Domingo. Kaya, sana pag nalaman ng mga BHW na pupunta ako, wag na pong harangin kasi para naman po yan sa mga constituent nyo, para minsan alam nyo, maganda rin yung nafe-feel ng isang tao na nabibigyan siya ng tulong. Katulad ko, kahit ako may pera, halimbawa, pag may nagbigay sa akin ng kamote, tsaka may nagbigay ng kamuting kahoy, alam mo yung mga planters, albay planters sa Pulanggi, mga women's planters, pag-uwi ako, binibigyan ako ng kamote, kamuting kahoy, ay nilagyan ko po ng gata, yung kamuting kahoy, Diyos ko, ang sarap, masapugon, ah, diba? Masapugon. Salamat sa mga taga Pulanggi, Albay Planters Women's Association. Kaya sa Friday, andyan po ako sa Maysua. Maysua, Pulanggi, Albay. Mamimigay na naman po kami ng libreng mga school supplies at libreng mga services ng NINS Wellness Center. O, diba? Sige, pakishare na lang po para bigyan ko naman kayo ngayon ng isang kape at isang wala pa pong may share, but sayang, si Eva Morales pa lang. Isang kape ang ipapamigay natin mamayang alas 6. Eva Balikasmaya. Ay, bukas po pala, andyan po ako sa Iriga sa umaga. Tapos sa hapon, dyan naman po ako sa umaga sa Nabwa. Sa hapon naman sa Iriga. Kaya yung mga nakamiss na po sa akin at gusto po akong makita, gustong makipag picture-picture, ayan, pwede po ah. Pwede na kayo makipag picture sa akin. Bakit? Artista na ba ako? Mag-aartista pa lang ako? Ah, tatawa-tawa si Tope. Ah, sige ha. Tapos, sa hapon sa Iriga po ako, iniimbitahan ko po lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon. Ay, nako, na-miss ko po kayo talaga. Kakagising ko lang. Kasi nga, kakagabi, pagdating ko, gabi na kami dumating, nag-impake pa kami ng mga school supplies hanggang alas 12 ng gabi. Kaya, talagang napuyat ako kasi todo-todo na. Sana, dalawang barangay ang maikot ko sa isang araw para maihabol natin yung ating mga school supplies at makatulong sa mga nanay, kasi malapit na ang school, 'di ba? Kailan ang opening ng school, ng opening ng klase? 2010. Oh. Ayan, oh sige, dapat dalawang barangay na ang pupuntahan ko para naman makabente tayo.
1: Parang June 15, ma'am.
0: Ah, June 15, oh, 'di ba? Makakapagbigay pa ako ng mga 15 sa isang sa umaga, sa hapon naman 15 barangay o 30 barangay ang mabibigyan ko, di ba? Bakit po si Ma'am Nins nagbibigay ng mga biyaya galing sa taas. Biyaya yan, di ba? Walang bayad. Pag walang bayad, biyaya yan. Bakit pa ako namimigay? Ah, sabi nga natin, di ba, share your blessings at hindi mo na mamalayan. Sa kakashare mo ng blessings, hindi ka nauubusan. Tama po yan. Dating nang dating yung blessings kasi marunong kang magbigay. Kaya kayo dyan ng mga mayayaman, nakikinig ngayon, sobra-sobra ang pera. Ah, dahil sobra-sobra ang pera, ginagastos na lang, sinusugal, okay lang yan kasi dyan kayo masaya. Bigyan nyo naman ako ng kahit konting tulong. Ah, hindi naman yun compulsory. Anong gusto kong tulong? Bigyan nyo po ako ng isang box na mga school supplies, mga notebook. Padala nyo po ako ng isang sakong bigas. Kasi sabi ko nga po, ngayong darating na ikot namin, kada isang tao, mamimigay tayo ng 2 kilong bigas. Okay na yon, 2 kilo, di ba? Saan mo pa yung pupulutin? Hindi ka naman makakapulot sa daan ng mga butil-butil ng bigas. Kuya Rod! Ay, yan. O, di ba? Sa mga kaibigan natin dyan, sa inaabot ng ating signal, sa Wow Smile Services, mga taga-wow, katulad ng wow sa Sorsogon at wow sa Bulan. Kumusta po kayo? Andito na naman po ang inyong lingkod, si Ma'am Nins Rosal. Si Geraldine Beherano, taga-Bakakay. O yan. Geraldine, napapakinggan ba ako dyan sa Bakakay? Sa mga taga-Sorsogon, sa mga taga-Santo Domingo, Manito, mga taga-Tabaco, mga taga-Iriga, mga taga-Nabwa, mga taga-Naga, mga taga-Kamsur, Kamnorte. Hello! Hello po dyan sa atin sa Radyo Puwersa, mga taga-DWGBFM, mga taga-KMFM, mga taga-saan pa? FMR, Radyo Bandera, Radyo Libon. Tayo ba ay naka-hook up sa Radyo Libon? Yan, salamat sa ating mabait na si Ronald Ronello Baynada Oropesa. Good afternoon po, Ma'am Nins. Late message kanina po, naka-live sa Radyo Libon. Thank you, Matik yan. Kay mga listeners po namin, ang kagandahan po kung saan kami nagpunta, libre po yung eye detox, libre yung ear detox. Kanina, nagpa-eye detox ako kasi grabe na yung kati ng mata ko. Tapos, grabe nagluluha na, nasisilaw na ako sa liwanag. Nung pakatapos po ng eye detox ko, wow, nakatulog ako, sobrang presko, sobrang sarap sa mata. Kaya po, kung asan po ako, yung mga senior citizen dyan, hindi lang po sa senior citizen ang libre nating eye spa. Pati na rin po yung mga PWD, yung mga single parent, yung mga women's association, lahat ng association na may mga malalabo ang mata, pumunta lang po kayo sa mga outreach ni Ma'am Nins para matulungan din po ang inyong mata. Dyan pala sa Friday sa Maysua po tayo. Sa Sabado, dyan po tayo sa... pupunta po ako ng UAS. Ayan, sa Sabado, ngayong Sabado, saan tayo sa UAS? Okay, kasi na-cancel po yung bangkerohan ko. So, ilipat ko na lang po sa UAS. Anyway, sa mga taga Pulanggi, salamat na maray sa mga taga Women's Planters Association. Saan tayo sa UAS? Ayan, sa Sabado, yung ipinalit natin ay sa Balugo. Balugo po yan sa Sabado, sa UAS Balugo. Sa Sabado yan. Kaya, yung mga gusto pong pumunta sa Balugo, pwede na po kayo magpunta. Okay? Sige po. Tapos, yung mga sa next week, kasi papunta na naman ako ng Manila sa Sunday para mamili po ng mga bags. Para sa mga bata, isasama na natin dun sa mga notebook. Bibigay na po tayo ng mga bags para matuwa naman yung mga bata. Babalik ako mga Tuesday kasi ihatid ko na rin yung anak ko. Pupunta na siya ng Australia, si Elaine, para doon na siya magklase, mag-aral, at sinusundo na siya ng kanyang kapatid. So, isa na lang ang anak ko dito, si Jumbo na lang. Next year, pupunta na rin si Jumbo sa Australia para mag-aral ng college. Wala na po akong anak dito. Oy. Oh, solo na lang kaming dalawa na lang mag-asawa. Ganyan talaga ang buhay. Ano? Pag matatanda na, iniiwan na ng mga anak. Ang naiwan na lang sa akin, yung mga anak kong Shih Tzu. Oh, marami po akong aso. 13 Shih Tzu ang aso ko. Parang mga anak ko na yon. Ah, pag wala yung ano, yung mga Shih Tzu ko, hinahanap ko pag ayun pala andun na sa park. Nawawala na. Habulan kami, habulan. Hinahabol ko sila kasi baka mabangga. Oh, 'di ba? Ayan ha. O sige. Sino na ba ang nag-share ng live ko? Si Alcantara Jean. Good afternoon po, Ma'am Nines. Hindi ko po nakuha yung napanalunan kong school supplies. Mag-chat ka na lang po, Miss Jean. Bakit hindi mo nakuha? Aha, Pawang Jean. Yung mga nanalo po ng school supplies, i-chat niyo po ako agad para makuha niyo po yung inyong mga napanalunan. Kay Ma'am B. Olikino, congrats, nanalo siya ng tricycle. Okay, thank you po, Doc Nins. From Federation President of Women's Planters. Yan. Yung mga women's planters na yan, asikasong-asikaso ako niyan. Kaya mahal na mahal ko yan. Hayaan niyo po, mga kaibigan. Di ko po nakakalimutan. At ngayon ay ginagawan ko na ng paraan ang pagbili ng dryer. Para po, machine yun ha, para pag binentahan nyo na ako ng mga, tawag dito mga leaves, diretso na po dryer, tapos ipapadala ko na lang sa Metro Manila. So, hindi na po siya bulky. So, ngayong taon, sigurado makakabili na po ako kasi kiniklearing ko na po yung aking unahan ng bahay ko kasi dapat meron ako mapaglagyan. Malaki po yung machine na yun. So, pag binenta nyo sa akin yung mga leaves nyo, doon po sa mga hindi pa po member ng Albay Women's Planters Association, mag-member na po kayo kasi kooperatiba po yan. Tutulungan natin ang mga kooperatiba na magkaroon ng magandang negosyo na sila po ang aking mga supplier. So, lahat po yan ay may oras. Ha? So, ngayon po ay mabibili ko na ang machine. Next year, magkakaroon na po ako ng planta dito sa Legazpi. Hindi na po sa Metro Manila kasi masyadong mahal ang pamasahe. Okay? Si Myla Hermosa Belches. Ma'am, sa Saturday, pwede ko po makuha ang napanalunan kong school supply sa Wellness Tabaco. Ma'am, pwede naman po. Basta i-screenshot mo sa akin. I-send mo sa akin yung... Meron po tayong sinisend na mga nananalo ng school supplies na yung screenshot mo sa akin na nanalo ka para mapadalhan ko po sa tabako, ha? Sa dami niyo po, hindi ko po yan maiisa-isa, okay? Kasi po mga kaibigan, lahat ng nag-share, may shareware badge, ay sinasabay ko po sa listahan ko. Pwede po silang manalo ng school supplies. Yung mga wala pang share badge, hindi ko po yan nililista. Kasi mag-share pa lang kayo ngayon, wala naman kayong share badge, hindi ko naman kayo nailista. Okay? Kaya ikaw, Maria Hermosa Belches, okay, pakishare na lang po, pakisend sa akin yung screenshot na nanalo ka ng school supplies. Okay? Domingo Balubis Kalamucha. Si Romeo Sayo Clue, wala pa siyang share badge. Sige, mag-share ka lang ng mag-share. In 1 week, may share badge ka na. Gandang hapon, Ate Nin. Saan po mabigyan din po ang anak ko ng school supplies? 3 po ang anak ko. Salamat. From Saritikon, Pulangi. Okay, mga taga Pulangi, medyo tapos na po ako dyan sa Pulangi. So, alas na po ang may suwa. Tapos may isa pa. Kasi... dito na muna ako tututok sa Legazpi. Kaya, sali ka na lang araw-araw sa pa-school supplies natin. Pag wala po kasing screenshot, hindi po tayo makakakuha. Kasi dapat may screenshots. Okay? Kasi, lagi ko naman po yan sinisend sa Facebook account ko. Yung mga nanalo. Okay? Okay. Thank you. Ito. Si Jeneline Palenzuela, gusto ko mabigyan school supplies, Ma'am Nin, sa grade 3 po. Okay, isusulat ko yung pangalan mo, Marjorie. Pag ikaw ang nanalo, magkakaroon ka ng school supplies. Ang problema, wala ka pa pong sharer buds. Ang makakasali lang, yung may sharer buds lang. Kaya, keep on sharing para manalo ka, di ba? Si Geraldine Beherano, ayan. Geraldine, meron ka ng sharer buds, kaya ikaw ay aking isasali. Geraldine Beherano, malay mo, ikaw na naman ang manalo. So, nanalo ka na ng school supplies, pwedeng copy naman, di ba? Okay, so sige. Oh, kung nanalo na ng school supplies, copy na naman ang ibibigay ko. Ayan, ang copy natin, napakaganda. Ah, so, healthy na, masarap pa, di ba? Yun ang importante. Marjorie Palenzuela, gusto kong mabigyan ng school supplies. Okay, mabibigyan po, basta meron po kayong sharer buds, makakasali kayo. Yung mga wala pong sharer buds, hindi pa po sila makakasali. Kaya, keep on sharing. Okay. Ay, Maria Hermosa Vilches, wala ka pa naman pong sharer buds, kaya hindi po kita sa talaga nasali. Ah, hindi ka pa po naisasali at hindi ka pa po nananalo kasi wala ka pong sharer buds. Okay? Kaya wala ka pong natanggap na nanalo ka. Kasi lahat naman po ay sinusulat ko. Okay? Okay, si Guyena. Guyena, hindi ko maintindihan ang pangalan mo. Ang pangalan mo, Shet. Binaliktad niya kasi, sabi niya, Set, hindi naman Shet. Grabe naman si Ma'am Nin. Set, Alasal, Aniyog. Oh, yan si Set Alasal Aniyog. Meron siyang sharer buds. Okay? Okay. Pwede ka makasali, Maria Belches, pero hindi, wala ka pa kasing share buds. Pwede kang makasali, mag-share ka lang ng mag-share. Okay, kasi ang kinukuha ko lang talagang pwedeng sumali yung may mga share buds. Hindi po pwedeng sumali ang wala pa pong share buds. Okay? Kasi yun lang naman ang gagawin nyo. Pwede na kayong manalo ng school supplies worth 200,000 at Minis Cafe worth 260 pesos. 200 pesos na school supplies. Ang nasabi ko ata 200,000. Hello po, Ma'am Nins. Nakikinig kami sa Wow Radio Pilar. Ay, hello po mga taga Pilar. Andyan lang po ang aking wellness center. Pwede po kayong uminom at bumili ng Nins Cafe. Sa kanto lang po yan. Yung papuntang simbahan. Ha? Okay. Mga taga listeners ng Sigaw, hello sa inyong lahat. Si Ma'am Grace Royal Villamor. Ito po isa nating reseller, tagaligaw po to. Kung gusto niyo pong makuha yung number niya, ibibigay ko po sa inyo. Sana makakuha na po tayo ng pwesto dyan sa Ligaw para yung mga gusto pong magpa-check up sa akin ay magkaroon din ng chance na magpa-check up sa atin. Ito si Eva Morales Balikasmaya. Okay, naisulat ko na yung pangalan mo, ha? Si Sena Yuri, wala kang sharer buds. Si Sigaw FM, hindi pwedeng manalo kasi radyo, dapat tao. Okay? Okay, si Yuri, top fan badge lang lumabas sa akin. Nakashare na me. Oo, top fan. Pwede ba yon? Pwede na rin yun. Tapan. Hindi pa, ano. Dapat share ka pa ng share, sir, para maging ano na yan na ano mo. Okay, ha? So, sige. Mamimigay na po ako ngayon. Si Pe Manis. Hello, Pe Manis. Okay. Para po makasali po kayo, dapat pagpasok ko pa lang, nagsishare na po kayo. Okay? Para maisali ko po kayo. Kasi yung iba, nagsishare po end na po ng live. Okay. Sige, sir. Pwede ka nang kumuha dito ng isang school supplies. Okay, ah. Tapos, pag andyan pa kayo, makikomment ng present. Okay? Sige. ito po. Ang nanalo is si Pawang Jean. Jean Pawang, ikaw ang nanalo. Yes, bukas po Mampe, pagpasok ko pa lang po, mag-share ka na po. Ha? Kasi kanina pa ako nakasulat. Late na po yung pag-share mo. 5 minutes na bago mag-6. Tapos na po ang pagsusulat ng mga sharer. Okay, dapat pagpasok na pagpasok ko, mag-share na po kayo ng live. Si Pawang Jean ang nanalo. Okay? Pawang Jean, okay, present. O, ikaw ang nanalo ng school supply. So, wait lang po at isi-share ko to. Okay. Wait lang. Mamaya na. Basta, Miss Jean, ikaw po ang nanalo. Okay. Saan ba matatagpuan ang ating mga kape? Marami po tayong Nins Cafe sa Gowa. Diyan po sa Wellness Center ko. Malapit po yan sa Nobo. Meron din pong Nins Cafe sa Naga. Sa side lang po yan ng ano. Yung dati ko pong pwesto, mga pang-apat. Ha? Naglipat na po ako. Nasa harapan na mismo ako ng pinto ng mga police station. Okay? Bermas Chris. Pasensya na Bermas Chris ha. Hindi ka na nakasali kasi late ka na po dumating. Late ka na nag-share. Kanina po dapat 5:30. Ano? So bukas po, mananalo. Pwede pa kayong manalo hanggang June 15 ng school supplies. Pero bukas, ano pa bukas, Webes? Sa ano po ako magra-radyo? Sa radyo natin, Iriga. Radyo natin, Iriga tayo magra-radyo. Kaya bukas po, 5 o'clock pa lang, 5:15, mag-share na po kayo para pag dalawa po yung nakita kong sharer buds nyo, dalawang beses po kayo pwedeng manalo ng Nins Cafe at pa-school supplies. O, diba? Okay. O, sige po. Ano ba ang dapat natin gawin para maging happy po tayo? Alam nyo mga kaibigan, ang tao hindi lang naman niya nagiging happy dahil mapera. Pares lang naman po, may pera at wala. Pag wala ka naman peace of mind, hindi ka magiging masaya. Okay? Kaya dapat, unahin natin ang ating hindi lang ano ha, physical, maganda, mayaman, hindi lang po, ang importante ay ang ating spiritual. So, hindi ko naman po sinasabi na ako po ay santa na or ako ay perfectong tao. Makasalanan din po ako nung ako'y bata-bata pa. Pero, alam niyo mga kaibigan, pag kayo ay tumawag sa Diyos at kayo po ay humingi ng tawad at nagbago, dadami ng dadami ang blessings nyo. Maniwala po kayo sa akin. Sobra-sobrang blessings ang dumarating sa buhay ko. Lalong-lalo na ngayon, hindi lang po sa material na bagay, kundi sa mga blessings sa pamilya. Like yung mga anak ko, o yung isa, nakapasa na naman sa nag-exam sa Australia, nakapasa na naman, o doon na siya mag-college. Tapos yung jumbo ko naman, yung bunso ko, nag-exam na naman, nakapasa na naman. O yan ang mga blessings na si Lord lang ang nakakaalam na mangyayari sa atin. Siyempre, sasabayan natin ng sipag at tiyaga sa pag-aaral, di ba? Kaya, as much as possible, talagang iniisip ko sa buhay ko, maging mabait ako. Kaya pag tumataas na yung boses ko, sabi ko, ay, nakakasobra na naman ako. Nagiging mataray na naman ako. Ninya, huwag ka na maging mataray. Maging mabait ka na lang. Paano ka magiging mabait? O yun, huwag kang mga away ng tao kasi na-feel ko na kung paano ako awayin ng iba. So, ayaw ko nang ma-feel yun ng iba na nang-aaway ako. Mataray po talaga kasi ako. Lalong-lalo na, pag sa mga taong tinatarayan din ako, babalikan din kita ng taray. Pero, sa ngayon, sa puntong to, yung buhay ko, na gusto ko na pong maging mabait sa lahat ng klase ng tao, ayoko na pong gumawa ng kasalanan. Kasalanan po yung 10 commandments natin. Ano? Unang-una, kasalanan ang magnakaw. Di ba? Kasalanan ang kumuha ka ng hindi sayo. So, kahit walang nakakakita, sabi mo, ay, wala namang nakikakita. Wala namang CCTV na nakawin ko na to. Hindi po. May nakakakita po. Ano? Taga saan ka, Pawang Jean? para makuha mo ang iyong napanalunan. Anong oras po ang pag-live nyo, Ma'am Nins? Pag friend tayo, makikita mo, magpa-flash yan sa monitor mo na live na si Ma'am Nins. So, pwede ka nang manood. Belches. Pasensya ka na ha, Ma'am Belches. Hindi ka talaga mananalo kasi wala ka pa naman pong sharer badge. Okay? Oo. Kasi ang nananalo lang dito, yung may sharer badge, wala ka pa naman pong sharer badge. Hindi talaga kita maisasali. O yan ha. So, kahit i-check ko po yung May 12 ko. May 12? Ano ba yung May 12? Tuesday. O sige, para sa'yo, hahanapin ko po yung pangalan mo. Magbabackread po ako, Ma'am Belches. Pero ito lang po masasabi ko, pag wala pong sharer badge, hindi ko po sinasali. Wala ka pa naman pong sharer badge, okay? Baka iba lang yung narinig mong pangalan. Ayan. Okay. O sige, babay na po. Para manalo ka, Ma'am Belches, araw-arawin mo yung pag-share mga 5 beses. Magkakaroon ka na ng sharer badge. O dito si Pawang Jean may sharer badge. O yun sa'yo, puso pa lang. Wala pang tao. Ang sharer badge, yun ang tao. Kaya sinasali ko talaga yan. Okay? Sige po, salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Sana mapayapa ang inyong tulog ngayong gabing to. Mapayapa ang inyong araw-araw. Okay? Sige po, Ma'am Belches, hahanapin ko po bukas. Sasabihin ko sa iyo kung meron nga talagang meron ka talagang napanalunan kasi pinapost ko po yan. Ha? Pwede ka pa namang manalo. Okay? Bye-bye! Anong pangalan mo?
1: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagang ko, nagaparapilip po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
2: Ano ito? Dahil ka na nga nga to? Pampulog?
1: Hindi na po talaga.
2: Parang bulang ka lang nag-inom?
1: Mag-1 month lang po.
2: Dahil ka na kikapos yung paghangos? Pag nagkakapos ang paghangos mo, ano nangyayari sa imo?
1: Parang matutumba po ako dahil ito'y
3: ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Masabikulado o hagol?
3: Bebe, ano itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
4: Eh po, ito yung maestra po kung ang ito.
3: Mapabaak na punta.
4: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
3: mga bukol.
4: Oo, bukol.
3: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
4: Opo.
3: Ano sabi sa imo?
4: Ang ano niya, ma'am.
3: Wala ng bigon? Oo, oh, grabe po, salamat sa imo.
5: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: sa Bicolano o Lagun.
1: Hello.
2: Si Zay po ini.
1: Pwede, si Ronald ini. Pasensya na kung di sa oras na.
2: Oh, Madignal.
1: Pwede, pwede mo natabi ako matabangan. Kasi si Madi mo, mga lagi na garo. Habo magdalagan ka na auto ko. Di ba at makadigdi ka?
2: Awi yun. Okay, Padi. Padyan ako.
3: Padi, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
4: Salamat talaga, Padi. Dahil ka nagpaduduwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihun, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos,

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Sir, para na tabi, dyan lang po sa kanto, kuni po subayad, salamat.
2: Ay sus, nawalat kan pasahero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
1: OMG! Salamat po, sir, tayo binalik mo ang bag ko, yaon pati dyan ang pang tuition ko.
2: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
1: Sir, thank you talaga, uragon ka.
3: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may padalaman.

pinagdaban. Maramang maghatod kanimo sa kamatuoran o kasiguruhan sa imong kaluwasan. Niyang tinduman sa kamatuoran. Usa ka programang gipaluluhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Tinduman sa kamatuoran. Karon ang iya ang inyong mga alagad.

0: Father JN og Philippine Law Journal, no? Nay usa ka gitawag makaigsoonan og Philippine Law Journal. Matod pa rin sa balang kasulatan sa usa ka history makaigsoonan diri nato makita, no? Okay.
1: Usab yun na siya kapamatuod, pastor, nga kaning doon na yun nag-usab sa usa ka adlaw nga balaan nga gibugna sa Dios.
0: Yes.
1: Kaning gipulihan, pinaagi siya kaning kagustuhan lang sa tao. O muna nga mga pamatuod karon nga gigsuonan mo iato nga tun-an basahon aron nga kay sumala bitaw sa Biblia, pastor, nga to the law and to the testimony. O doon na yung mga pagpamatuod.
0: Yes.
1: Mapamatudan nga ligon yun ang balaod sa Ginoo nga mga propesya nga doon na yun mo bago.
0: Nagi mabasa, Brother GN, unya. Tanaw na to ni Brother GN kay para masabta na to kay atong ukayon ng dokumento. Kay importante yun po nga ato mabasa.

0: Nay, anong istasyon ng tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon. Uragon.

asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto lang 40 minutos makailista ng laskwato ng pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys.
3: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangeno sa marenda kan ang daw. Mapaglasik ang mga kagurundo. Swerte sa dugod. Asin pa kung suwel. EDR Maray na aga. Uragon na aga. Huya na ang sa idong regular na parapuka, Huya Jess Magallanes.
4: Good morning!
5: Basta Bicolano, Uragon!
6: Basta Bicolano, Uragon!
5: Basta Bicolano, Uragon!

Lo'y nagkawara na sumurok sa kuyang mga amigang barang niya na pagkagat na malipot-lipot ang kamugtakan kan panahon. Ang operasyon plan kan SDL dapat na may busy garang dilang tapilang naglalawag sa kabankan gobyerno pilang nilalawag sa bulsa ka nagkapilang politiko. Yan mga tukang nga naglungaw sa pag-adal kan kumitiwa ni Kinatawan Das Maranilla. Ano, si Isayang nasa likod, si Isayang nasa

Kon para pa niya ito ang mga bayan at taon niya ito si nakidesenteng hanap buhay. Igo niya ito ng matawan sila kay magkakanig kung ay ditanganing legalasyon ng paglibot-libot pagpapataya mga tugaw. Si Jess Magallanes po ini. Kasabay ko sa Radio Technical, si Manoy Tupia Idalia. Karang muna na sila may aki ng mga tugaw na engineer.

Mas ako, mas kaya anong mangyari naman ako mga tugang sa kalaban kanto diyan, no? Ano importante mga tugang si George Valderrama yung sa tower kan radio, urago nagkakaya nagkukurukap-kap duman kan mga wire.

Action the night. Mag-ug pa kita, mantang nabubuhay pa kita sa kinabahan. Bawal mga tugangan kidit. Bawal mga tugangan syunga. Bawal ang traidor, ngunyan sa kinabahan. Bawal mga tugangan mga

Kon ikanagtabang na nung kakanangad mang tamo tadakulang kasaran yan mga tugang sa mahal na Diyos. Sabi ko nga ni Oral daw, Diyos bagoan ka boss.

0: Kagulangan, salamat po na tinamuan mo naman kami yung panibagong buhay. Ganyan na pagkadawa. Igiyang po kami sa mga dapat may gibuho na sin magibo po kami kasi sa muyang obligasyon na dahil kami nakakaperwisyon yung kapwa. Kagulangan, ilagay mo po kami sa anumang napiligo. Sa pag-ibo, ikan sa muyang obligasyon ng ganyan na pagkadawa. Kasi minagad ba po kami kasi among kapatawaran. Sa mga kasalan na ako, may tirmi sa marong katataraman. Sa isip sa gibo, asin sa kababayan. Yan po, inagad mi uli kay Kristo na sa mong kagulangan. Amen. Sa inyo, Bugabos.
1: Good morning.
0: Sabi mga tugangkan mga kontra sa Duterte, sobrang kogmanin ang unyan, dalang telemo nagpanuha sing TRO1, Korte Suprema, duman mga tugang sa pigagadan, pigagad mga tugang na kamawotan, asin pigagad mga tugang na temporary restraining order kan kampo ni De La Rosa. Sabi ninda, uyo na gaya ang mangyayari na.

Duman kita mga tugang sa pinag-api ito pagkabot kan oras sinal mga tawang minatrayong po. Good morning! Salamat po sa ngarang kang sanggol ng panalawig ng kanal bahay sa Panginoon at mga tugang ni Vice Governor Diday ko kasabay na po tabi ang kinatawan kantorong disito kompromisyon na kantabi ng unyon ng pagkaga maray na morning. Laom ko tabi na nasa maray kamong kamugtakan sa mga oras sa limatang tilipunan ka po sa members kan pamilya dyan kamoyaon ako. Sarabay na po kita ngunyan!

Naghanap ako kanasa ko yung reading glass. Yung umasa na pala sa mata ko. Dahil na po, naglalabo pa rin mata ko pag kulang ang kwarta ko. Let us be Naglalabo mga tungan mata ko pag kulang ang kwarta ko. Kaya dapat pinuming may kwarta. Oy, by the way, da kulaw na pasalamat kipunong barangay Randy Velasco, barangay Ilawod Kandarga. Amigo, salamat unong tabi ning Maray. Salamat. Siguro pag-abot ka ng oras ako muna, mabalos man sa'yo mo. Kung ano man ang kaipuan mo, just text me. Ayaw man ako sa pagtabang sa sa'yo mo. Kaya kung yung kaso man, mga tugang mapospon ang barangay election because as of yesterday, dalang tapin na kalitis mga tugang, majority na kan mga senators, majority na kan mga congressmen na nagpirma ng mga tugang para po tabi sa postponement kan barangay election. Siguro yung manakupirmi akong matabang mga tugang kikapitan. Randy Velasco kang barangay Ilawod Kandaraga. Kaya ang bumangga kikapitan Randy Velasco, diba? Magpahingalo na kamo. Kinatawan, Melissa Abadisa, si Mang Kinatawan, Carol Sigaso, kang Primer de Sito, kang Provincia. O, dyan pala mga tugang sa Barangay Lakag. Mga mauragon pala, so mga atleta pala dyan mga tugang, ano? So mga atleta pala dyan mga tugang sa Barangay Lakag na Sipak Takraw. Iyong nag-champion sa kinatapos masa ng palarong Bicol. Gari ka sa kanakaging aldaw. Nag-courtesy call mga tugang kay Kinatawan, Melissa Abadisa. Congratulations po sa mga teachers. Kan Lakag National High School.

mga congressman ka na kabikon sa pangunit mga tuwing ni Congressman Pilo Garbina. Kasama na mga tuwing si Congressman John Chan kaso ba nagpasa ng resolusyon ang sanggunaan ang mga Akobicol para mga tuwing gabi na economic zone ang dating aeropuerto kan Legazpi dyan mga tuwing sa may airport site. Krusada Legazpi City nagpasa ng mga tuwing tapos kadakol naman ng mga basher. Yata nariparo rin doon sa mga tabang kan Akobicol sa tinabang ni Congressman ko digli mga tuwing sa bilog na Bicol Region. Asin sa nagkapir ang Pantikan Pilipinas, mahilig kamong mangusga. Kamu ano ang ginibo nilong karahian para sa tuyang lugar. Wa! An mabalik na kapitan kan barangay di Lapas Candera. Good morning tabi ki Kap Mir Marhalino. Kapil, good morning. Sabi ni Kapil, good morning no tabi sa bilog ng mga taga di Lapas. Ngunyan mga tugang naghihiro na si Mayor Vic Perete para naghihiro na mga tugang legal counsel kan banwalin daraga. Para mga tugang dumang sa naging rekomendasyon kan komitiba ni Kagawad ayan makasinaga. Manunungod mga tugang sa mga tawong nagpasasa, nagkapirak dyan mga tugang sa operasyon kan daraga community college. Kaya lamang kamukha nagkakoronsensya na bako man nindo pirak, bako man sa ino, pigdidilin siya nindo. Tapos imbis na magtabang kamo, bibulsa nindo.

Ang lokal na gobyerno kan ligas sa pangyot mga tugang ni Mayor Isha Mismayor. Good morning tabi sa Indogabos, Councilor Ato Valladolida. Asiman good morning, Councilor Lobby Tran, Councilor Sunshine Imperiala.

Cafe, ring-ring-ring magliwat, magtabang liwat sa mga taga-De La Paz. Asin, good morning, mga kikawa, G. Amor. Asin, mga sikagami, kong Arnil Amora, good morning. Sa mga parauma, parasira sa mga negosyanteng bukas na kasi ng establishment ni negosyo, good morning sa mga revolving MPA na lagantabay na pumunya ng pag-aga sa kabo sa gwardya sa mga miyembro kan Philippine National Police, good morning. Narinig wag bilang nga sir ang pangalan mo sa radyo. Pag nailing mga ka personal, makanuson ka palay. Amigong Ronald, amigang Lona Bionesa, si Mangkishina, good morning. Asin sa

Ang lalaking may maitom na singit. Good morning kay Joseph Nerick. Nagari mo sa mga tuwang natutong na lokad. Dumantab yan sa mga negosyante na bukas sa kasi ng establishment ng negosyo. Good morning sa mga paroma, parasira, asin mga tukang sa mga street sweepers. Kanli Gaspi, asin mga sa Malaya local government unit na yun ang unyan sa taho. Kanti lang po, ingat lang tabi kamo sa pag-ibon nito kasi doong trabaho. Magrokyaw kamo! Na mga antay Duterte, mga antay Sara Duterte, magrokyaw kamo! Mas garupan gibo nindo, ipakulong nindo si De La Rosa, ipakulong nindo si Villanueva, ipakulong nindo si Chisis Escudero, ipakulong nindo si Jingo Iswada. Pagabot mga tugang sa burutan, siyam pasinda. Ang kaipuan mga tugang ni Sara Duterte, waluman sana. Kaya pag na-acquit mga tugang si Sara Duterte, sabi po ni dating Senate President Franklin Delon, Sara Duterte will be the next President of the Republic of the Philippines. Sulagkapir ang kapalian duman sa kaiwasan kan Metro Manila nagsagibo mga tugang ning rally. Ano sa idang kagada ni impeach da mga tugang si Sara Duterte pero so inabas mga tugang na pondo para sa flood control project. Silensyo mga tugang mga kapalian. Napaano kamo? Kaya pag-arog kayo ng sitwasyon, kung arog masana kayo mga tugang mangyayari sa kinabahan, maray kayo ni maglipat na

Ang sa kuya mga amigo ng mga mekanyo ko dyan, mga tugang sa motorcycle, ano dyan sa Barangay Panlan, good, ay sa Barangay Busay. Good morning, Tabi. Salamat, ha, salamat. Sabi niyo dyan, nadadagog nila ako pagkaga. Salamat po, Tabi, ning marhaye. Lost in your light. Oh. Tinugaan ka mo ni Secretary tinugaan ka mo mga tugang ni Secretary Vince Dison na tulong-bulo na sana, tapos na mga tugang ano, tapos na mga tugang construction kantulay na minakonektar sa Barangay Kilikaw kasi man Barangay Binitayan kan Banuanin dalaga bilangon nindo nagtaram siya mga tugang bulo na Mayo, Hulyo. Dapat mga tugang Hulyo tapos na yan. Yan mga tugang mismo nalit isang oras pak ni Secretary Vince Dison. Sabi niya mga tugang kansarong congressman ni sa Segundo Lucero, 10 million pa sana tapos na nasabi ng project. Hindi kung may 10 million mo sana mga tugang kaypon, mag-uro arambag na kita tanganing matapos sa mga tugang nasabi ng tulay. Para din magparambog si amigo, ano ngayon ang pinakamaray na solusyon para mahali ang problema niya to sa palago sa pagalburuto kan vulkana? Haliun niya sa albay ang vulkan mayon, magpasar kita ng resolusyon, pahit na! Di mo na duman sa Kongreso! Pastulos kabil, aram kumauta ka baga! Sabi nga niya kan magigwan yung candidates forum, buah!

Mata sabi kan dating kapitan sa banwanin dasaro sa mga barangay kandaraga. An mapili ng kandidato mga tugang sa daraga para sa yang kandidato pagamot kan barangay eleksyon. Iyo da mga tugang si Congressman Kalilureta siya pagnanggana bilang kapitan kan barangay nida makandidato bilang ABC President kan banwanin daraga. Ganahon mo muna ang pagiging kapitan sa barangay mo bago ka mangarap na maging ABC President kan banwanin daraga. Yan permiho, good morning yan mga tugang sa barangay Gabawan Kandaraga, puro 4 kan Gabawan, good morning tabi kay Yan permiho. Ang 54 barangay kan Banwaan Indaraga, good morning tabi sa Indo Gabo, sabi po mga tugang ni Mayor Vic Perate. Asimanan Gabo sa miyembro kang sanggunyang bayan, lalo mga tugang si Kagawad Bamba. Si Kagawad Bamba, solamente mga tugang na araw magtabang sa pangangaipukan mga daragenyo. Kagawad Pilo Dilumin, aksyon bakong tabila. Siyempre mga tugang si Kagawad Attorney Ayan Makasinag, ang Kagawad na may alam. Igwaman yan kisarong miyembro kang sanggunyan ng sampulong tiniram, onsi an otek. Ingatan ninyo yan mga tugang baka tabi pagabot kan oras. Mabik ti baka mukan budul-budul. Tama na, sobra na. Palampamuna sila.

0: Pagabot mga tugang kan buro na honyo ang sakoyang amigo Firmino Mambida. Good morning tabi kay amigong Dante Acosta ta medyo marautan kamugtakan kan panahon. Good morning tabi kay pading Aydar Yaguno. Ang sakoyang palaba sinamumuta na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano. Ang sakoyang binulog na pagriba sa council kagawad ting kagawad Arjea. Kagawad Roland. Asin man sinang tiyo siya walas ko ng Irling Manay Bilba, Manay Belen. Good morning. Paling June, Mading Irna, good morning sila sa kuyang kapamilya kay Primong Rama Gayanes. And syempre po sa mga boss, El Presidente, good morning. Ang pinakamagayong kong ginaanak. Good morning kay Grace sa Luñosa Espiritu Kankilikaw Ila High School. Asin man si Ramram, good morning. Ano, ingat ka tabi Grace. Mading Ellen Luñosa, good morning. El Presidente, good morning. Ang matibay na kapitan kan barangay Pananan, Kapitan Narsing Monrian, ang kapitan na may prinsipyo, may paninidugan, may alam. Asin man ang matibay na kapitan kan barangay Balilan, Kap Manu Mirandilla, Manay Manu, may good morning. Asin man kay Manu Iroy, good morning. Mading Ellen, good morning. Ray Magaliano Mirandilla, good morning. Touching the light, so lucky in love. Sa oras mga tugang na 2 minutos na bago magkabutan na lasing ko din pagkaga. Nasa linya na ang sakuyang pinakagwapong pagiriba na nagtitindog mga tugang sa puon kanaguho. Nagtatagad mga tugang kung ano ang matama sa witing. Bata mga tugang pinapunduan operasyon kan STL na. Diyan mga tugang talingan iki magkakanigong permit na iki magkakanigong basihan na. Iyaw na mga tugang si Manoy Alan Lopez sa Itono ang masunod na mamayokan Sentro Legazpi. Lan, maray na aga, pasok.
1: Yes, maray na aga, Manoy Jess. Maray na aga sa mga parantabay.
0: Pundo na naman sa STL, sa waiting.
1: Iyon nga ni, nakulong nga ni man ang mga koreador ang naghaharanap ka na STL. Dapat mabaga natatabangan kayang.
0: Paano kaya, Lan? Ang dakuraong kahapota niyan. Ano ito sa inot? Pig-terminate o natapos sa kontrata?
1: Iyan ang kahaputan na dakula manangan.
0: Nasabi baga pinapundo, legal ko ta na sa operation kay to, sa mga koreador, may ID, may papilon, may chaleco. Sabi baga pinapundo, ta gusto man pala ugon. O bako na yung uragan?
1: Iyan nga ni. Tapos dakula ba diyan na naiambag man kayo sa gobyerno? Sa paibag ang PCSO, nakatabang ito. Tapos yun nga ni ba kay Mayor Isham, may buwis man itong nayambag sa...
0: Ikaw man duman ki porsyento ang makamurumuno kaya ni Anbanuan kan daraga for almost 3 years da eh, nga syo nga.
1: Siyempre, legal ito. Para so, kung illegal, baka talaga na man kimalawag na porsyento sa gobyerno.
0: Kaya anapot nga ni ano, anapot ni kagawad makasinag na pa, no? Nata, nag-operar sa Banuan kan daraga, ang daraga second highest municipality na may pinakadakol na koleksyon niya at ada yung income ang Banuan kan daraga. Si isa yung nagkapot, si isa yung sa inapaduman.
1: Yan. Bako daw napaduman sa kunyan.
0: Ayan, nakulaw nakaputan lang. Napano? Aram mo niyan kan PCSO. Napano? Niya ta ta nakapag-operate. Kasi mandato.
1: Para pinapundo naman. Ta, siyempre, may... Abo naman dang masiripan. Kung talagang sarumasa ng ginabang.
0: Hay na susigwin dati.
1: Ha?
0: Susigwin.
1: Sagwin?
0: Sagwin. Hay na susagwin kan inot.
1: Wala ba nga?
0: Oo. Ako sarumasa nagparabana. Talagang iural daw kito matang.
1: Wala. Sa pwedeng may iligurarigad duman. Kaya may pinapundo.
0: Oo.
1: Abo naman dang mga... permission dang madalik ang media.
0: Ako bagalan ba kung masa ano ang yaraon duman? Ako di man ka nakikinabang. Ano mo nang pakilabot ko dyan? Balatan ko man maglai. Sabi ko, di man ko ta nakimaraon. Kasi may barkada ako na nakapatapos kiapat na aki sa private school sa pagiging koreador kan magago. Imagine STI, Divine Cuts. Tapos ano, duwang Divine, sarong cuts, sarong STI. Nakapakatapos mag-eskwela bikul sa pagiging koreador. Kaya sabi ko, namundo akong nawawala. Dapat siguro ang nagkapirang politiko. Di naman yung pagpradilinsyan pa.
1: Oh dear. Basta legal ang operasyon, rin ako tayong question.
0: Oo.
1: Hindi man sinadyan ang bigahanap, ang legalidad ng operasyon.
0: Oo, ito sa barkada ko. Kasood ma, ngaya Jess, araw nga kanya na-postpone nga sa operasyon, na-postpone subula. Pero namumundo ako sa naging payag ni kagabad makasinag because nising kong duling ding naglaog sa kaman kan banuanin na rin.
1: Lord, dear to that. Okay. Sa mga dagdagtang impormasyon na sarong incident ng pananaksa nangyari sa barangay Buyuan, Kasubangi, bantang nasa kasagsagan hindi ka na pagselebrar kana kapistahan sa nasabing lugar.
0: Sa'yo nangyari yan lang?
1: Barangay Buyuan.
0: Buyuan, Kasubanggi. Oo.
1: Kasubanggi.
0: Kaya pala, kaya pala si Ryan Kasapo na mamarong pakitahaan at nagpasiling sa Buyuan.
1: May balon pa nga ni Garo.
0: Oo, kansaro si Tupi. May burubit-bit na imbutido.
1: Baka so, problema man ito kimbutido si Dinumanan me.
0: Oo, da eh.
1: Sigun kay Kapitan Ronaldo Minya, na suspitsado sa nasabing insidente, gikan pa nga Manila.
0: Wow!
1: Dayo.
0: Nagdayo tapos na nagsaksarang nyo, nakakulong siya.
1: Na-apprehender naman tulos kan mga kapulisan Kasubanggi dahil nga sa maagap man na aksyon ni Kapitan Minya. Ana, duwang biktima subot, gikan sa Santo Domingo.
0: Duwa ang biktima?
1: Tulo.
0: Tulo?
1: Ansaro, gikan sa Malinaw.
0: Sus Mariusep.
1: Mga dayo.
0: Nagpakipista?
1: Nagpakipista siguro, Manoy Jess.
0: Diyan sa Buluan.
1: Yes.
0: Ano medyo kamakon mo?
1: Medyo nakairinitinitan kung mo siguro ito nakainom na kang agwa ni Pataranta. Nagkairinitan hanggang sa nauli sa pananaksak.
0: Ako lang maapot sa'yo, may kaparainom ka man. Ano ang diferensya kang tawong imbuyong tapos na bakong buyong?
1: Basi man sa tuyang experience, nasabi mo nga ni para inom ako.
0: Oo.
1: Pag
0: para manuloy ang lawas.
1: Eh nga ni, pag subuyungon ka na.
0: Pero pag maabuso ka naman, nanaksa ka na, sumangi-insulto ka na pagbuyong ka, dyan ako'y uragan. Kasi sabi ko para taalab man ako, para multok man ako, pero bako araw ka ng ugali ko.
1: Nangyayari kaya yan minsan kung
0: kararawan?
1: So tama bagang inom-inom pa sana, medyo nag-init-init naman, nagkakapirikunan. Diba nang pag ang may buyong bagang sa dayot, pag nakainom, minada ko laon.
0: Ay, supagol ka an. Naiinod ha?
1: O, kung kaya nangapunan si Kapitan Minya Kasubanggi na kung po pwede ko na nag-iinom-inom, dit na gamitin ng dit na pagpapasensya, mga ugma.
0: Iyo ba ka?
1: Eh, pagpairalon ana, init kan payo, na nauuli sa, pwedeng mauli sa arog kaning insidente.
0: Pero ang nasaksak niya, tulo?
1: Tulo man, Jess.
0: Ang makamakon man, tulong frustrated.
1: Tulo.
0: O, pira na ang piyansa ka yan kung gusto niya magpiyansa.
1: O, tulos naman ining pinagdara, ining tulo. Pinaga ako duran man ka na EQRT, nagdara naman sa pinakaharan ng hospital. Dahil pagkita ng update kay Kapitan Minya, kung kumusta nang kamugtangan kay ning tulong biktima.
0: Bako man grabe sa tama?
1: Bako man siguro tabi man o Jess. Kanya biga nagkipag-reach out kita kay Kapitan Minya, biga kumusta ta, langan ura pa sa tuyang kasimbagan.
0: Oo. Makaabukan, iuragan ako pag nakakadago ako ng arog ka yan.
1: Eyo. Dapat na ni talaga rin kapistahan nag-uugma bagong kamunduan ang pigahan
0: pa. Kaya pag nakakigwa makikapistahan, nagkakatiripon ang pamilya, kurukumurusta, magbarkada. Pero kung nagtiripon ang pamilya, nagdururakan kamay inda.
1: Minsan kaya ini talagang pag-inom kibuksok na likido saro sa nagiging misa magkigwa kimangarog kaya na insidente. Pag nasubrahan rumate.
0: Oh, hindi lang ako na ka nagtutumot, abuso man sana yan.
1: Eyo, may na sasabing anisog niya, sinublian sa alak.
0: Oo, pero ako iuragan ka magta, ikakasubanggi buyong kayo, nisupig datara mo, sabi, di ako daw yan aram, nag-ibok yan kasubanggi.
1: Oo, lingaw ngaya, ikatubig tara mo.
0: Oo.
1: May mga ngaya, pagkakataon mo talaga na nangyayari, araw kayo, mga Jess, kung nasubrahan na mga sa alak.
0: Oo.
1: Nangyayari man talaga yan.
0: Ako may barkada kayto, tabangan si Diyos Galana. Pag nag-renuman kami kayto, ano opisina, gigibo niyang narumnuman kayto si ano, pag nag-renuman kami kayto, maski sa laugan ko opisina, kung siya na lugar, minaihi siya, pag inapot mo siya, ano ngayon, di man niya, pag una ko nga kayto kasubanggi,
1: pagbukas kaya, nagliwanag, ito pala, surep.
0: Oo, totoo yan lang, bako karo-karo, kayto ano, so pag-ribot sa broadcast, si Dalit Ulysses Bruncano, araw ka na kayto ka yan.
1: Bakit nagpasayor, naglalaom siya, pasayorin siya palaog sa CR.
0: Grabe ang kaugman na kayto, basta sigang urulot may kayto ta, suro si Mana, nagbabakal itong cellphone.
1: Narudumog.
0: Dai, pag nagkaturog siya, nawawalat niya duman.
1: Nawawara.
0: Tapos mabakal naman siya, mabakal. Alamin na niya ako, dahil ako sa'yo umataok ang number ko, tapag abot naman niya ako ng oras, dahil na naman yan. Bako ito pa inakasabi talig ni si Yol? O, inyo? Nakasabay tayo digdi sa Radyo Uragon. Ugbaw na ako kayo pagbuyong ito.
1: Roger. Sa iba pang mga istorya tabi, Manoy Jess, nangapulan na Legazpi City Police Station sa publiko, katakot ka na nangyaring incident din panghabon sa laog ka na St. Gregory the Great Parish sa
0: Hukambay District. Pala, ano yung nga ito sa doang gold na doang
1: sa... Yes, sigur sa investigasyon kaya kan PNP, na nakaging Mayo 18, 2026, po kumasa minus alas 2:48 ngayon magahon, sarong dahi pabistong lalaki ang luminaog sa laog ka na nasabing simbahan.
0: Ang aram ko pa, no, may CCTV dyan sa laog. Di ko lamang nariparo, pero ang taon akong nag-deserve dyan. Di ko na, gano may CCTV dyan?
1: May CCTV dyan, Mano Jess, na nagsasagib mo nga ito yung investigasyon na PNP, nag-backtracking, tanganin ang masusugan na suspitsado na luminalay kanduwang gold-plated bronze candle holder na nagkakantidad din na 10,000 pesos ang kada saro. Kasabayan sarong ASUS na laptop na nagkakantidad man yung 30,000 matapos nalagon man kanyang opisina kan mga katikista. So, padagos na yan na investigasyon na sin backtracking na pigibukan na PNP. Tanganin ang mabisto sin maraman ang kinamumugtakan ka na suspitsado.
0: Ako bagalan, luwas sa laog ako dyan, pero duman sa mga tao sa mga opisina. De, itong candle holder, di ko aram kung sa ina parte duman. Pero yung nalagun ka sa opisina, kan katekisa, gari makatakot na, gari, pag nagtungtong ka dyan, pag naing misa, pag nagtungtong dyan, gari ka masana suna sa heaven na, gari makabundo. Pero marasa pang may mga nakakagibo ng arog kayo, ano?
1: Iyan, mga, ang mga kaisipan kayan, dahil naman, dahil wala naman kay mga takot. Dahil naman iyan kay kuha nung pigisip pas ang intention sa naindaan makapag approve it sa sinda at makapag gibok kay kabuahan. Kung kaya sabi kan PNP kung si Sema na may aram o pagkakabisto sa nasabing suspitsado makipagtabangan na sa Legazpi City PNP o sa pinakahananing hipatura kaninang pulos na mada ko pa na sabing suspitsado.
0: Hindi pa si Danglid ko niyan?
1: Negative pa, tabi Mano Jess.
0: Ah, okay.
1: Okay, so, yan muna tabi Mano Jess. Ang mga dagdagtang impormasyon na gikanigis ako yung lokasyon. Ako tabi si Alan Lopez sa Ituno, basta tabi Kulano, Uragon.
2: Uragon Live.
0: Salamat lang sa mga dagdagtang impormasyon. Uy, good morning tabi sa mabalik na kapitan kan Maragay San Roque Canada. Good morning tabi Barangay Captain Gina Calyada. Ay nagpapaabot din good morning sa bilog ng mga kagidako ang masunod na kagawad ka Kevin Soto. Lalo na sa mga palagat Purok Tres kagidako sa tulong kagawad ka Maragay Matlo. Good morning. Kagawad Oka Odeber, kagawad Laro Diana Reza, siman si kagawad Armando Lomida. Kagawad Ena Monreal kan Maragay Pandan. Good morning. Adonai del Laguna. Good morning. Asiman Kian Permeo sa mga tagagabawan. Good morning do tabi sa Iduga Boss. I'm fighting hard to believe we're in heaven. Ganito rin ka mga tugang makatakot. Ako ko sa inyo sa pagkaraw. Yan po sa cathedral, siyempre dyan baga ako liminister. Although sa Sabado nga ni, maaari nyo kami kasi sa mo yung commitment as mga liminister. Sabi ko magtungtong ka lang dyan mga tugang na baka uning may misa na kulang ang tao. Ganito makatakot. Pero araw ka niya, basan mo pa ano? Ano lang nangyayari ko niya sa Albay Cathedral? Inot mga tugang, so imahin dyan ni San Gregorio Magno. Grabe na so tama. Ginarawan mga tugang kanboan. Eh, pangarin ay babalik ko niyan. Ngunyan, inaabasa naman itong so gold-plated na ano candle holder. Napapaano? Father Malobar, ano nangyayari dyan ngunyan tabi sa Albay Cathedral? Niya tatarog kay Takayan. Hoy, pinapaisip pa lang tabi ang pagtaraling ming barangayan. Igwa kami mga tugang kibabayli sa maabot na Sabado, Mr. and Mrs. Para mga tugang magkaurunat lamang ang mga balagbag na ugat. Dalang tagusok ko lamang mapaugman sa mga senior citizen. Sabi nga ni mga tugang, kan buhay pa ano ang ginibo mo? Pagadana, mauka-uka ka. Kan buhay pa ano ang ginibo mo? Bako? Paano ba yung mga tugang ang banuan kan daraga sa laog mga tugang kinagkatulong taon dahil lamang kinimitan siya sa aling mga tugang sa operasyon kan STL. Kaya nagpapasalamat kami kay Kagawad Makasinag dahil ang tasabi nga ni mga tugang nabulit-lita niya aro ka na bagay. Pero sabi mga tugang ni Kagawad ayan kung bako nga si Mayor Vic dahil malang kung makakaigwan ng pwersa. Kaya suportaran na lang po si Mayor Vic. Suportaran na pag-abot kan oras si Kagawad ba magaluna? Tunan ka maabutan mga tugang para sa mga daragay niyo. Pero tabi, kung palaban nyo ang mga politiko, para tabi, kamong mga nakapalibot sa mga politiko, dahil kamong mag-asang mas maurag pa kamo sa politiko. tapagyaon ka mo dyan, talagang sabi nga ni mga tugang rimate ka mo. Di man kinakay po na ako ni kasarong politiko magwa ka kikilakul-dakul na bodyguard ka. Di man sigurong mahaba sa imo. Di ka man siguro habason. Kaya naman kinakaipunan ka na kuldakul mga tugang na alipores. Si Vice President Sara Duterte nga ni mga tugang pagdidag sa kantamo talagang siya mo masabutan. Kaya ngunyan, yun yung mga kritiko, yun yung mga tugang na nagpapalaban at kinuterte dyan, kamunata sana. Dapat tigmaman ka mong plan A, plan B. Ang administrasyon ngunyan, dahil nakakakuha mga tugang konsensya siya nang pwede maging kandidato. Narumduman ko kay to kanaki pa ako mga tugang, nagdeputabi sa albay kay to. Particularmente sa 2nd District, nagbabanatan kayo sa ilang kandidatong congressman. Susaro kayo mga tugang, hindi nababanatan bako yung nanggana. Kaya ngunyan, yung mga tugang pigisip kan mga alipuris kan Palacio Malacanang, banat-banatan nito, tulot ng banat-banatan nito, oral daw. Si Sara Duterte, igwa po ba kang plan B? Sa oras, mga tugang na 13 minutos na, makalisan na alas 11. Alas 5 din pagkaagad, nagdagan tapang informasyon. Nasa rin naman si Manoy Andy Madrigal. Manoy Andy, maray na aga pasok.
3: Yes, Manoy, yes, good morning. Good morning sa mga paratabay. Sa Tibalbay, naka-discovery na naman ni mga abandonadong kahoy na nara ang mga autoridad kasugmang agang alas 10 nin pagkaaga. Na-recover kan kapulisan ang 10 pidasong nara na may sukol na 108.6 board feet na may kantidad na 38,000 pesos. Sa Tabaco naman, Sarug City wanted person na aristo ang suspect sarong 43 anyos na lalaki ang kaso ka initabi Marines theft 10,000 pesos ang piyansa na pigrekomendar kang korte.
0: Pero so kandidat kayo na bas?
3: Hindi, ba't binugta ko na pera so kandidat? Basta binugta ko hindi, tip. 10,000 pesos ang piyansa.
0: Ang problema, ang problema kung sinabas, kandidat 2,000.
3: Roger.
0: Nagpiyansa. Nagpiyansa 10,000. Oo. Ay, inda.
3: Yung bagano niyan, nangyayari.
0: Yung bagano?
3: Nagbulang ka. Tupada, nagtaya ka. 500. Madakop ka. Mapiyansa ka.
0: 30,000.
3: 30,000. Depende sa korte. Tapi pababa pa bagay ang tabi ba, no, Jess?
0: Yung bagamagan.
3: Lalo makuha kang ano yan. So,
0: indigency?
3: Certificate niyan. Makuha kang certificate of indigency.
0: Tapos subalas mo na barangay secretary. Alam ng indigency, pigsingi, pakasingi, libinong sa
3: 30 pesos sa nangaya.
0: Oo.
3: Ay katupa pala niyan. Siguro mo niyan.
0: Ang barangay ka, igwa kami yung ordinansa kaya, igwa kami yung ordinansa na dapat di magbaba sa ano. Igwa nagigibo kayo na aram ng indigency, kaya nga ng indigency nagsisingil.
3: Depende sa barangay tabi kayo manages ka ligdi sa Santo Domingo, ang ibang barangay dahil man nagsisingil.
0: Dahil ang barangay, ang indigency talaga libre yan. Ang indigency libre yan. And maski kami sa pag-ibo mo ng tax ordinance, appropriation ordinance, libre talaga yan. Pero igwa kay mga mansibado, mga mandurugas, nagigibo ka naman yan.
3: Roger, maski yan, ibaga may mapablatter sa barangay, may bayad, pagkuha mong ano yan.
0: Entitled kami. Dapat kung may igwa kaming pinag-abod na blatter fee. Bago yan, bago yan i-implementar sa barangay, kinakaipan mo kayo appropriation ordinance, and then iparibyo sa sanggunang bayan, kung o sanggunang paglungsod, kung valid, pwedeng magsingil. Pero dahil pwedeng magsingil, na dahil ka official visit.
3: Roger, unatabi, manages. Uh-huh. Kaya nadipindi man sa barangay talaga. Kung gusto nilang maghagad ni Baita, siyempre, nagmamahal naman bagang ganyan ang mga school supply, office supply.
0: Mandated kami under local government code Republic Act 7116 ang barangay igwaning taxing power. So pwede kami magpasa ng ordinansa at pwede mong pagsingilan pagbuktak ng billboard. yan na barangay certification and others.
3: Yan, totoo talaga yan.
0: So entitled kami na, pero never nung ka mag-collecta pag-abot sa indigency libre, pag-abot sa pag-collecta yes. Di ka pwedeng magtao, di ka pwedeng mag-collecta ng kwota na di kang pigtaong resibo, kasi pag sarusa ng reklamo dyan ang binog na council damay dyan, because yata tapig tolerate nindo.
3: Proyekto. Kaya puan talaga ang resibo tabi, Manu Jens.
0: Bako man kita manoy ande perfecto, pero sometimes masupok man kita kan sa tuyang obligasyon, bako?
3: Iyo baga. Sa Libon Albay naman, wanted person na aresto man ang suspect sarong alias Berto. Ang kaso kani homicide, may piansang 40 mil pesos ang pinag-recommender kan korte kontra digdi sa suspect. So ayan tabi ba yes, dugang na impormasyon hali di sa kuyang location Andy Madrigalejo, basta Bicolano, Uragon.
0: Salamat na rin sa mga nagdag pang informasyon. Good morning man tabi kay Madam Evelyn Marmol kan kay Dako Integrated School, and good morning man tabi kay ang pinakamagayon na para ano mga Julieta, nag-retire ka na po dyan sa Dalaga National High School. Ang sa kanyang classmate, good morning, classmate Aldin Alejo. Ano na mate, kumusta na mate? Kansarong alo, nag-irilingan kami mate, mga pag-iribat. Napigahanap mate, kasi sabi ko, every morning niya ako, pag-misan sabi ko, nagdadangog sa programa ko. Uy, nagkailingan pa rin kami, kansarong yung mga tugang na classmate, sarong pa sa mga BFF ko, kaya ako nasa high school. Good morning pa lang tabi, kami si Orlando Llarena. Nagkailingan kami ka na kaaging Domingo dyan sa Albay Cathedral. Kay arugunin yung mga tugang si Barangay Captain Danilo Agripa kang Barangay Sansakan Legazpi. Siya mga tugang kadakul-dakul na award ang nakuakan sa ilang barangay. Cleaning green, nakabakal mga tugang kisadiring auto ang barangay, nakabakal na mga tugang ki. Sabi nga ni Isogabus na gamit sa barangay, napakinabangan mga tugang na nagibo dyan mga tugang diyan sa barangay Sansakan Legazpi. Kasi po kung ikaw naglaog sa araw ka ng mga tugang ang kamawutan mo, kung paano ka makaservis sa barangay na pagsiservi mo, magmahon mga tugang kagayon-gayon pagmation. Pero kung naglaog ka sa pagiging barangay official mo na magambog ka na ikaw barangay official, naglaog ka bilang sarong barangay official, tagos mo magkapira, ay ibang ururo na yan mga tugang paggatasan mo ang barangay. Iyo? Kansaro nga, kung nailing nindo, kung nagagiman sa wall nindo, kung nagagiman sa Facebook nindo mga tugang, ito mga tabing barangay kagawad kan barangay ano, kan barangay San Roque, kan Tabaco City. Nag-tiktok siya mga tugang, ang pigbabanatan niya sa barangay banatan ko. Sabi ko kagawad kung may ano kanya ko, kung ano man niya ko ang kapalpakan kan barangay nindo, kung ano man niya ko ang nangyari sa barangay nindo, ikanya ko damay ka dyan, iyo? Kung ano man niya ko ang nangyari sa barangay mo, kung ano man niya ko ang lapses, kasabi ka dyan because you're a member of this angunang barangay and no need na sabi ko. Good morning tabi, kagawad yun na. Sabi ko, di mo naman kinakay po na pagparabanatan mo in social media sa iyong barangay, because kung ano man niya ko ang kapalpakan kan barangay mo, as a member of this angunang involved ka, appearance na kung di man nag-implementar si Kapitan Ki Project na di kang pagkaram. Pero remember, under the local government code, ang barangay kapitan mga tugang day makaka-implementar kaya ano mo na proyekto, kundi mga tugang kaya approval ang sangguniang. Ang secretary day pwedeng mag-ibon yung resolusyon na dining session. Iyo? Yan ang baguhunin do tabi. Ha? Kita baski may dikit man kitang pagkasabot mga tugang, ural daw nagiling man kita pigbabasa kung masurus yung regulation implementing local government code of 1991 para mga tugang pag-abot yung oras, ara mo, iyo? Na ma-pretend ka, ara mo, may programa ka, o arog kayo, magpa-arog-arog kayo, mapa-arog ka kayo, anapot, iyan, iyong mandatory na yun na obligasyon mo, pero pag-abot yung oras, kung ikapaano nagkakapot mga tugang kisarong organisasyon, pati po tabi sa mga paperwork, office works, mga office memo, ara mo, bako lang mga tugang actual na pigigibo mo, igwa pa po dyan, iyo? Ang pag-disburse kan kwarta, ilinganin yung mga tugang, sarong barangay pinag-question mga tugang because sabi nga isa pag-bidding kang projects, kaya kamo dyan sa commission on audit daraga, kung igwatabi kibidding ang barangay, kung igwakipig papareceive sa inyong notice, mag-atindin man lamang kamo, magimata man lamang kamo dalanta, bako man oras-oras, bako man oral daw igwaning bidding, bako na minaalat na sana kamo, iyo? Tapag nagkagwanin problema, saka ka bumayroon ka, pag misan pigapot ka sa diri ko, ano nang naiinot? Sukuha o su-audit? Audit o kuha? Good morning man tabi, kemano niya, sorry siya man imagi, magalunan dyan sa barangay Balinad Gandara ka. Ay, ito ka po, anong nainot? Kua o audit? Audit o kua? Ah, hindi nga, ilan pa, ako nangangapudan mo niyan, si Mayor Vic, because mga tulang makamurumudo mo niyan, igwa na po tabi kay rekomendasyon ng sanggo niyang bayan, especially ang komitiba ni Kagawad Makasinag. Si sayang nakinabang kan na, pigpao ko para so portion kan daraga community college kinaka negosyante pigpao ko para mga tugang kantin naggamit duman na libre dahil lamang kibigbayanan sa kuryente as mga tugang sa tubig. Ano ang pigi mo? Ha? So administrador dahil lamang din nareparo na araw kayo nagbabayad ka musis yan nagbayad ka charge yan sa kabankan munisipyo charge yan sa mga estudyante. Eh magano bako man kita perfect ng tawad pero pag araw ka ng madal na gumuuhagan ka mga tugang iyo. Sabi nga ni Delete Mike and Rick, hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taksin. Tapos duminali si Manay, nag-post si Manay na arayon pangayaan Christmas, igwa na ngayak i-aro kayo yung project din na arang pag-ibo mga tugang kan budget kan sarong local government unit from barangay, municipal, city, provincial, at national. May mga code-code dyan mga tugang, for example, maintenance, daily operating expenses, nakabugtak dyan, office supplies, cultural activities. Anaga din yung nasabutan mga tugang duman sa cultural activities, pwedeng mag-log duman ang Christmas activity. Question ni Manay, nasabi ni Manay, Mayo pa sana, igwan yung problema sa kakulangan ng supply ng kuryente, supply ng gasoline, nakatutok lang sa Christmas. Ay, inda! Igwan man ko talang pinag-alokar ng pondo para mga tugang ma-exercise man lamangan mga taga-daraga, pigkontraman mga tugang kansarong kagawan. Ano, nagibun kan mga taga-daraga, tademan kita, deman kamo tinaawan ng pondo para magkaigwan man lamang kipagburo basketball. Ano, nagibun din sa daraga, magchurungki na sa rakit, ha? Marasa pa tapos at mabirida ka mo pagabot ka ng oras ay hindi kaya nagpapasalamat kami because nasa mara yung mga tunga direksyon kaya ang pagkapunan taong niyang Kimayor Bika ang mga taong nakapalibot sa iyong pasaway si paon mo. Well arami maraya sa iyong kamawotan maraya sa iyong objective para sa karahayan kanbanwaan ng daraga ipagpadagos mo Mayor Vic lalo na kung may pag-iriba pang-arong ni Kagawad Magalona Kagawad Mabab Diyos ko.
2: You are listening to 90.7 mga pinag-ugid na local report mga nagbabagang baret sa laog asin luwas ka nasyon baretang sports o showbiz man enok nindong matadagong digdi sa Uragon Bareta Express.
0: Marina ka mga tunga ko po si James Magallanes matur ka mga pagbabareta ang unyan pong aldaw ni Merko aldaw ni Webes Pizza 21 kanbura na Maros Mayo 2020 sa isa. Inutat ang headlines kan mga barita sa lado lokal kakpaiting ordinance sa banwan kan talaga palago sa pinagadalan kan sanggunyang bayan na may pamalangkawa yung transmis sa kagsawa sigun kikagawad pero dilumin na pyroplastic density kawin palago sa narehiso sa Bulkan Mayuna lukan na gobyerno kan ginubata na ganda naman sa posibleng epekto kan mga nakatambak na labas sa talutud kan Bulkan Mayuna head index sa probinsya kan Katanduan is mamatian sa islang probinsya na posibleng mabot sa 50 degrees Celsius sa Yanta Santo headlines man kan mga barita sa lado na ini pa sa National Senador Pia Cayetano lagi emosyonal sa pagtaram ka ng nangyaring putukan sa Senado. Senador Pia Cayetano bagong chairman kan Senate Blue Ribbon Committee luwang kongresista nagdimiter sa pwesa matapos na magbotoling yes pabor sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte na konsensya si Don Congressman ano? Yan trasanto yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte di man makakapiktar sa pag-adak ang COMELEC para sa 2028 election. International lawyer na si Kate Gabe Gibson na kasabay sa legal team ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Yan trasanto headlines man kan mga balita sa lado yung international airstrike sa Can Esquire sa Southern Lebanon na guminadan kilis sa 9 persona. Sa lado rin karawat medalya para sa Karate One Youth League di Pizel sa Palawinas. Yan trasanto sa lado ng showbiz sarong beauty queen na binulagan kan sa iyang boyfriend ni Willeman sa pag-ihisubot kayo sa paril kunini nabubuyo. Yan mga tugang ang headlines kan mga barita ang detalis mo pakalisin na kapirang palagatak.
2: Tuhod Siko Baywa Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. bumili ang Artrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kayo matanday ang nalawas ang mga damon, ganitumot.
1: Simula ko pang nag-inom ka kang supplement ko, kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
0: Maray po.
1: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
0: Maray ang lawas ko ay garo.
1: Magaan?
0: Magaan.
1: Ang pagkaturog mo?
0: Pagturog ko, okay naman po.
1: Ayun, sa pag-CR mo?
0: Hindi
1: mo. Maayos na? Maray su kape?
0: Opo.
2: Ang Mims Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City

0: pa noong taong 1996 ang Chera Villabalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera Villabalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera Villabalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera Villabalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradiibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera Villabalon Travel and Tours in Chera Villabalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
2: Alaros mo mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na pong 31 minutos na makalisan alas 5 ng pagkaaga.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: Dragon Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.

Good morning po kay Madam Evelyn Marmol, kay Nang Tisi Balasso. Good morning, Asiman. Good morning kay Awin na Erwin Mahadilias Mandani. Ngayon sa detalis na kan mga bareta sa lado lokal, palago sa pag-adalan kan sangon ng bayan kan dalaga ang mga cockfighting ordinance na sabi ng banwaan na inilaging paig ni Kagabon Makasinag, chairman kan Committee on Law sa ginibong pakikipag-uli kan Uragonusa. Sayang sinabi na bumabot niyang mapag-adalan ni Marhay asin kung pwede pang may pasunod ang pagsasagibon ng patupada sa mga barangay kan dalaga. Sayang sinabi ni Iguana ki President asin piko ni Guaman ki mga barangay na nag-request sa makaigwanin patupada sa ilang barangay. Sa ining maigot na pinag-adala na siniguwa siya ng reservation kung paano may implementar ang nasabi ng programa.

43 minutos na makalisan na lasing ko ng pagaga sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal na ipinapautob ang dagdag singila sa entrance fee kan mga turisang mapasiring sakag sa waruin sa Banuan kan Daraga. Inaliging paig ni Kagawad Pilo Dilomin, chairman kan Committee on Tourism sa gilibong pakikipag-uli kan Uragunusa. Sayang sinabi ni Depay na pwedeng i-implementara na sabi ng ordinansa nin hulit na Depay na review kan sanggun ng palalawigan kan Almaya. Sayang sinabi na bago buksan ang nakag sa waruin sa mga turista, magiging marinan kabos sa mga pasilidades kaini. Sinabi pa ni Dilumina na magiging kompleto ang pasilidades kan kag sa waruin sa una sa buksan ni sa publiko. Asin na sufficient man sa paglangkaw ng singiling in transpid sa laog kan nasabi ng park o sa laog kan nasabi ng o pag sa paglaog sa sarok sa mga tourist destination kan Banuanin Daraga.

0: 34 minutos na makalisa nila 5 din pagkaga nakapagreso ng tulong pyroclastic density current uso ng Vulcan Mayonsa nakalis na mag-aga. Basado sa monitoring kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIBOX, nakapagreso man din na 326 na rockfall events sa nakalis na 24 oras. Apoy na digdigwa naman kay 26 na volcanic earthquake kaibana na ang 15 volcanic tremors na nagdurar nin 11 as na 18 minutos sa ang lawig kay ni. Sa presente palagos mga gaya na pinagmumonitor kan mga autoridad particularmente ang pibuksan kamuktakan kan Vulcan Mayon as in mantinidoy nasa alert level 3. Sa oras mga tugal na 35 minutos na makalisa nila 5 din pagkaga nagdagantan barita sa kamuktakan kan panahon nasa rin niya po Sir Melvin Albohela kan pagkasa Legazpi. Sir Melvin, maray na aga, please come in.
1: Yes, marahay na pagkaga po sa imo, Sir Jess Magallanes, sa mga taga-Radio Oragon. Asin sa kabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kang Radio Oragon. Sa ngayon na Petsa Mayo 21, 2026, saldo ng webes ng pagkaga. Ininang sa tuyang dito sa pit, sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Isperi sa limalinsang ang paros na disasira ng kalagatang Pasipiko. Ang nakaka-apekto sa imperong Luzon, asin sa kabisayaan, ilang kayo ang libis sa kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang panganoron sagot sa panganoron na kalangitan na may mga tulo-tulo mga pag-uran o pagkikilat sa daguldol. Ang paros ay maluya sagot moderato na maghahali sa norte sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybayin dagat at sin karigatan kang kabikulan, magiging banayad sagot sa moderato ang pag-ukol. Temperatura tigil umang poon, 97 sagot 34 grado sentigrado. Mantangang sa tuyang heat index ay pwede mo na mag-abot sa antas na 39 grado sentigrado. Kasi nga daw ay nagsirang kasabagong alas 5.18 ng pagkaga. Kasi masulungap at yan na alas 6.18.

0: pa rin huli man tagunyan medyo nabubungkaro sa anpag-negosyo ng pagtatanong ni Abaka. Sa nasabi ng probinsya, magigirumduman kan mga nagtalikod na daw talagang naapik na ng produksyon ng Abaka sa probinsya kan Catanduanes. Daraman kan sunod-sunod na kalamidada. Kasabay kanyang sinabi pa ni Lucigo na palagos man ang nagigibo kay magkakaligong pagi ang lokal na gobyerno kan Catanduanes para matawan kay magkakaligong tamang ang mga paraumay ng Abaka sa nasabi ng Banwaan o sa nasabi ng Islang probinsya. Sa mga sunod na kapitan, kan Barangay Kimanto, good morning tabi Barangay Kagawad, Rulli Madrid Luna. Rantay 8 minutos na makalisa na lasing ko din paggagaw binabot sa 44 degrees Celsius ang init na namamatian sa Islang Provincia kan Casandones Kasun Ma. Inianaging paig kan Philip, inianaging paig ni June Pantino sa entrevista kan Uragonusa. Sayang sinabi na sobrang init ang namamatian mo niyan sa Islang Provincia kan Catanduanes asin dakula ang posibilidad na umabot ini sa 50 degrees Celsius. Kasabay kay ni sinabi ni Pantino na nangapulang sinda sa publiko na magingat manggayin huli sa pilirong dara kan sobrang init na namamatian sa Islang Provincia kan Bicol Region. Rantay 9 minutos na makalisa na lasing ko din paggagangunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado lokal. Naging mariang disulta kan kampanya kan mga otoridad partikularmente sa mga rebeldeng MPA sa probinsya kan Sosogon. Ini makalisa magsurrender ang duwang alangkaw na opisyal kan Communist Terrorist Group o CTG sa nasabi ng probinsya. Binisan nating rebeldeng sinda si Sona na miyembro kan rebeldeng MPA kan taong 1972 sa asin residente kan Pilar Sosogon si Manasalong 48 anyo sa babae na may nabilanggit ang sayang ang pangaran. Sigur sa mga inisin na recruit ko pa kan mga nakaaging tao na lagay sa ngunyan, nagdesisyon si Dang magsuko na sa gobyerno. Naging miyembro siya kan rebelding MP since 1972. So sa ngunyan, 50 taon na siyang miyembro kan MPA. Ano ang nangyari lamang sa sayang buhay? Nakalamit lamang siya kikaugman. Aro kang namamatian niya ito ngunyan. Kasabay kayo, sinabi ni Police Officer Major Arwin Destacamento na panagos pang magibok yung magkakanagong pagi ang Laval Sorsogon PNP para maingganyan ang mga rebelding MPA na magsuko na sa gobyerno. Yan mga tulong ang detalis kan mga barita sa lado lokal. Ang detalis po kan mga barita sa lado nasyonal. Pakalisin hanap buhay.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
0: Ang oras po mga tukang sa Radyo Uragon, eksakto na po nga 41 minutos na makalisa na alas 5 ng pagkaga.
4: Uragon Barreta Express. Mga nagbabakang bareta sa laog ka nasyon. National News.
0: Warang tayo ng minuto sa makalisa na lasing ko ng pagkagang. Ngunyan sa detalis na kan mga barita sa lado nasyonal, naging emosyonal si Senador Pia Cayetano. Nag-ekwento kay ni ang nangyaring putokan na sinalo ka na kaging Mayor 13 bilang tugon na, sa Kasimbaga. Naging pag ni Senador Arisa yung Tameros na parang walang nangyari. Ini man sumabaknit na paguna mo minataram si Isay na Santa. Ito pala mga tugang Santa Santita. Paguna mo miyembro kayo kan mga rebelding grupo. Ngunyan mga tugang nagpasasa sa Pirakan gobyerno. Particularmente mga tugangan Pirakan na PhilHealth. Ngunyan minataram dakulo ng nagiging big victim ha? Mga pandok pa sa na plastic na. Sayang, sinabi na din kay rapatanan si Isayman na mga senador na sendang pagiriban ni Hulit Aday Sinda matapos sa mangyari ang sendang, mangyari ang nasabi ng insidente. Mianta Santos sa may relasyon na Barreta formal lang nagtuko bilang chairman kan Senate Blue Ripoy o Senate Committee on Accountability on Public Officers and Investigation

o kabikilan mas mapod mas bisado sa apod na blue ribbon committee si Senator Pia Cayetano dili matapos sa nominasyon ni Acting Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva kay Cayetano dahil nagkontra sa nasabi ng nominasyon na kasalidaan ni Senador Pia Cayetano si Senator Pampilo Lacsona na mananagan ng ngayon sa investigasyon kang Senado sa manumayang flood control project sa si Lacsona ang ngunyanan mag-serving vice chairperson kang Senate Blue Ribbon Committee. Ang iba pang pinagdisignal at chairperson using the Foreign Relations sa Senate Foreign Relations Committee Chair Senator Amy Marcosa, Committee on Environment Senator Camille Villara, COCC Senator Camille Villara, Constitutional Amendment Senator Robin Padilla. Sa mabalik na kagamon kan kidako, good morning tabi kimanoy Tommy Moreta. Yanta Santos sa may relasyon na barita pinagdisignar man bilang chairman kan Senate Committee on Finance Senator Mark Villara. Patapos sining sayuma ni Senator Shevin Gatsalian na nagsayuma na maglipat sa grupo kan mayoriya. Sayang sinabi niya siyang magilibo kundi ako na nasabi ng tangro. Magigirumduman na si Villar ang nagsalita sa nasabi ng komite kasunod kan aligasyon ni dating DPWS Undersecretary Roberto Bernardo na nakaresibi sa buting kikibakali sa manumalyang flood control project sa San Panahon na sabay kay Nisa o sa Sangunyana preparado na nagkapir ang komite ba kan Senado para magtrabaho kasunod kan pagkakagunin sa lidahana kan liderato kay ni kanakaging Lunes. Ini mga tulungan pigturo sa muya kan kami nasa elementary. Sabi kan sa amyang teachers kayto sa Pilipino, bago mo gawin, makapipitong isipin na. Duang Lies Ledor, gikan sa party list ang nagbutal sa sendang pwesto sa Kamara de Representante kanakaging Lunes. Inan pinakauring serye ka mga pag-resign kan duang miyembro kan Kamara de Representante na sinda congressman na. Nathaniel Oducado, asin man si Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Legaspi, sa sayang payag, sinabi ni Ocubado na pag Oducado, nagdimitir siya bilang congressman kan nagkuan-wan tahanan party list ninuliman sa naging negatibong reaksyon kan sayang mga suportadores matapos sa magpirma siya pabor sa impeachment complaint kontra kay VP Sara Duterte. Sayang sinabi na dakulang naging epekto sa sayang pagpirma bilang yes vote sa so sayang sa ibong nilado di pa mo nagpapalwasing kasing bagay si Representative Vincent Legaspi kung ano mo nang pinakarason sa paglimiter niya bilang congressman kan para Pinoy Workers Party Lista. Ang duwang party list members ay nagdimitir sa dang pwesto kanakaaging Lunes. Siguro nagdesisyon mga tugang suluan na magdimitir na because nakagulpi na sinda. E din siguro pagabot kan oras, nabudol-budol sinda. Tinugan kidakulao na kantida, dalagad mga tugang pagabot kan oras na ipang managabot. Itong pigasabing 20 million pesos na pangtaong ayuda duman sa mga nagboto pabor sa impeachment complaint. Quarantine 5 minutos na makalisa na lasingko din pag-aga sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal magiging parte na kan defense team ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Law ay expert na si Kate de Gibson bilang associate sa counsel. Si B.C. Gibson ang parte kan legal team na naging dalan sa acquittal kan sarong dating Congolese Vice President na kinasunin sa International Community o sa International Criminal Court. Pinili si Gibson ni British barrister Peter Hines na magserbing bagong lead counsel ni Duterte sa pinag-aampang kanyang kaso sa ICC. Si Hines ay nag-ribay kay British lawyer Nicholas Kaufman as in ang dating nagkakapot kan kaso kan dating presidente.

0: 46 minutos na makalisa na lasing ko nil paggagang ngunyan sa detalis naman kang mga bareta sa Lado International.
1: Agon Bareta Express, mga bareta sa ibang nasyon. International News.
0: Ngunyan sa detalis na kang mga bareta sa Lado International, maabot sa 19 ng nagadaan sa ipinaglansay na panibagong airstrike ang Israel sa Lebanon. Base sa Health Ministry kan Lebanon, nasa Sambolo ang mga napagadaan. Kabilang hindi ang tulong kaakyan asin 7 kababaihan. Sa ngunyan, palagos pa man na nagigibok yung magkakandigong pagin mga autoridad kan Lebanon kasunod ka nasabi ng insidente. Magigarumdo mga nakalakaging alawin at ang pinag-alunsyan ni Israeli Prime Minister Netanyahu na palagos sa isedang pag-atake sa nasyon kan Lebanon, daraman kan palagos sa pag-atake kan mga rebelding grupo. Sa ultimong detalis kan mga balita sa Lado International, posibleng pag-ulayan sa meeting ni the Chinese President Xi Jinping asin man Russian President Vladimir Putin ang gera nangyayari ngunyan sa nasyon kan Ukraine. Sigon sa impormasyon, nagdesisyonan doon ang alangkaw na official kan China asin man kan Russia na pag-ulayan ang nasabi ng bagay. Sa ngunyan na sa Russia si Russian President Xi Jinping para sa pakikipag-dialogo kay Russian President Vladimir Putin.

0: Western Sports. Sports News.
1: Ngunyan sa Italisa kan mga barita sa Ladon Karawat dahil na nagpalyar sa Ronda International de Sabord sa ang Pilipina star na si Alex Iala matapos perdiyon ni Ukrainian qualifier o Oksandra Holiwaka Olikuva sa score na 6-3, 5-7, 3-6. Sa rarom kan 16 degree cloudy condition kan Central Court nagpun si Iala na nagpun na marayan ba laban ni Iala alagad pagtapos kan laban. Naging maluyo ng performance kanya na yung mananaging rason para siya makamante sa nasabi ng kompetisyon na. Ngunyan sa detalis man kan barita sa lalo ng showbiz, pinag-urayan sa ngunyan ng sarong blind item na sarong non-showbiz sa sarong dating beauty queen turned actress na binayan kan sa iyang boyfriend inuli man sa pagiging abusira sa butini kung siya nakakainoma. Sikon sa informasyon, ang dating beauty queen na naglaog sa pagiging showbiz, alagad binayani ni kan sa iyang boyfriend matapos sa marawan kani na nag-ihiini sa paril o sa salog durante kanini nakainoma. Sa ngunyan palagos pang pinag-aram kan mga netizen, particularmente kan mga kolumnista sa kaiwasan kan Metro Manila kung si sa'yang dating beauty queen na naging artista. Good morning mantabi, kikaili eksiha dyan mga tugang sa dinapaka sila sa sagot. Asin yan mga tugang ang katilipunan detalis kan mga pagbabarita ngunyan pong adawin ng Webes 21 kan bulan na Mayo 2026 sa today. Sa lewat po, sangarang kan mga nakasabay niya ito sa programa asin sa pagbabarita sa lawasan si Manoy Andy asin man si Manoy Alan Lopez sa Saitono. Ang pag-asa Ligaspi. Sa lado technical, si Manoy Tupedal niya dumang sa tower si Manoy Jules Valderrama. Sa mga nag-text, nag-like sa Facebook. Salamat po nung tabi ning Marhaya ko pa sa inyong nakasabay si Jules Magallanes. Minawalat kang tataramon. Ang barangay pigtatabangan, day pigtatabagan. At Jules Maray na aga, Bicolandia.
0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y. Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center. Isang malusog na araw po sa ating lahat. Sa mga masugid na sumusubaybay sa palatuntunang ito, Kape at Kalusugan, hatid sa inyo ng Needs Kape. Sa pangalan po ni Ma'am Needs, Ma'am Ninja Rosal, at ng NIMS Wellness Center. Hayaan niyo pong makasama ko kayo sa loob ng 10 minuto para pag-usapan natin ang inyong kalusugan. Ngayon po araw ay ating tuklasin ang sanhinang diabetes. Sino nga ba ang mga posibleng magkasakit nito? Natural na gamutan at paano nga ba makakaiwas sa sakit na diabetes? Sarap talaga magkape sa umaga, no? Lalo na pag Means Kape. 23-in-1 Premium Coffee Mix ang iniinom mo. Masustansya na, pantulong pa sa iba't ibang uri ng karamdaman. At alam nyo ba na ang Means Kape ay gumagamit lamang ng stevia bilang natural sweetener? Opo, ang stevia ay kilala sa buong mundo na nakakatulong sa mga diabetiko. Ang stevia ay isang halamang gamot na matatagpuan sa maraming bansa, lalo na po dito sa Asia. Ito ay unang ginamit sa Estados Unidos bilang isang herbal supplement at kamakailan lamang matatagpuan tapos ang maraming kontrobersya ay naaprubahan na bilang isang produktong pagkain. Ang stevia po ay ginagamit sa pagkain at inumin bilang isang non-calorific sweetener. Ibig sabihin, ito ay ginagamit bilang isang alternatibo sa asukal at iba pang mga chemical-based sweeteners o pampatamis. Pero wait lang po, ha? Mamaya babalikan natin ang usapin patungkol sa stevia. Sa ngayon po ay atin munang alamin ang sanhi o dahilan ng pagkakasakit ng diabetes. Taas ba bang blood pressure? Mataas na blood sugar? Naku, dili kado yan, pa-check up muna sa Means Wellness Center.
2: Ako po, si Belinda Arcos Barbuena. Dati po, ang BP ko, taas baba. Tapos, hataas ang blood sugar ko, nasa 229. Noon yan, kan, bakal ako ng Means Cafe. Yung man lang yan, sa pag-inom ko na Means Cafe, nakainom ako tutulong bulan pa lang, ang BP ko nag-normal na, at blood sugar ko normal naman. Tapos, dahil ako nalilibong. Kadati, pero nalilibong ako. Tapos, ang inutig akong double kidney nga ni Hunya, na umaya din na maparkulog so hawa ko kaya sobrang pasalamat ko lalong-lalo na kay Ma'am Nins Nins Kapita ay yun so naka umay kang kamatian ko
0: bisita na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center sa inyong lugar. Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ang tungkol sa sakit na diabetes. Marahil kapag natunungka kung ano ang sanhi ng diabetes, una mong iisipin ay asukal o pagkain ng matatamis. Ngunit mas komplikado pa ang kasagutan sa tanong na ito. Madaling maunawaan kung bakit sugar ang madalas nasisihin ng mga tao pagdating ho naman sa sakit na diabetes. Siyempre, ang pagkakaroon ng high blood sugar levels ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng komplikasyon sa diabetes. Bukod pa rito, ang pagkain ng matamis ay nakakapagpataas ng blood sugar. Pero ang katotohanan, ayon ho sa mga pananaliksik, walang kinalaman ang pagkain ng matatamis pagdating sa pagkakaroon ng diabetes, partikular na sa type 1 diabetes. Ang paniniwala pagdating sa type 1 diabetes ay epekto ito ng autoimmune reaction. Ang nangyayari kasi ay pinapatay daw ng immune system ang mga insulin-producing cells na kung tawagin ho ay beta cells sa loob ng ating pankreas. Ngayon, kapag nangyari ho ito, hindi na nakakagawa ng insulin ang pankreas at wala nang magkukontrol sa blood sugar. Kaya nagkakaroon ng type 1 diabetes. Pagdating naman sa sanhi ng type 2 diabetes, posibleng makadagdag sa panganib nito ang sugar. Pero hindi ito direktang responsable sa type 2 diabetes. Kapag kumain tayo ng matatamis o ng pagkain na maraming carbohydrates, tumataas ang ating blood sugar level. Ngayon, upang makontrol ito, gumagawa ng insulin ng ating pankreas para ibalanse ang blood sugar. Ang sugar na ito ay iniimbak ng ating katawan sa ating atay upang gamitin kapag kinakailangan natin ng enerhiya. Ngunit, hindi dahil sa pagtaas ng blood sugar ang dahilan kung bakit isa ang asukal sa posibleng sanhi ng type 2 diabetes. Ito ay dahil maaari kang maging overweight o kaya obese kapag nasubrahan ka naman ng pagkain ng sugar. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ho natin gaanong naunawaan kung bakit nagkakaroon ng type 2 diabetes. Pero alam natin na may mga ilang bagay tulad ng pagiging obese o kaya overweight na nagdudulot ng type 2 diabetes. Pinaniniwalaan na mayroong kinalaman ito sa pagkakaroon ng insulin resistance ng ating katawan. At base sa pananaliksik, kapag umabot na sa punto na hindi na sapat ang insulin na ginagawa ng ating pankreas upang makontrol ang blood sugar, ito na yung tinatawag na type 2 diabetes. At dahil ang pagkain ng maraming matatamis ay nakakapagpataba, maaari itong humantong sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ngunit hindi rin tama na isipin o sisihin lang ang sugar para sa sakit na ito. In fact, lumalabas sa mga research, ang pinakamalaking factor dito ay yung tinatawag na lifestyle ng isang tao. Halimbawa, kung ang isang tao ay kumakain ng maraming matatamang pagkain at di rin naman nag-i-ehersisyo, mas mataas ang kanyang risk ng type 2 diabetes. Kaya hindi lang sapat ang pag-iwas sa sugar upang hindi magkaroon ng diabetes. Kailangan rin na magkaroon ng healthy lifestyle. Ang tanong, paano nga ba mababawasan ang panganib na dala ng diabetes? Tutok lang mga suki, yan ho ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik.
3: Totoo. Ako po si Joako, nakatira sa Tagas Daragaan pa. Natry ko yung Wings Coffee bago ako uminom ng Wings Coffee. Namamatida ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakiramdam. Yung mga mani ay nawala na.
0: Dahil na magpahuri, try mo na ang Means Cafe. Only 3-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Co-Central Brain Enhancer as in Guayabano Extract. Mababakal sa kamus ng branches kang Means Wellness Center. Alright, patuloy pa rin po kayo nakikinig dito sa Balatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Means Cafe. Doon po naman sa aking katanungan kanina, paano nga ba mababawasan yung panganib na dala ng diabetes? Alam niyo ba na ang pinakamadaling paraan para makaiwas sa diabetes ay ang pagkain na masusustansya? Tama, kabilang na rito ang mga pagkain mayroong low glycemic load tulad ng cereals, apples, oranges, beans, skim milk, cashew, peanuts at carrots. Mainam din po ang magbawas ng red meat at sa halip ay kumain ng healthier sources ng protein tulad ng isda, lean meat at tokwa. Mahalaga rin ang pag-i-ehersisyo. At least 30 minutes ng pag-i-ehersisyo ay nakakatulong makabawas sa panganib ng type 2 diabetes. Pati na rin ang heart problems, high blood pressure at iba pang lifestyle-related na sakit. Sa totoo lang, nakakaalarma ho ang kondisyon ng diabetes sa buong mundo dahil malaking dala nitong panganib sa isang tao, lalo na kung hindi ito mabibigyan ng angkop na medikal na atensyon at tamang gamot. Kaya't marami ang naghahanap ng kasagutan kung paano mawawala ang diabetes. Ilan po sa mga dapat tandaan ng mga diabetiko ay ang pag-iwas sa mga pagkain mataas sa carbohydrates at asukal. Dapat din silang maging aktibo araw-araw at magkaroon ng healthy lifestyle. Mahalaga na i-manage ang diabetes dahil nakakatulong ito para maging maayos ang pakiramdam ng isang tao. Partikular na kung ang asukal sa dugo o glucose ay normal at maganda, sapagkat pwedeng maging masigla ang isang tao at mabawasan ang pagkapagod nila. Nakakatulong din ito upang hindi maging madalas ang kanilang pag-ihi at maging mabilis ang paggaling ng mga sugat at may iwasan rin ito ang mga impeksyon sa balat at maging sa panto.
4: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple corn, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricush mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Amis Wellness Center region-wide.
0: Sabi ko ng isang texter natin, nagtatanong, nawawala ba ang diabetes, Kuya Rod? Sa katunayan, hindi napapawi o nawawala ang type 1 diabetes at patuloy pa rin po yung mga siyentista sa pagdiskubre ng posibleng paggamot nito. Pero yung type 2 diabetes at gestational diabetes ay mayroong posibilidad na mawala. Halimbawa, posibleng magkaroon ng tinatawag na gestational diabetes ang isang babae sa kanilang pagbubuntis. Subalit, pwede rin po itong mawala kapag nakapanganak na. At base din po sa mga pag-aaral, maaari naman mawala ang type 2 diabetes sa pamamagitan ng pagsasaayos ng tamang level ng blood sugar at pagkakaroon ng malusog na lifestyle at diet. Tinatawag rin na diabetes remission ang pagkawala ng diabetes. Subalit linawin ko lang po ha, marami pa rin pag-aaral na kinakailangang isagawa upang mas maintindihan ang bagay na ito. Wala pa rin po kasing sapat na mga ebidensya kung maaari bang maging permanente ang pagkawala nito. Dahil sa marami yung kaso, pwedeng bumalik ang diabetes. Kaya importante rin yung pagsunod sa angkop na lifestyle at diet para sa isang tao kung sila'y na-diagnose na mayroong diabetes. E ang tanong, paano nga ba mawawala ang diabetes? Maraming paraan upang maiwasan, i-manage at makamit ang diabetes remission. Number 1, bawasan daw ho o iwasan ang stress. Alam niyo ba na maaaring makapagpataas ng blood sugar ang stress? Opo, totoo ho yan. Kaya't mainam na alamin ang mga paraan kung paano i-manage ang stress. Dahil makakatulong ito para mas ma-regulate ang antas ng asukal ng inyong dugo. Pangalawa, kumain ho ng maayos. Maganda kung iyong diet plan ay aprobado ng iyong doktor para masigurado na angkop ang iyong mga kakainin sa iyong kalagayan at treatment. Siyempre, kailangan alamin mo yung mga pagkain at inumin na mabuti para sa iyo at iwasan yung mga hindi nakakabuti sa iyong kondisyon. Number 3, kailangan mong maging aktibo. Mainam kung magiging physically active o kaya magkaroon ng plano sa pag-i-ehersisyo upang mapalakas ang pangangatawan at maging masigla. Subalit tandaan po ha, dapat gawin ang pagkilos at pag-i-ehersisyo batay ho sa pangangailangan. Maaaring humingi ng payo sa mga doktor at ka-eksperto para sa mga ehersisyo na angkop sa inyong pangangatawan at edad. Pang-apat, sundin ang self-monitoring tips. Ang regular na pag-monitor ng blood sugar levels ay importante para sa epektibong diabetes management. Pwede itong magawa sa simpleng pag-regulate ng meal scheduling, physical activity at wastong pag-inom ng inyong gamot, kagaya ng insulin. Maganda rin kung lagi niyong titingnan kung normal ba ang inyong blood pressure para mas mapanatili ang kaayusan at kalusugan ninyo.
5: Naku, ano ba yan? Kapusta naman sa oras ang ating talakayan. Ganun pa man, sige ho, hanggang bukas ng muli, dito pa rin sa palatuntunang kape at kalusugan. Hatid sa inyo ng Nins Kape at ng Nins Wellness Center. Sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ako naman si Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
6: Basta Bicolano

0: baka babahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
1: Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Eksakto na 3 minutos pasado alas 6 na nin paggaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw, matuyaw kan mga saltong gibo, maumaw kan mga marhayan buo, dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo, uragon. Bullseye! Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kamikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

Mga dugang, Diyos marhay na aga sa Saint Dugabos. Medyo nag-uran-uran kita kasubanggi, ano, duman sa mga lugar ta, dyan sa Daraga, Ligaspi. Pagod nga na amay na pagkaaga, medyo nagtatagiti pa. Maraiman, at least na baribiso mga grabe ng Marakan daga. Mainit na naman ang saldang sa mga oras na ini, alas 6 na, ratsyan sana, medyo malanit na naman yan, init na yan, alas 7, malanit na init eh. Sige, balik kita sa tuyang iribanan sa programa, alas 6, agad alas 7 na naman tabi, ngunya na aldaw na kita nin Webes, fetsa, pirana, fetsa 21 na, ha? Bulan Mayo adverti pala ng ngunyang kan so pamangkin ko aday ko panabati pamangkin ko pero ako pa aninong ah 21 man ang gad pala ng ngunyan rumduman ko sa nang bigla nya ko garo may naraman ako kaning pitsang ini yung man ang adverti pala ng kan so sa kuyang pamangkin na tinubong ano. Sige, maray na agad tabi sendo ka boss inipan sendong lingkod Manoy Lito Sanchez at your service. Basketball mo na. Ayo, madidigi mo na daw kita sa basketball mga tugang ta medyo ang mga barita ta naman medyo baad kun mauyam na kita kan daralagan sa Pilipinas. Igdi palan manoy tupi sa NBA, tulo palan digdian mga player ngunyan nakabali diyan sa semifinal. Final sa East and West, tulo ang mga player na may dugong Pinoy. Ngunyang ko lang na hiling ini sa mga ano ni sa mga post and mga research man ano. So apuera palan kay Jordan Clarkson kan New York Knicks. Yaon man mga tugang tabi si Jared McCain sa OKC. Yan at saka ini maurag ini sa San Antonio si Dylan Harper. Yan, mga may dugong Pinoy man ito pe. Gustong sabihin mga pandiurag, siguro kun ano daw kun isarabay mo ini sa Team Can Gilas Pilipinas, Ron Harper. Aki yang kanin ni Ron Harper. Ano yan, NBA man pala. Ano ang, dahil ko lang aram kung anong probinsya, digdi ano ang naagom nindang mga Pilipina, kung sa ina probinsya. Si Sai Clarkson, Tagaligasi. Tagaligasi na si Jordan Clarkson. yung pagkangayan dyan nga, litso mga jeep nga dyan sa Central City. Ay pambira. Oh, pero yung manong malay ta, baka yung manangad. Pambira mo rin. Oh, irin siya da mga tugang ni Jordan Clarkson so mga may sadiri kayo ni Clarkson Jeep Digding Biyahing Daraga Ligaspi. Pangyayari sa kinaban ini. Karapi daw muna kita, karapi!

Pero yung managad, pigiling-iling ko nga, ano na kung posible yan man ito, na ining tulong ining mga may dugong Pinoy sa NBA niyan, kung pagsaroon digdi sa Pilipinas, sa Gilas, Pilipinas, ano, pwede man gayon, ano, masakit. Iyo, masakit ang bayad, kaya ang talent pick, and mga mahalon, ano. Tasa sa indesan ng team dyan sa NBA, aral lang kawon ang kontrata kayan. Milyones dolyares man ito pi ang piga restorian dyan. Bata puro naman pati ibagay ni mga sikat bako naman, bako man sinang sikaton kundi at least kabali na sa mga medyo may kalibre na player yan, mga promising na mga future player sa NBA. Kaya maray man tati sa indaw nagpara-practice ini si Jordan Clarkson, siguro may para basketball court ini dyan sa may Laucan Central City. nag-practice kan sa iyang shooting. Medyo intrada lang yan sa programa ta, diit na kumbaga sabi nga ni kayan lighter side kan mga magagabat, as in medyo seryosong mga barita ta digdi sa Pilipinas. Sudma na naman, sawa na kita sa drama. Ako din nga, ako nagiling ng mga drama dyan sa television, yuyaman ako, may sadiri man akong personal na drama kuman sa buhay. Tapos mailing ka sa television, dangaring ma-entertain ka, puro mailing mo pa, puro kadramahan, puro hiribian, Diyos ko po. O sa Senado, natuyaw mga tugang kasudma, ta nagdrama daan dating. Sus Mariusip talaga kita sa Pilipinas, ha? Grabe pag-abot sa mga kadramahan sa buhay, ano? Pero sabi ka niba, suibi daan ni Pia Cayetano, dahil man daang luha, ha? Ako dahil kumangkaya nailing, kundi medyo may mga riparo lang, nagari bakuman niya totoong hibi si emosyonal na nangyari kay Pia Cayetano, ha? Sa Senado kasunma, kundi sabi ka diba, baku man niya, dahil man dahil nga niyang luha. Baka mga acting sana, mara mo na. Tapos nagsimpatiya man daan si sa ini, Camille Villar, saka si Lorin. O, si Lorin, medyo may nailing akong picture na may luha man talaga. Kundi ang sabi baga ni Pia Cayetano, kawasa pa, ano nga, grabe nga yan, dude. Takot ko ngayon kang panahon ngayon ito. Pagkatapos ngayon, dahil lamang nga ni ngayon, nagkurumusta ngayon sa muyang sa mga pag-iribami ngayon sa minority. Grabing maray. Drama sa Senado, ano? Ano na ang Senado tadili sa Pilipinas ngunyan? Kung ano-ano na sana, kaninot, biglang sulpot si Bato, biglang ipsot. Oh, biglang sulpot, biglang ipsot si Bato. Pagkatapos, bago mag-ipsot, may baradil-badilan. Ay, dahil papalaan bago so baradil-badilan. So, butwa pala ni Bato, nagdurulagan, nagralamagan muna. Pakaralamagan, pagdurulagan, nag-ipsot. And pag-ipsot, nagbaradil-badilan man ngaya. Tapos ngunyan, drama na. Grabing maray na mga pangpamas ang dating kasuudma sa Senado. Iribian baga ang dating, dramang Pinoy, ano? Marisa nang dahil si Bato, takun siguro si Bato baga kaya, bako sa kun ano pa man sa hilingon man itsura ni Bato, sugari talaga matagas. Sa pangarang pa sana Bato. Pero ang sabi kan nakakabisto da ki Bato, malumoy man ang buot ni Bato. Madalion ngayang matouch and minabigay tulos, minakibi da. Bagay, yung mananggad gayon ang tao. Tapirang bisis na baga na nahiling si Bato sa mga hearing na mismo siya nga ni talaga, naghihibi man talaga. Kaya malumoy niya ang buot ni Bato, ang itsura niya man sa nangaya sa kampangaran, ang garo medyo tigasin ang dating. Pero pag abot ngaya sa tunay na buot, malumoy niya ang buot kaya ng puso ni Bato.
And minsan nga ni iyo yan, nagiging emotional pa. Oh, siguro kung yaon pa si Bato dyan sa Sudma sa Senado, baka pwedeng iribanan sila, nag-arakbayan, nagruluha gabus. Grabing drama, no? O ano pa ang mga barita at tango niya na aldaw na naman sa National, si impeachment kwandaw, articles of impeachment at saka hindi po so summon, napigpadara na kansinado sa Office of the Vice President, VP Sara Duterte. Ang pigresibi na databi kan Office of the Vice President. And iyan mga tugang matapos na magkonbina ang Senado into an impeachment court. And tatawan po si VP Sara kan periodo sagot sa ng katapusan Mayo 30 para po da ma-file man so sa iyang formal answer sa simbag niya digdi po sa impeachment complaint sa iya. And not extendable period. So hanggang sa dang pitch sa 30. An Mayo baga pa? Ah, 31 palang Domingo kaya. O, sagot sa nang aldaw yan in Sabado ang pitch sa 30. Ah, tangarig magsimbag. And the actual trial is expected to start June 1. Ako kaya, ang pigiling ko naman digding mga posibleng senaryo, ang hapot ko digdiyo, magbutwa daw, mag-atindir daw si Vice President. Ang masakit ka ni, kung dahil man mag-atindir man ito pita. Yung baga ang record niya pag pinaapod sa kung dahil man nagabutwa, dahil man nag-atindir. Tangaya, pasali man siya na ngayon. Pasali man siya na ngayon. Dahil nga ko dyan. Kaya yun na naman ang pigiling ko digding, dahil daw arukin ang mangyari. Na baka dahil magbutwa, dahil mag-atindir, ano sa hiling nindo, pwede daw yan mangyari, garo, masakit man ano, delikado na siya dyan eh. Pero, inda siya na, dahil pa man kita baga lamang gilagila kung ano ang reaction, simbag, kung ano, takan inot baga, yun yan, sa house nga ni, dahil nag-atindir, mga pasali man siya na ngayon dyan kay mga kongresista ngayon yan, puro man siya na ngayon sinda dyan, grandstanding. Oh, ako ngaya ma-attender ngaya ako diyan pag kunyao na sa Senado. Oh yeah, nabir daw. So yao na sa Senado mga tugang, kaya alag ilingon ta kung talagang ma-attender ta sabi niya baga kay to sukam po niya sa mga abogado niya na ma-attender da sinda kun sa Senado na sa trial ta yan ngayon sa house ba ko man yan trial yan. Puro man sa na ngayon inda mga kauragi. Oh, yung baga sabi ano. So, yun yan, kundi araw mong baga, ugali baga kaya mga Duterte na probaranta na eh, puro daldal, pag-abot kan su actual na dahil managaburutwa. Oh, arog magkibasti, inaluksuntukan si Turi, kan pinatulan ni Turi, dahil managbutwa. Oh, tapos, kung ano pa, na dahil managaburutwa baga, puro sana, hambu.

0: O irereklamo sa Committee on Ethics si Nicky Lagrimas sa araw kay inyong bagay alagad pinagduduwa-duha kan mga commuters inunita ang mga konsyal di sedanin iriga halos sararo lang ana sa indang objeto dainin na pinagapon na Ethics Committee na konsyal iyo kuta na ana venue na pwede ireklamo si Nicky Lagrimas bilang Committee Chair on Transportation at mga tricycle driver ang dayan nagdi-discount sa mga senior citizen PWD as in mga estudyante na kung sa inyo man ninyo ang kinakapungot kang mga commuter digdi sa siyudad ng Iriga ninangon yan padagos ang reklamo kay Committee Chairwoman Nicky Lagrimas kan siyudad ng Iriga. Dugay na to informasyon sa lado lokal. Mga tugay ni po si Joy Boy Sarcia basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Reborn. Buena mano barreta. Mga barretang lugar. Local news.
2: Yan. So, tis daraman ta mga tugang kung ano ang marhay na aga sa banwaan po kan buhi. Ano, maray-ray talaga pag sinabihan kang marhay na aga. Walta na kita sa iba pang mga nagkakalagagang bareta lokal. Pigkakarkulong maabot sa 153,000 ang mga registered voters o kaya voting population na digdi sa Legazpi City para sa nagdadangadang na barangay SK election sa November 2. Sigon yan kay Attorney Connie Del Castillo, election officer kan Legazpi, ang nasambit na numero ang kompuesto kan dati ng mga registered voters. Asin man iyan tabi mga naidagdag man na durante sa ginibong pinakahuring voters registration na pinunan October 20 kanakalis na taon na nagtapos kan petsa 18 ngunyan na Mayo. Enot nang sinabi ni Castillo sa nangyaring voters registration digdi sa syudad ang sa inang opisina nakarasibinin 12,638 gabos konsen sobra sa 8,000 kaini ang naaprobarana sa ginibong ERB hearing mientras na natatadang 3,000 ang naaaprobaran pa sana sa maabot man na June 1 ngunya na taon. Approved na kansang guni ang panlalawigang kanalbay ang 100 million pesos na supplemental budget tangari da matabangan ng mga apektadong sektor sa padagos man na krisis sa panahon na ini. 50 million de pesos ang ipig alokar para yan sa agrikultura sin transportasyon consign 30 million man para sa mga parauma sin parasira 20 million para sa mga driver kan PUJ sa katricycle sa bilog na probinsya. Makakaresibinin 2,000 de pesos sa mga parauma sa kaparasira 1,500 sa mga registradong PUJ drivers. Naiguanin balidong franchise sa ka 1,100 man ang mga validated tricycle drivers. Sarupang 50 milyon de pesos ang ipigtagamaman bilang educational assistance para sa mga college sa mga digdi sa probinsya. Ang makakaresibinin tig 2,000 pesos kada benepisyaryo. Mapalabas ngunanin opisyal na guidelines ang gobyerno probinsyal. Antes pa manapunan ang pagbariwas o payout kana sa bitnang mga asistensya pinansyal. Maabot sa 23 na mga drug personalities sa nadakop kan Police Regional Office Regional Command. Sa sarong simana ninda na pig labo-labo na anti-illegal drug operation sa Bicol. Base yan sa nakalap na report kan Regional Command kan PNP, gwasindanin ni pig sa gibo na bali 21 mga illegal drug operation. Sa panahon Mayo 11 sa Gudi 7, asin digdi man naka-restar sinda nin mga wanted person. Sigon sa PNP Bicol operasyon ang kompuesto nin tulong search warrant operation. Sarong service warrant sa target na drug personality na iyon naging dalan tangarig na madakop. Ang pitong mga high value target asin di 6 man na mga street level target.

0: Sa iba pang bareta lokal, nakikipagkoordinar na ang Ginobatan Waterworks sa mga pribadong may sadiri kandaga sa Mount Masaraga sa Ligao City. Tangarig daan na makakuan in dagdag man na makukuanan o source nin tubig na pwede sin na yon mag-supply sinagkapirang lugar sa akupkan Ginobatan. Kasunod ini kan mga reklamong narasibigi kan sa pirang mga residente manungod sa kakulanganan in supply nin tubig sa sendang mga lugar. Segon kay Municipal Waterworks Superintendent Engineer Wilfredo Arevalo Jr., nagbabaan level kan presenting mga water sources na nag-supply sa urban area kan Ginobatan kan nakalisnal daw. Yung bagay ng pigasabi kan mga gurang na ano, na pag nag-alburuto ang bulkan na kukuha, nawawaran ng tubig, nagmamaradaan mga burabod. Segon pa, digdi kay Arevalo na nagsagibo naman ang sendang opisina ng mga lakdang tangarig na maparayan distribution kan tubig sa mga apektadong lugar. Kasabay digdi ang pagbugtak ni mga bagong linya kan distribution o mga tubo sin padagos sa paghanap ni iba pang mga posibleng mapagkukuanan ng tubig tangarig na masimbaga ng pangangaipo kan mga residentes. Mientras tanto, sa huring bareta lokal, nagbukas liwat din scholarship grant ang City College of Legazpi para yan sa kursong Agricultural Crops Production, NC2. Ini sa tabang man kan Technical Education Skills Development Authority o TESDA sa eranong kansendang CFSP Scholarship Program. Sigon sa CCL, ang scholarship program ang bukas sa mga PCA registered coconut farmer asin man ang sendang dependent sa Erarum kan scholarship program. Ang mga estudyantes ang makakaresibin ng training allowance na 160 pesos per day. New normal allowance na 1,000 pesos, libreng ACP NC2 training. Sharing man assessment fee saka GSIS insurance.
1: Buena mano para bareta. Mga bareta sa laugang nasyon.
0: Bago kita sa detalye kan mga bareta nasyonal, eksaktong oras mo na Philippine Standard Time, alas 6:30 na nin pagkaaga. Sa mga bareta nasyonal, masangat nin motion for reconsideration o MR ang kampo ni Senador Bato de la Rosa matapos na ibasura kan Korte Suprema ang sendang pigahagad na temporary restraining order laban niyan sa pag-aresto sa iya asin pagdara pasiring duman sa custody kan International Criminal Court. Sa sarong statement, sinabi kan legal team kay Nima ni De La Rosa nagagamito ninda ang gabos ng mga legal remedies. Tangarig lang question ang naging decision kan Supreme Court. Si De La Rosa na ang pangunyan sa reklamong crime against humanity katagod kan madugong kampanya kontra ilegal na droga sa irarong kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Konsensya ang hepe kay tokan Philippine National Police. Pinaymutikan man kan senador ang pagkakaimbuelto kani sa mga extrajudicial killings. Ayan ang mga bagay na yan, dahil man kay po niyan. Duma ka na sa korte magpaliwanag kaya, bako sa media. Sa sarupang bareta, tinawanan nila sa June 1, 2026, si Vice President Sara Duterte. Tangaring na magsumiter kan sa iyang kasimbagan sa impeachment complaint kontra sa iya, sigun niyan kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa sesyon kan Senado, kasudma sila ni Cayetano na opisyal nang naipadaraan summon sa Vice Presidente May 20. Asin kinumpirmar na iyan kan Office of the Vice President na naresibi na ninda ini sa kapareyong petsa. Segon sa rules kan impeachment court, may 10 aldaw pun sa pagkakaresibi kan summon. An respondent, tangarig na magsumiter kan sa iyang simbag. Original na matatapos ko tayo na ini sa Mayo 30. Alagad tayo po nagbagsak sa aldaw nin Sabado. Kaya pigbalyo ang deadline sa masunod na working day na Lunes, June 1. Kung na makapagsumiter na ning kasimbagan ng kampo ni Duterte, tatawanan man ni 5 aldaw ang House Prosecution Panel. Tangarig na mag-sumiter man kan sendang pre-trial sa okay antes and pre-trial sa kaso.
1: Buena, malo, barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Labiyog tabo na ang barreta sa luwas kang Pilipinas. 19 ang katao ang binawian ng buhay. Bakong irido, swed line ta irido. Fatalities, binawian po ng buhay. You know? Sa panibagong airstrike kan Israel dumas sa Lebanon. Basihan sa Health Ministry kan Lebanon na 10 sa mga nagadaan, sibilyan, kasabay na digdian tulong aki, tulong kababaihan na sabay man na binawian ng buhay sa pag-atake ngani na tuminama ang mga bomba sa Sarong-Harong dumas sa Kidir Kanun Town. Ang panibagong pagkakagada na ini o casualty na record matapos na i-anunsyo kan Amerika na nagkasunduan Lebanon sa ka-Israel na palawigon pa extendiran ceasefire sa laog paning 45 dias. Mientras na nakatalaan man ay pagpadagos kan duang lado ang urulay sa masunod pang bulan. Sa ibong mga kan ceasefire extension, kapwa pa magraray nagpapadagos ang mga pag-aatake kan Israel maging kan Hezbollah, partikular sa may southern Lebanon.
1: Buena, malo, barreta, barretang sports.
0: O yan, sa bakbakan, game 1 sa Eastern Conference, San Antonio Spurs versus Oklahoma Thunder. Paminabot sa duwang overtime para makuha kan San Antonio ang enot na pangga na kini sa best of 7 Western Conference Finals. Kontra yan sa OKC, Oklahoma City Thunder sa score na 122-115. Buminandera sa kapangganaan kan Spurs, siyempre ang sendang halangkawo na sentro si Victor Wembanyama na naka-record 41 points, 24 rebounds. Mientras, may dugong Pinoy ini, nag-record man in 24 points si rookie player Dylan Harper na iyon nagsalida man ki De'Aaron Fox matapos ini na ma-injure. Iyon ay lingkumanagan, nakatukaw lang si Fox ha. E naman ang enot na pagkakadaog kan Thunder sa playoffs.
1: Buena, malo, barreta, barretang artista.
0: Sa Chicago, ngunyan na pagkaaga, maugma po na pig-share kan actress Christine Reyes na engaged na siya na naman. Maripan mga artista, no? Pakakuan, orabuan, tas irinlaban na naman mga artista talaga. Ayun yun, na-engage na naman, maraman na kanin mga pirang simana ngayon, walawig na ang bulan, surwaya na naman eh. Kaya maugmaon databi ni si Christine Reyes na engage na siya sa iyang partner na si Gio Tingson. Ay, Tingson pala, no? Naku, Tingson. Gio Tingson, yan. Kung kaya sa iya man na Instagram post, pig-share ni Christine ang pirama ng mga picture ninda na magkaibanan, magka-holding hands, as in man picture sa iyang engagement ring. Every timeline led here. Endgame unlocked. Yan po ang caption ni Christine sa iyang IG post. Tulos man ining pig-uran nin grabing maray na mga pagbati gikan sa indang mga amiga, amigo, mga kapwa-artista, siring man mga fans, comment section kanasambit ng post. Enot na subot na napabareta na nagdi-date na sinda Christine sa Gio taon pa nin 2025. Sa health news, pig-lonsar ka ang DOH sa digi sa Bicol ang puro kalusugan. Alagang pangkalusugan sa evacuation center. Iyan po da para sa 123 na mga internally displaced persons o kaya IDPs halisa nuling kamali galbay. Presente sa aktibidad si DYHU Sec Glenn Matthew Bagao, kay Basinda Regional Director Dr. Rosa Rimpilio, Kamalig Mayor Caloy Baldo, asin ang mga staff kan Regional Health Office, asin man LGU Kamalig. Obeto kan aktibidad na magtaw din medical services, siring na sanag ang libreng konsultasyon, pagripaso hali sa mga licensed medical personnel. Asin iba pang mga health workers, gamit man ang mobile facility van kay national government. Kabali sa mga serbisyo na pig-opresiryo po ang X-ray, laboratory test, ultrasound, CBC, saka ECG. Iyan tangari po da sa nang masyertong ligtas, as in healthy, ang mga yaraon sa mga evacuation centers. Mga tugang mga kauragon niya natabihan sa tuyan tampok na mga bareta, buena manong bareta, ngunyan pong Webes. Nagpanday kan mga nagkakalagagang bareta, News Director Annalyn Silades, Pampo ni SM Rod Perez, Technical Side, Chief Manitopay Dalia. Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sa doon naging tabag bareta, Manilito Sanchez, please stand by lang, magkapanagos kita sa programa.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Bebe, na itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
6: Si Maestra mo kung angkit ko.
5: Mapabaak na punta.
6: Tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ay, ti Ma'am Nes, madali mo lang mahali ang
5: mga bukol.
6: Bukol.
5: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
6: Opo.
5: Ano sabi sa imo?
6: Ano niya, Ma'am?
5: Wala nang bigon. Oh, grabing pasalamat sa imo.
7: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mims Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
10: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Time check, alas 6:44 na ni Pagaga.
2: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Halagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Good morning!

0: Diyos, maray na aga mga tugang giraray sa mga parantabayta sa oras na manini. Sa mga nabukas pa sanagan mga radyo. Sa mga nakonek pa sana sa internet, sa wifi. Duman sa mga naka-subscribe and naka-kuyan sa tuya. Anong apunta kaya? Naka-online sa tuyang Facebook page. Sa Facebook page, Rad Oragon, Diyos Marhay na Agatabe. Kumusta ngunya na, Webes? Ako, ang riparo ko lang muna siguro, bago kaning mga ibatang tema ngunya na pagkaaga, ining sunod-sunod na brown out na naman, ano, dahil ko maintindihan kung ano ang paliwanag kanikan aliko, na-obserbaran ko ini dyan sa arong, pirang banggi na aral daw. Lalo na pagbanggi na, sagun matanga. Kasubanggi di ako nakakaturog ning tultul, tama initon baga pati. Pirang busy, siguro lima, anong, pito. Minsan napapapirong-pirong na ako, maramang ko na naman niya ako, karama initon, dahil naman nag-under sa electric pan. Niya ako, brown out na naman. Aratsyan mabalik, aratsyan palsok, aratsyan balik, aratsyan palsok. Ano na ang paliwanag kanikan aliko, ano? Dahil lamang ako nailing na anunsyo digdi sa endang Facebook page kung ano lamang ang pinailing ko digdi sa mga biglang brown out na mga hay na ito sa mga yaon digding latest nga ni sa Aleko. Maday lang ha. Ta kung anong ko so latest na digdi sa Aleko. Oh, yaon digdi sa mga power advisory ninda. Ini po, igwadigdi yun ng mga biglang brownout sa bago, Washington Feeder 2. And iyan databi, so isolation banyag sectional due to cut off primary line. So baga naputol na linya. Tapos, sa bago yan na alas 6:39. Igwaman digdin 33 minutes ago. Ngunyan sa na ini ha, 21 ha. Ongoing line trace up possible fault location under Washington Feeder 3 Tagungtong recloser. Kasud ma load transfer. Washington Feeder 2 baligang recloser manual load wrapping. Mga siring kay na mga anunsyo nila na mga Coscan brown out. And auni igwadigdi pala no 14 hours ago press release kan sudma pizza 20 auni maray tanayling ko ta maray kun dai ko pig scroll pa baba auni sabi ni dadigdi Aleko maimplementar nin manual load dropping strategy para sa summer season both ipaisi kan maniamento kan alba electric cooperative sa mga membro consumidores na bilang parte kan sa moing estrategya para sa load management ngunya na summer season. Kami nag-implementa ng MLD para masiguro ang sufficienting supply ng kuryente sa taon, imposibleng paglangkaw ng demand kung peak hours. Oh, yan. So bagay, yung manangahad banggi, peak hours bagay yan. Sarong paagi, kan kooperatiba para maiwasan na nanuman na maiwasan na sinalawig na pagkawaraan ng supply ng kuryente sa panahon ng peak hours dahil hindi magkakaiguan ng Laknang Aleko para mabawasan ang load sa nagkapit ng mga lugar para malikay ng potensyal na overloading problema sa distribution system as in masiguro na sufficient ang supply kuryente para sa mga consumer. So anyway, iyo yan ang anunsyo. At least may anunsyo palan. Kundi an kuan kuman sa nadigditabe, riparo lang, taminsan madali unman sa ng brown out. Kung baga load dropping, an sabi ni dadigdi, ilingong ko daw digdi sa dictionary kung ano ang butsabi yung kan load dropping. An load dropping, sabi digdi, is conducted to limit the demand during red alert when the generation is sufficient or contingency reserve is zero. Kumbaga, diiton ang available na sa ng kuryente kumpara sa halangkaw na demand. Kaya, kumbaga, manual load dropping ang apod ninda, napigigibo. And, iyo yan. Apwera ka yan, igwaman ning pigterminong ginagamit sinda na load shedding. O, tayo ng mga termino, hindi tama ni Araram Baga. O, Kaya pigiling ko sa dictionary, tatis magkaigwa kitang idea kung ano yung mga load dropping na pigasabi ni da, load shedding. O, today taman taman araman meaning kayan kung ano yan sa layman's term, sindama sa nakakaisi baga kayan. Inidapo na load shedding, iniso lack of generation capacity. Ah? So, iyo ini duman sa mga nag-generate ng kuryente. Oh, makumanan aliko nag-generate, aliko baga, nag-distribute. Oh, so, distribution sa naman sa aliko. Kundi siyempre, kung ang nag-generate ng kuryente, kulang ang napuproducer man agad, siyempre, makulang-kulang ang i-distribuer kan mga distribution facility like aliko, takunwara na nga ng kuryente di iton. Naturalmente, ang pinaka mangyari kayan is brownout. Oh, kaya lang ang gusto talang maram paliwanag, yung mga biriglaan baga, tapos biglang babalik. Ako man gayad yan load dropping na pigaapod. Tan pagkaaram ko gayad sa load dropping, may periodo yan na arong kanya at ispirang minuto o kaya may schedule man. Oh, kaya arong kani 15 minutes. Oh, pero dahil man, minsan, dahil pa nga ni, ina-off ko pa sa nangani isukwan, i-off ko tama ilaw na niya ko pag biglang balik ang kuryente ba kung halang ka umbul tayo kaya pig-off ko. Pag dahil pa nga ni, naka-off, balik na naman. Iyan ang medyo na itaaram kung ano ang nangyari. Kaya siguro, ang pinaka-the-best ka ni, takot araw kayo naka-experience ka mo, kaya na-experience yan kung niya, na mga huringal daw sa supply kang kuryente ni Salba, pakarayon ito na sa nang dahil maraot ang gamit at dahil man kitang bababasol dyan, dahil mo man yan pwedeng paabunaran sa aliko. Oh, mararaot na naman mga gamit ha, rimati kita dyan. Ha? Imbis na may gamit kita, kwananta, pig-inguha na magkaigwa magkita mga gamit, kung mararaot sa nakaning ng sarong kaning sitwasyon na naman, sayang. So, yun yan ang epekto kayan sa mga biriglaan na brownout sa mga lugar. Inda ko sa ibang lugar, kung firming arugwan po kayo na experience nindo. Tadig di sa lugar ko sa sakop kan substation feeder 2, saka Washington substation feeder 2 man. O yan, yung mga na-experience ako dyan na mga brownout na nangyari in sa ibang lugar, today taman aram. So, yan lang po, riparo lang yan dyan sa aliko tango yan, sa mga arong kaning biribiglang brownout. Kaning mga nakalis na bulan, dahil mangkitang siring ka na experience, siguro, baad mo yan na summer gayo, ta siguro, dakulang nagagamit kan kuryente, kaya medyo kulang-kulang ang supply, kaya puan ninda, supig-apon nindang load dropping, saka load shedding. Mm. So, yun yan. Siguro nailing kong sitwasyon. Kaya nakakamati kita ng biriglaan na brownout, biglang balik, brownout na naman, balik na naman, kulang-kulang sampulong bisis sa sarong banggi lang. Apura pa yung kansa Aldaw, Aldaw, igwapang brownout, biglang babalik, biglang palsok, babalik na naman. Pagkabanggi, yan, labo-labo. Pirang bisis talaga yan. Kaya mga nganaan kita, And mararaot ang gamit pati pag-arog kayan baga nasige ang babro brownout, biglang balik ang kuryente. Maglikay kita at difícil na. Bad kun mga gamit na pig-inguhata na makabakal, magkaraot sana dahil po dyan sa siring kayan na sitwasyon. NBI Director Melvin Matibag, yan. Bisita digdi po ngunyan sa Albay, sa Legazpi City. And actualmente, imbitado man ako man ito pingan eh. Kundi arat siyang pa. So, blessing, inauguration kan sa endang bagong building baga dyan sa Rawis. Dahil ko lang aram kung ining lumang pig-uukupan ni dyan sa may Victory Village. Dyan sa may paano ni, sa may pier kung ano na yan. Hali na gayon dyan, malipat na siyempre ito, bago ng opisina langan man. So, maaraman ta ini, and maray man ini, tatis tiya, yaon ang presensya kan direktor kan NBI, digdi sa toon niyan, para sa lasambit ng okasyon, baad lamang igwa kitang masagap na barita, may kinaaraman sa kontrobersya nga ni, aram mo baga si direktor Matibag kan NBI, iyo ang saroon mo niyan sa mga newsmaker eh. Sa nangyari po dyan sa Senado, tapig tuturo sa mga ahinti na kan NBI, actually, so nadadakop nga ni nasabi driver, kadakol version kayo ito. pagsasalaan sa Senado na iyo da atabi so NBI duman sa Senado driver maarestar ki bato sus Mario Sip sing ka man nakailing ka na istorya arog kaya. Oh, tapos itong pigasabi na may badil da so driver kan NBI. Taba ko maday to NBI, volunteer daw yon driver kan NBI agent. Oh, kaya iyo yan na kuambaga ito, na priso, na kapiansa sa naugaring. So may mga siring po kaya, inapura kaya naturalmente kay bali at NBI sa mga makontrobersyal ngunyan na opisina por medyo kan issue sa pag-arrestar kibato. Kaya tamang-tama init, yaw nan bisita ngunyan digdi sa legal space, blessing kan bagong edipisyo kan NBI. Baad lamang kung makakuha kita din mga preskong barita dyan at yan. Salamat man ako tanay, imbitaran kita ni Manny, actually si Manny mga tugang. Nabaritaan ko siya na pala ng acting ARD sa NBI region Bicol, and haloy naman ini si Manny kan sa Naga pa eh. Tapos yung ibatang mga amigo nga ni dyan sa NBI medyo wara na si Marlo, dahil man lugod ikabalakan sa iyang kalag, naghumali naman ta nagkakilang amigo tayo itong Maray, si Attorney Edwin, ano na nga si apelyido ni Edwin, nalingawan ko na pati apelyido lugod ni Edwin, palibasa bihira, pag may mga breaking news, papanginutan operasyon kan NBI, pirmi ako kanin pigaapudan, maski yaw na ako kantunig di sa Oragon, pirmi ako kanitong pigaapudan, mga breaking news pati, lalong-lalo na sa mga pigkaralot and na-discovery na mga anong upod kain eh, mass grave kahit to dyan sa Libon na pigtaralbungan kan sa mga sa abigadan, mga biktima kan conception gang. Pirmi ako katong pigaapudan. Let's, sabay ka ngayata, maduman nga kita, maurag nga eh. Oh, kaya niya ko, pasinsya na, ta niya ko, dahil nagkita duman sa ibang istasyon. Mako ng gayo, kita niya ko, kuya, aktibo dyan sa field work. Pero meray ta artist, maski nga niya arong kaining medyo pa pitik-pitik na sa nagkita sa trabaho ta sa radyo, dahil man nakakalingaw sa ibatang mga amigo na irimbitaran pa mangkita pa minsan-minsan sa mga arong kaining tripon, ano. So at least baan lamang kung, hindi, sana kung pwedeng makapapicture sa chip kan NBI, pwede man gayon. Baan lamang kung aratsan, may pre-picture man kita dyan. At isa man talawang tan oportunidad. Nayaon po ang presensya kan director kan NBI, si NBI Director Melvin Matibag. Yan. Sige. And pwera kayo ni mga tugang sa mga issue ta kasubago, napasadanta na paapyaway ni mga issue. Lalong-lalo na sa Senado, so impeachment court, and so drama, yan ang pinaka-latest ngunyan sa Senado, so drama eh, ribian eh. Ako kaya, pag-abot sa mga araw kayo na drama, maluya ako dyan, inot na inot, dahil man akong gayo na nagpapara-patol dyan sa mga drama, lalong-lalo sa Pilipinas, yung mga show tabagay sa Pilipinas, iuman sa mga pelikula sa Pilipinas, harus iuman sa na yung pirmi ang plot, magsalang hiribian, comedy, na kurniyo na comedy, tapos action, sige sanan suruntukan, baradilan. O, yung masanay ng tulong klase takan pelikula sa Pilipinas. O, pero kadaklan nga ni kayan ngunyan, puro na drama, sarampalingan, hiribian. Yan, yung bagay yan, style. No, so, pati sa Senado, ngunyan, drama, hiribian. Kundi ako niya ako, sabi ko, yan ang mga araw kayo ng mga style. Dahil ako dyan, inot na inot. Grabe man ang drama ko sa buhay. Natatama, pakiaram pa ako sa drama mang kan iba. Sawa na kita sa drama eh. Habutan na kan mga drama ngayon. Takita nga di sa dirita. Sawa na kita sa drama sa buhay ta. Inda ka mo. Ako sawa na ako sa drama sa buhay ko. Kaya abo ko na magpara drama-drama na yan. Bata, sabi kan iba, si Pia Cayetano ngaya emosyonal. Pero ngaya makangalas ta teman yang luha. Pambira mo rin niya kung urag man yung mga nag-obserbar niya ta dahil ang luha. Pa Pagkatapos, siya naman niya si Lorin, nakakbay man, ta nakisimpatsya man sa namamati. Bata, sabi ni Pio, tayo lamang ngayon mapatingin ng mga kayribat ngayon sa minority, tayo lamang ngayon kitabing kurumusta. Kaya maraot ang buot ni Pia, ta dahil lamang da sindapig kurumusta kan sunag baradil badilan sa Senado, dahil lamang yung ginurumusta ngayon magiriba mi sa Senado sa minority. Just things in a carpet after never looking back. Rings on your fingers, playing on your toes. Ay, hindi, dahil ta na naman lugod na. Pambira dahil ta lugod na papasadaan ining... Ini yung bill na pigpasar kan ako Bicol sa ano sa aga birnis na naman pati tulo sa aga pala. Data na ini madidiskutir inda sa aga tay siguro to bad matuga na naman ako dai ko man madiskutir bad mabiti na naman gamo. Pero an malinaw po digdi sabi digdi po sa kuan ini sa kuan nga ni ginibong lockdown pagpasanin house bills sa kongreso kan ako Bicol ninda representative Alfredo Garbin Jr. sa kani representative John Chan formally filed house bill number 9321 otherwise known as the Legazpi City Business Hub Act of 2026. This essential legislative measure provides the mandatory legal framework to officially convert the land and establish the special authority needed to build a state-of-the-art business, commercial, and innovation district. Iyan po da mga tugang talagang kinakaipuhan and siring po kaning lockdown. Why bill is required? For years, the vast land of tract of land at the heart of Legazpi's urban core sat fallow, lack under the dual jurisdiction kan duang opisina kan kaap sa kapukan DND o Defense Department. By filing House Bill 9321, lawmakers are creating the legal mechanism to legally lift all the airport restrictions, clear the dual agency gridlock, and consolidate the property. And furthermore, Congress previously paved the way by allocating 270 million pesos under the GAA o kaya sa General Appropriations Act. Iyan po tangaring to facilitate the relocation kan Philippine Air Force TUG-5, ginipong Tactical Operation Group, sa bagong aviation complex dyan sa BIA sa Alubo. And the House Bill number 9321 serves as the crucial legislative sequel required to officially hand over the vacated land for commercial reuse. Yan. So kaipuan na maray ang legislative na lockdown sa Kongreso, tangarig po makatabang and magkaigwaning sarama, mahalnas na pagpadalagang kayan and transfer kaya na propiedad na iyan, and then of course pag convert into a business hub. Kaya dakulaon pong bagay ining ginibukan ako Bicol, and signifikanting maray na lakdang ini tangarig ma-realizar po iyan na programa proyektong iyan na piglalauman na makakakontribuir ning tambak na employment, opportunity, pagrambong kanegosyo, lalo na digdi sa syudad, asin paglaog kan mga kapitalista kan sendang mga negosyo digdi sa syudad. Kaya lalong maprogreso ang syudad ta kini. Kaya salamat kita digdi sa duwatang representante kan ako Bicol, tapig mamaigutan talaga po ninda na mapakinabangan ning maray iyan pong lugar na iyan na nakatiwangwangon yan. Kaya pigigibo ang gabos na paagi medyos tangaring iyan po ma-utilize and ma-maximize ang oportunidad dyan na kapakipakinabang digdi sa tuya lalong-lalo na sa Legazpi. Kaya sige Ah, yan po, dakulang bagay na ginibukan ako Bicol ninda kong pido sa kani kong Jan Chan. Bago kita magpaaram, shout out po na sa mga paranta baita, si Ate Elaine, good morning. Kaman dyan, si Kuya Tuti Alpichin, maray na agatabi, Kuya Tuti. Si Amy Abunda Bahoy, Kambarangay 27, Victory Village South. Business Tycoon, Don Ernesto Molar Jacob Jr. At saka si Ate Marlene Yanson, watching, listening, permission, San Andres, SDA. O sige, sa aga naman kita mag-iribanan mga tugang sa programa, haga Friday na naman tulos. As long... Salamat, kansedo pong pagantabay, ni Pansin ng Lingkod Malilito Sanchez, salamat, basta Bicolano.
1: Basta Bicolano! Basta
2: Bicolano! Ito si Rene Garena. Dakula kong mga matian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alang kawan ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa umbas pa lang na umbas ko, mamati ko sa karahalan. Sige, salamat po.
3: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang main Sumanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main Sumanga Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
5: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Uy, pare, May Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi pokit mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, May Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
0: Mar Cafe.

0: para sa inyong quality refill ink. Punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Means Wellness Center branches region-wide. Radyo Oragon. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Picolanos region-wide.
1: Mga tugang pagitama po kan sa inyong mga orasan. Sakto ng 13 minutos, makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulya ang Urakon. Reta. Alas 7. Uragon Barreta alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang Barreta. Sa lado lokal, LGU Legazpi mananaunin mga school supplies sa mga estudyante. Comelec Legazpi mabilog din electoral board para man sa paabuto na BSKE. Sa mga Barreta po sa Laucan Nation Supreme Court, ibinasuran kahagadan na TRO ni Senador Bato de la Rosa. Asin sa mga Barreta man sa Luascan Nation, Chinese as in Russian President, pag-uulayan ang manungod sa gyera duman sa Ukraine. Ang detalyes taud-taud sana.

0: las 7, Barreta Local. Local News.
1: Aldaw na po kita ni Webes, Mayo 21, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Andam na mga school supplies na ipapanaukan City Government of Legazpi sa mga estudyantes. Puon kinder bilang parte kan pag-andam sa paabutan na pagburukasan ng klase. Sigun po naman kay Mayor Hisham Ismael, ang programang ini may kamautan na matabangan ang mga aking estudyante sa inyong pangaipo sa eskwelahan. Kinagalauman na makakatabang ang nasabi ng gamit na mabawasan ang gastos kan mga kamagurangan as in mas mainganyan ang mga aki na mag-adal ni Nua Matanos. Padagos man ay pinagpapag-usukan lokal na gobyerno as in mga katuwang na institusyon ang sa inyong suporta sa sektor kan edukasyon nganing masyerto na may bastanting gamit ang lambang estudyante sa pagpuon kan panibagong taon sa pagkaklase. Mientras tanto, Tabaco City Mayor Ray Bragais suportado man ang kampanya kontra illegal na droga. Live and alive sa linya, si Manoy Andy Madrigalejo.
2: Urago Live. Reward
3: 20,400 pesos ang kantidad kan Shabu na nakonfiskar kan mga operatiba kan Tabaco City Police Station matapos ang ginibong illegal drug buy-bust operation sa siyudad kang Tabaco. Ini ang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Virgil Vibat, Chief of Police kang Tabaco City Police Station. Ang suspect sarong lalaki na nasa legal na edad, tulong gramo na pinagdududahan na siya buwan na confiscar sa suspect na nakakulong niyan sa Tabaco City Police Station. Sa ibong kani, inumaw ni Tabaco City Mayor Bragais, Mayor Ray Bragais, ang kapulisan kan Tabaco City dahil sa matrayumpong buy-bust operation. Sigunta kay Mayor Ray Bragais na suportado niya ang kampanya kan Tabaco City Police Station sa pagkurtar kan illegal na druga sa siyudad kan Tabaco. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live.
1: 17 minutes makalipas po ang kapitulang umaga. Ipinahayag ni Legazpi City Election Officer Attorney Connie Del Castillo na mabilog na sindanin Electoral Board na ipuan magiging katuwang na maservisa katalan na barangay sin SK Elections. Sigan po naman kay Castillo, oras na mabilog sindanin Electoral Board sa indang isusunod ng mga series ng trainings para man sa mga ini nganing sindanan maihanda sa aldaw kan Perilian. Kasabay po naman kay ni gigibuhon man kan COMELEC ang pag-iinspeksyon sa mga voting centers nganing masiguro man na maray as in preparado na ang mga lugar na bubutohan kan mga butantes sa aldaw mismo kan Perilian. Mga personang nasa likod kan paggamit nin libreng tubig asin kuryente sa DCOMC dapat papanimbago ni Alcalde Victor Perete. Detalyes na kay Kagawad Jess Magallanes.
2: Urago Live. Reward.
4: Dapat magibo na ni makakamigong pagi asin papanimbago na ni Mayor Victor Perete ang mga persona na sa likod na nagamit kang libreng tubig at libreng kuryente sa Daraga Community College durante kang pigo pa rin eh. Kang Daraga Chihuanis Club kang mga nakaging bulan na inianaging pag ni Kagawad Ayan Makasinag siya lang kang committing rules in appropriation sa ginibong interview sa kang Urago News matapos agad ang kaini sa San Bilang Bayan kang Daraga sa ginibong sesyon regular kang nakaging aldaw natawan siya ng kopya kang minutes kang ginibong ng pagdangog sa pagginibong ng committee hearing sa rabis ko bilang anomalyang sa Daraga Community College particular mente ang paggamit ka na sabi ng edipisyo ka nagkapin ang mga negosyante as in nagkapin ang persona sigun ki makasinag dapat mag-ibo naman ki magkakandigong pagi si Mayor Victor Perete tanganing mapanimbag ang nasabi ng mga persona magigirimdo na nakan matagwan yung komitibira kasi matagwan yung investigasyon ang komitiba ni Kagabod Makasinaga na discovery kayo nyo na nag-arkilak ang pinag-asabing kantin dyan sa laog kan nasabi ng eskulahan ang day nagbayad kang konsumo sa kuryente day nagbayad sa konsumo kang tubig kung kaya dapat subot na mapanibagan mga ini kabilang sa mga pinagtutuklo na pwedeng magamay sa nasabi ng anumalang na discovery sa laog kan Daraga Community College iyo ang administrator kayo si Dr. Joey Zamora as yung manang municipal accountant kan banwanin talaga na si Mr. Alfredo Usayan. Dagdag na baritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Basta Mikolano, Oragon.
2: Urago Live Report.
1: 21 makalis po ang alas 7 ng pagkaaga. Kasado na sa Mayo 23. Alas 4 ng hapon ang Magayon Cooking Showdown Inter-School Culinary Championship sa Activity Center kan Ayala Malls, Legazpi. Sigun sa anunsyo kan Provincial Tourism, Culture and the Arts Office, bukas ang kompetisyon para man sa mga culinary students gikan sa Albayasin mga katarayid na probinsya sa Bicol na mabilog din grupong may tigto o tigtulong miyembros. Ang mga manggagana ang makakaresibinin 50,000 pesos na kabilugan na premyo, kung sa 20,000 pesos ang champion, 15,000 man sa first runner-up, as in 10,000 sa second runner-up. Makakaresibi manin 33,000 consolation prize ang mga partisipantes na daiman makakalaog sa top 3. Digitalization kan mga transaksyon kan mga senior citizen sa Banuan yung daraga, pinagpupuna na. Detalyes na kay Alan Lopez sa Saituno.
2: Urago Live Report.
5: Pinagpuna na sa Banuan kan daraga ana digitalization na sa mga transaksyon kan mga senior citizens digdi. Bilang parte man ini kan implementasyon kan Republic Act number 12254 o mas bistos apod na e-governance act, kung sa nagpapadagos ang ipigsasagibong registration kan mga senior citizens para magkaiguanin account sa land bank. Sa paagi kan na land bank account, ini ang magiging paagi para sa gabos na payout, asin man mga asistensya gikan sa gobyerno na marireceive kan mga senior citizens. Kanakaaging aldaw, lagpas na sa 350 ng mga senior citizens ana nagparehistro gikan sa barangay Bagumbayan, sipi sagpon asina Ilawod. Madurar ang nasabing aktividad sagod sa Hunyo 4, 2026. Mga duwang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Tuno, Basta Mikulano, Uragon.
1: 23 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Pinagsasadul ngunyan kan Bagumbayan East Washington National High School ang makamagurangan mga estudyantes asin iba pang mga stakeholders na magpartisipar asin magisumaro sa sinang nakatala na Brigada Eskwela sa Hunyo 1 hasta 5. Sigun kay Gerard Bergonio, ang pamayukan Advocacy and Marketing Committee kan Brigada Eskwela 2026. Bago ang nasabi ng aktividad, igwasin lang pre-Brigada activity sa Mayo 19 hasta 22 sa sinapong inaapod na Operation Linis. Sa ina ng pinuna ng paglilinig sa palibot na parte kan eskwelahan, purug na ang pagtabas kan mga sanga kan kahoy na nasa palibot kan eskwelahan. Nagkaduang persona sa Banuanin, Lagunoy, Gadan, punong sao dahil po naman sa pagbabaha. Detalyes na kay Joey Sarsha.
2: Urago Live Report.
6: Uli sa Plasplada, doang persona nagkarigos Gadana sa Banuan kan

0: consign yu ini ang tiniapod na plus blood o payong baha na inanod ang duwang persona. Naghagas sa klolo ang mga kabarkada kaini na consign inanod ang duwang persona na consign hinanap ang duwa. Alagad na kuaman itong babae na gadaan sa haring lugar. Mientras tantong si lalaki ang nakuaman hariyo man na lugar gadaan. Kung kaya nagpatanid ang mga Tagalagunoy na magingat lalong dalo na ngunya na nagkakaigwananin uran asin ang mga salog may posibilidad na magkaigwanin payong baha o plus blood na kunsain madanyaran ang sendang mga buhay. Sa ngunyan, andoang persona ang pinagbibilaran sa sendang kanya-kanyang arong. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, si Joy Boy Sarsa, Basta Bicolano, Oragon.
1: 24 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Mas pinahigot kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA an information campaign kay ni sa pagi po naman kan pagsasagibo ng membership promotion as in program orientation sa malaylayan na barangay kan banuanin malinaw. O beto po naman kan aktibidad na mas mairani an sa mga komunidad an importanteng programa benepisyo as in serbisyo kan OWA para man sa mga OFWs as in sa indang kapamilya. Sa ginibong orientasyon, pinagdiskutir kan OWA Bicol ang importansya kan OWA membership, mga benepisyo as in assistance program para man sa mga OFWs as in sa indang mga dependents, nganing mas mapahiwas pa ang sa indang kaaraman. 26 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Kinumpirmar ni Mayor Victor Perete kan banuanin daraga na nakikipag-coordinate naman si Dangunyan sa Tactical Operations Group 5 o TOG 5 Philippine Air Force para man sa planong pagbalyo kay ni Haranis sa Bicol International Airport sa banuan kan daraga gagikan po naman sa dating Old Albay Legazpi City Airport. Sigun kay Perete, maabot sa 25 hektarya kan daga ang kaipuan kan TOG 5 para man sa paglilipatan kan sa indang opisina. Pagsyato man ni Perete na nakasalalay o nakaalalay ang lokal na gobyerno sa maapektuhan ng mga residentes. Mientras tanto, nasa 240 pabahay, 214 pabahay ipinagtao sa mga benepisyaryo sa siyudad ni Sorsogon. Saro sa mga natawan benepisyaryo si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
2: Pinag-inaguraran ang mga tenement housing kan nakaging Martes, Petsa 19, kan Maya 2026 sa tulong barangay sa siyudad ni Sorsogon, Iniyon Barangay San Jose, Sirangan, asin Asampalok, Sorsogon City. Sa iram naman kan taas no siyudadano akumas housing program na parte kan 10 plus 1 plus 1 point agenda kan presenting administrasyon bilang parte kan padago sa programa kan lokal na gobyerno para sa mga nangangaipuhan na pamilya. Umbinabot naman sa 214 resipyente ang nakaresibi kan sa ambit na pabahay. Nag-aasa man ang lokal na gobyerno sa napangatamanan si Maman Tineron para maging mas maayos kan mga benepisyaryo ang mga pabahay na pansamantalang ipinagtao sa senda sa Erarum Kanyo Suprak Agreement bilang simbolo kan responsableng pag-isar as in pakiksamaro sa padago sa pagsuwag kan mga komunidad. Presente man sa okasyon si Honorable Mayor S. Amor asin ang mga kagawad kanyang siring man si City Vice Mayor Eric Joneda. Hali Didi sa Radyo Oragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Oragon.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn

0: by radio frequency treatment. Only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge. Amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669. Or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
1: Miragod Pagreta Alas 7.
2: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
3: Dahil naman po ni Duke, kuhan na maglakaw ng 3 kilometro para makakuha ng malinig tubig inumong bulit ayaw na po itinismo ang kakomunidad din doon ang malinig asin bastanteng tubig.
4: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, natatadang 31 minutos, alas 8 na.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Uragon Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
4: Pigli na po naman kan Philippine Statistics Authority Sorsogon na na'y pwedeng baguhon ang gender sa birth certificate kan sarong individual maski pa miyembro ini kan LGBTQ. Sigun sa hensya, ang mga clerical o kaya typographical error sa naman, ang pwede siya maitama sa rarong kan letter. Nagdaga pa kan PSA, kaya po ang pamanginaran yung kasuguan gikan sa korte para man sa anuman na pagbabago sa civil registry records na may kinaraman sa gender kan sarong persona. Miantas tanto, nagpayag po naman interes ang pamayokan Pure Gold na makapagbukas ni negosyo sa probinsya ng Islang Catanduanes. Sigun kay Edison Angala, Vice President for Operations, bako usanan sa idang negosyo ang makikinabang sa planong pamumuhunan, kundi maging ang mismong komunidad sa nasabing isla. Kasabay po naman sa mga binibisyong inalatag kang kumpanya ang pagtataon ng trabaho asin iba pang mga oportunidad para sa mga residentes kan Catanduanes. Ani pa mga istorya sa laugasin luwas ka nasyon, masunod na.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary ni meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878766. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheravibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Miragod Pagreta, alas 7.
8: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
1: Uragon Barreta, alas 7, Barreta National, National, National News.
4: Ibinasura po kang Korte Suprema ang motion ni Senador Ronald Bato de la Rosa na naghahagad ng Temporary Restraining Order o TRO kaning mapugulan ng mga otoridad na na ipautuba ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court sa special anbang session kan Supreme Court kan nakaaging Mayo 20. Buminoto ang mga maestrado ni nasa 951 pabor sa pagsayuma sa kakadan kan senador. Sigun sa korte, ang desisyon ang paraman sa nasa mga interim reliefs siling kan TRO as in status quo anti-order as in day pakaini pinagresolver ang panginot na issue kan nasabi ng kaso. Ibinugtag na ka National Police Commissioner NAPOLCOM si Colonel Marlon Santos bilang acting spokesperson kan Philippine National Police. Sirarong kan pamamayo ni PNP Chief General Jose Melancio Nartates Jr. Si Santos ang may ranggong Senior Police Assistant to the ex-officio commissioner as in dati nang nagsirbi bilang Provincial Director kan Cavite Provincial Police Office as in bilang happy man kan Criminal Investigation Detection Group sa mga Regional Fields Unit sa Region 4A as in Region 7. Sigun sa NAPOLCOM o sigun kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan, kumpiyada siyang makakatabang si Santos sa pagpapagusog kan tiwala kan publiko sa PNP sa paagi kan mas malinaw na komunikasyon.
1: Uragon Barreta alas 7 Barreta sa luwas kang nasyon. International
4: News. Posibleng diskutiron ni the Chinese President Xi Jinping as in Russian President Vladimir Putin ang gera duman sa Ukraine. Na-report na nakadepende ang Russia sa exports kan China siling kan dual-use items and drone components para man masustiniran ang sa indang military operation sa Ukraine. Sa imong kan matinding neutral ang China sa giyera sa taupo naman kan Russia as in Ukraine nangabudan man ininin matuninong na pagresolbir sa giyera sa paaginin sarong dialogo. Ang baratang sports showbiz sa siniba pa masunod na.
9: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
10: Ano bang sekreto?
11: Wala pare.
10: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
11: Dapat tamang oras ng pagkain.
10: Tamang oras ng pagtulog.
11: At tamang oras magpapawis.
10: Para healthy tayo lagi.
11: Gaya ngayon.
10: Tamang oras na para...
11: Oras na para ano pare?
10: Para mag-coffee break pare.
11: Mahirap namang puro na lang trabaho.
10: Kailangan lagi may katuwang tayo.
11: O ito,
10: share tayo.
11: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
10: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
11: Iba ka talaga pare ko.
10: Hilib ako sa'yo sa sipag
1: mo. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
10: Ang sarap ng natural.
1: Available
10: at the generics pharmacy and other drug stores near you.
12: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
13: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Uragon Barreta alas 7
14: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world. Ang arte, arte.
1: Sports.
4: Iminugtag na kan samahang basketball ng Pilipinas si Burke B.T. Toes bilang bagong head coach kan Gilas Pilipinas Women. Papalitan ni Toes si Patrick Aquino na haloy naman na namayo sa national team as sinagtabang sa pag-angat kan Gilas Women sa international basketball scene. Nabisto si Toes sa sayang matayupong pamamayo sa Fujitsu Red Waves duman sa Japan kung sa inapangganahan ni Da ang magkakasunod na kampiyonato kan taon 2024 as inakaaging taon 2025.
1: Urago Barreta alas 7 Barretang Artista.
4: Ipinagiras ni actor turned congressman Javi Benitez na maugma siya para sa saing ex-girlfriend na si Sue Ramirez as in sa presenteng karelasyon kaining si Dominic Roque as in nagtutubod pa siyang endgame na ang dua. Sigun kay Benitez na magkasundo as in bagay subot ang dua as in mayo siyang masasabi laban sa sainda. Dugang pa kaini parehong maawot subot ni Ramirez as in Roque na magbilog din familia para man sa saindang puturo.
1: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud.
15: Health News.
4: Pinagpanginutan bukan provincial government of Masbate sa paagikan provincial health office ang matayumpong maternal and national o neonatal death review kasabay Department of Health, mga rural health units at iba pang mga health professionals sa probinsya. Obeto ka na sa aming aktibidad na mapakusugan serbisyong pansalud para sa mga bados asin bagong mundag na umboy sa paagikan koordinasyon asin pagpapagaray kan healthcare system kanipong maibitaran ang maternal and neonatal deaths.
1: Uragon Barreta alas 7 tutu daw ini.
4: Sarong pani duman sa Espanya na si Father Fernando Cuevas Raposo ang uminaninin atensyon matapos siyang maitugma ang lao matapos niyang maitugma ang labis sa 340 magkakaparehong gamit sana ang WhatsApp asin sarong hararum na questionnaire manunungod sa pagtubod asin sa buhay. Sigun sa pani, may upasubot din sarong mag-agumaan sa iyang naibibles ang nauli sa diborsyo huling pare-pareho sindang seryoso sa pagtubod sakripisyo asin kamaawutan sa pag-agum. Nagpunan sa iyang kakaibang matchmaking kan pinabisto niya ang sarong soltero sa babaeng harani sa simbahan sa siyudad din Valencia na naging mag-agum hasta sangunya. Asin yan mga tugang mga manay mga manay ang kabilugan kan mga darakulang istorya ng inyong aldawnin. Merko o Webes, Petya 21 na kan bulanin Mayo taon 2026. Sa pangarap po ka nagkarap kan mga darakulang istorya, News Director Annalyn Silada. Nakaiman ang taman si Manoy Jazz Magallanes, Andy Madrigalejo, Manoy Joey Sarsha, Alan Lopez sa Saituno, si Rimang kay Sorsogon City Correspondent, Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwarto si Manoy Chief Tope Aydalia, Sinda George Valderrama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites. Limatin ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon, maray na pagkaaga.
15: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
16: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
17: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
16: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
17: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
16: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
17: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
15: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
18: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
19: Marami na ang nakasubok.
20: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
19: Marami na rin ang nagpapatutuo.
21: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
19: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
20: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
19: Means F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fit and Beauty available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Uragon Legazpi.

0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 18 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
0: Uni na ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikiligan. Iksususog ang tama. Opinyon na may basihan. As in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa.

0: Oy, good morning.
1: Good morning.
0: Diyos mga inaldaw sa liwat mga tugang, mga manoy, mga manay. Bagamat medyo masurusag ratpaan sa kuyang tutulnan. Pero sabi ka ni, fight na. Ang importante sa kuya, yaon ka mo dyan. Tanganing maghinanyog. As in, magkaigwanin.
2: Maski ano,
0: pag ulay-ulayan lamang.
2: Usaan sa poon.
0: Mantang ka mo nasa laog kan harong. O kaya nakasakay ng jeepney.
2: Pahiling.
0: O papasiling po naman sa inyong mga destinasyon. Opisina man yan o dyan sa public market. Basta ang sa kuya lang. Good morning.
1: Good morning!
2: Kulturang Bicol noon. Natakuragon, Bicol lamang.
0: Kadakol na naman nagsusuro si Ripkan sa tuyang FB Live. Uy, number one viewer taliwat ang pandiurag na mutya ng Villa Hermosa. Si Ate Elaine, permima na kaantabay. Ate Elaine, good morning.
1: Good morning!
0: Siyempre pa ang mga diurag tang pag-iriba dyan sa Barangay Gabawan o dyan sa Purok Uno. Ang Diana family, nakatutog na naman si Manoy Joel and Ate Marlene. Maray na agad tabi sa Indo.
1: Good morning!
0: Si Riman, mga taga-Purok 5, sa Panginot ka na sa Panginot kan sa kong diurag na pag-iriba. Si Manong Erning Molar Jacob. Amay pa, nag-blender na.
1: Good morning!
0: Nagatutok man si Mary Joy Rimorque. Maray na agad tabi sa imo, Mary Joy.
1: Good morning!
0: Joseph Arneric, good morning!
1: Good morning!
0: Dangan si Manay Eden Daria, nakaantabay na naman.
2: Kultura.
0: Toti Alpichin, Emmy Abundabahoy. Asin mga pag-iriba dyan sa Barangay 27, Victory Village South.
2: Takurago.
0: Uy, nagbabalik na.
2: Ahan.
0: Ano ba ya, Grace? Unika Gracia Iha. Nasa Ligaspi ka nagiraray tabi, Manay Gracia.
1: Good morning!
0: Si Ate Marlene Yanson, dyan man sa mga tagapag-iriba ni Ate Marlene. Kan Barangay San Andres sa Banuan in Santo Domingo. Ray na agad tabi sa indo. Salamat kan sa inyong daing sawang pag-antabay. Halinawa eh, nag-i-enjoy man ka mo. Manay Grace, baka malingaw ka ha. Pasalubong. Pero ang pinakamagaling niyang pag-ulayan da sa lado nasyonal, iyo po ang pagbasura o pagsayuma. Akan Korte Suprema, duman sa kahagadan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na ma-issuean siya ng temporary restraining order nga nidang mapugulan ang pagpapautob kan arrest warrant kapag gikan po naman sa ICC or International Criminal Court. O sa kata sinayumahan.
2: Iwan ta, saan ka tatakbo?
0: Ano po ang magiging konsekwensya kani?
2: Iisang mundo.
0: Natural. Anytime, any moment, pwedeng damputon si Bato de la Rosa. And that will surely ma-execute ngunya ng ICC. Kumbaga matik na pagpapalupad sa iya. Papasiling duman sa iyang inaapod na tatay. Ini na mga tugang ang exciting part na pigihiling ko pa, no? Garo habang nag-aloy ang istorya, nabibilog na, no, ha? Pero kumbaga ako na kuman kina Alan Peter Cayetano, this is already a wake-up call. Ha? Although, base duman sa naging desisyon kang Korte Suprema, ang nasabi ng pagsayuma na pag-issue kang TRO, ha? Paborable kuta kay Bato de la Rosa, the decision was only more on the interim reliefs. Bako pa man po ito duman sa pinaka, kumbaga, mayor na issue kang kaso. At pinakamayor na issue kan kaso, itong pagdetermine kung baga talagang igwaning jurisdiction ang International Criminal Court, ha? Nadakupon, damputon si Bato de la Rosa. Tanganing duman litison and eventually mapadusahan sa The Hague. So, ito ang pinakamayor na kumbaga dapat ko tang matawan tulos-tulos na desisyon kan Korte Suprema, but then again, bako ito eh. Ang problema, the effect, if you know, sa mga abogado, aram ini, the effect would actually be the same. The fact, mga tugang, na sinayumahan, kung maganda'y pinag-onra sa TRO, petition for TRO ni Ronald Bato de la Rosa, that would mean, in such a way, sabi kan pagbasa kan mga abogado, pigtutugutan, dakupon si Bato de la Rosa. Isn't it? In any angle you look at it, that would be the same effect. Oh, totoo na ipapig kung baga didesisyonan, kung baga may jurisdiction ang ICC sa kaso ni Bato de la Rosa. Kung baga dapat ngaya, local courts lang muna ang magtalakay, magkaput kan kaso ko. Oh, pero bako yan eh. Ang sabi kan Korte Suprema, uni muna. Data pwede muna ng laktawan ang katotohanan na either ma-issue kami ki TRO o dai o sakata sinayumahan. Yan mga tugang ang nahihiling kong pinakakunbaga epekto ay salamat na iling ko na sabi ni Unica Gracia Iha. Siramon talaga magkapi Grace ani ang pagkaamay na pagkaaga. Dapat medyo maturo tigsum ang pagnamit ko manoy tupi. Minasiramang giraray. Salamat tabi Grace. Grace, dawa day pa nakaanto sa kuya. Salamat na. Tabaga, igwada. Ba't nahali si Grace sa Pampanga? Bad lamang makatanago kan pigsasabing Pampanga's best. Tabi manay Grace. Dawa sarong pidaso sa nan. Importante, hali sa imo and bukal sa imong kabutan na makanamit lamang ako. Uy, yao na. Nagbabalik na ang sabi pinakamagayon dyan sa Victory Village si manay Linda Bulanos. Istorya man sana yan dyan sa Victory. Today ko pa man personal na na-meet, nahiling si manay Linda Bulanos, pero ang sabi, kung na nga ini, Kartada 9. Sabi kan mga, alam mo, tanakulong kung barkada dyan sa Sabang, dyan sa Victory, dyan sa Baybay, Dangan San Roque, alam mo baga ako, tubo akong San Rafael, dyan ako nagklase, kaya kanaklan kan magkaklase ko, aram, beristado ko nun, orando ako naglakaw-lakaw dyan sa lugar nindo. Sabi man sana, Manay Linda. Pero kung mailing ko sa personal, siyempre, saka ko lang mapatunayan. Pero ngunyan, maray nito nag-imahinar sana ako. I'm sure nag-imagine man ganyan si Manay Linda na ininga si Papa Rod, pugi ngayon eh, nakulang ngayon ng lalaki. Kadaklan, arong man ka ng impression sa kuya Manay Linda. Pero anyway, si Ramon magkapi-kapi. Habang nagdidiskutir kita ng mga bagay-bagay, no, istorya lamang kita. Sabi ko na nga ni Manoy Tope, the fact na sinayumahan kan Korte Suprema ang pighagad na TRO or Temporary Restraining Order, ang TRO mga tugang, sarong klase ning kumbaga relief ini on the part ni kanaghahagad, so petitioner, arong ni Bato de la Rosa, tanganin kumbaga pugulan ang NBI o kung arin pa man ahensya kan gobyerno na ipautob ang kasuguan o ang sarong kasuguan arog halimbawa kan arrest warrant gikan duman sa ICC or International Criminal Court. Arog yan kayan. Ngunyan ta sinayumahan buot sabihon anytime. Pwedeng damputon si Bato de la Rosa and eventually will be flown pasiring duman sa The Hague tanganing litison ang mga kasong kinakahampang niya. He being one of the conspirators, duman mga tugang sa pinagsasabing drug war durante kan panahon ni dating Presidente Digong Duterte. Amo yan. So ngunyan, ang sunod na hapod kaan Manoy Tupi, siya say paan mga masunod o kaya pwede siya na makasabay ni Bato de la Rosa. Well, kung pagbabasean ta ito mga nainot pong pahayag, mga akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes, malinaw na ang mga masunod na pwede sir damputon asin makasuhan man duman sa The Hague, duman sa ICC, inipu mga tugang si Bongo. Si Bongo, saruan duman sa mga notadong pwede sir na masunod sa linyada kan dadamputon man kan ICC the soonest mabilog ang kaso kontra man sa iya. So, magayon, exciting part, sabi kan man ito, exciting part na ni. After all, gabus man kita magadigdi, sabi tangani, ang gabus man itupi may hangganan. Ako nagtutubod na it's really high time na mapanagot ang mga tawong ini. I may not know them personally, but since I am a reader, sa rupang announcer, day man pwedeng day ko masabutan ang mga isyong iginagapu kontra sa sainda. So somehow, I have this leaning to believe, sabi kan mga Inglesero, I have this leaning to believe na ang mga akusasyon sa inda, bakulang totoo mga tugang. Bakulang yan huring-huding, paktual as in may basihan. Busy-busy tabi ako paparod sa scramble ni Manay Linda. O yan baga live ka, nailing ko. Isard. Aw, nag-scramble ka tabi, Manay Linda.
2: Kayod ka ba?
0: Mahilig ka pala mag-scramble.
2: Karaniwang hanap buhay.
0: Ano ang pigi-scramble mo, Manay Linda? Kung ano man ang pigi-scramble mo, Manay Linda? Patanaan daw lamang ko.
2: Pinito sa maraming salita. Alam ko lang na itong planeta'y walang kapalit at dapat ingatan kapag nasilip.
0: Taon-taon sa naman ito pe, mabalik pa po kita.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo. Diba mahal yan?
7: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
6: Ha? Ano yun?
7: 12.21, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
6: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
7: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
6: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
8: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries and drugstores na malapit sa inyo.
9: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
0: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatad ang 5 minutos, alas 8 na.
2: Iwang tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasak.
0: Nakaantabay man pala ang top-notcher Kagawad. Kan nabanuan po nin ma nito. Si Kagawad Arli Gariba. Nabagaan sabi. I don't know, pero ganun may balak man si Kagawad Arli mag Kapitan Giraray. Bata okay ka na dyan sa banuan, makuro kapitan ka pa man ni man si Manay Arli man
2: na.
0: Pero sa bagay, si Arli magade, may nanadao.
2: Konting bas-
0: sa maray man na pagkatao ni Arli. Halos ang gabos ng mga tagama nito. Iyo man ang pinag-uurgulyo. Kaya mabuhay katabi Manay Kagawad Arli Gariba. Nakaantabay palang tabi si Manay Lydia Astillero. Sabi ni Manay Lydia, sabi mo ngayon, maapit ka ngayon, apitan mo so mga timo-timo digding maluto. O, day, mabaga, day, kahain ka ngayon, day, kamay nga nagdindiyo. Nadagitan pa ako.
2: Kapag nawasak, iisang
0: Manay Lid, sa atyan na lang tabi, di masyado pakasibot, iniman. Diyan ka sana, relax.
2: Pangatayan ang kalikasan.
0: Napagula yan sa naman ni mga tugang tangani pong kumbaga at least ikaw lamang kitang pinaghuhurup-huruban. Sa bagay, ngunyan, napapagtagpi-tagpi ko naman yung tupi mga tugang. Ang pangyayari duman sa Senado. Ha? Kumbaga, pero nabilog talaga sa istorya. Ha? The reason why Bato de la Rosa suddenly appeared, garuman sa nakanta di, why do birds suddenly appear? Kan bigla mga tugang nag-aparisir si Bato de la Rosa after more than 6 months na pagtatago. Bigla siya mga tugang nag-aparisir duman sa Senado por subrekan sarong bagay. Sabi mismo mga tugang duman sa interview ni Bato de la Rosa kay Jessica Soho duman sa KMJS. Kapuso mo Jessica Soho. Tinawagan ngaya ako ni Alan Peter Cayetano, ang ating Senate President, para mag-attend ng meeting sa pagsisimula muli ng sesyon ng Senado. Eh bakit ka ngaya pumunta? Eh alam mo naman ngayang hinahanap ka. Eh kailangan daw ang boto ko eh. Ayun. So ibig sabihin mga tugang malinaw pa sa ihi kan bagong pangaki. Nan mayon na katuyuhan talaga ni Alan Peter Cayetano more than anything else was to topple down then President, Senate President Tito Soto. Talagang ang kamautan ninda mapalitan, masalidahan si Senador Tito Soto bilang Senate President, which actually happened. Napangyari. Takunday nagduman si Senador Bato de la Rosa, perhaps sabi kaniba, they will never have the new majority. So kay puwan talaga ang presensya ni Bato. Ta siya ang makumpleto kan pinagnalaoman na mayorya tanganing kumbaga masalidahan si Senate President Tito Soto by that time. Amoy na mayroon na katuyuhan. So buong sabihon mga tugang malinaw pa, utruhon ko, malinaw pa sa ihi nin bagong pangaki na si Alan Peter Cayetano ang satuyang presenting Senate President is really a power hungry man. Power hungry. Paslo sa puder. Data ko nasasabi yan manoy tupi. Kung sa inyo pong nadalan sa ibang mga social media sites, lalo na sa FB, yung ganyan baga nagre-resurface na naman. Way back in 2022-2023, kung di ako nasasala, this same man, Senator Alan Peter Cayetano, had a term sharing agreement with then supposedly Speaker, former Speaker Lord Alan Velasco. Narandumano man ito pe. Ano sa pag-uulay ninda? Para ngayon di tayo mag-away, Lord, sabi ni Alan Peter Cayetano, let's make an agreement. Mag-term sharing tayo. After the first half ng aking termino, ikaw naman ang uupo bilang Speaker of the House. Taka ito baga, naging kongresista man si Alan Peter. Nagbalik sa Kongreso, duman sa Tagig. Only to find out later on, about a month before magtukaw na si Lord Alan Lord Alan Velasco. Bakong Alan? Si Lord Velasco? Ano pangalan ni Velasco noy? Rumdum ko pa eh. Bago pa nagtukaw bilang Speaker of the House, si Lord Velasco, nagsayo mo na ngunyan si Alan. Sabi ni Alan Peter Cayetano, ay, alat ko na. Ako na lang giraray. Dai mga tugang nagsunod duman sa term sharing agreement supposedly between Alan Peter Cayetano and Lord Velasco. Diyan pa sana mapatutuhanan mo manoy tupi how power hungry is Alan Peter Cayetano.